Siyempre, kami rin ay napapakinggan at napapanood sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Naka-simulcast din tayo sa YouTube. Radyo Pilipinas pa rin sa inyong mga search bar.

0: Ngayon po ay araw ng Wednesday, May 13, 2026. Po ang inyong lingkod, Alcor po, samahan niyo ako sa paghimay sa mga issue na pumapalibot po sa ating bayan. Hindi lamang on the national level, titingnan din natin ang grassroots level. Mga bagay na mga nakakaapekto sa tiyan o sa sikmura ng ordinaryong Juan de la Cruz. Inakatampok sa balita natin, mga kabayan. Usapang Senado muna tayo. Yan. Mga mainit ang mga kaganapan sa ating pong Senado. At syempre, sa pangunguna yan ng ating bagong liderato sa Senado. Mga kababayan, umapila po kasi si Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang Pilipino at huwag payagang ipadala siya sa The Hague, dyan po sa may bansang Netherlands. Ito po ay sa kabila ng pagtatangka ng siyam na operatiba ng National Bureau of Investigation na iserve ang warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity laban sa Senador. Matatanda ang naghain ng motion na i-cite in contempt ang mga nasabing operatiba ng NBI na kalaunan ay pinalaya rin. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, ginagalang nito ang Senado bilang co-equal branch ng gobyerno dahil nasa ilalim po ng ehekutibo ang National Bureau of Investigation. Kasunod ng resolusyon na inihain ni Senador Rodante Marcoleta sa bisa ng Senate Resolution No. 44 na inilalagay si Senate sa Senate Protective Custody si Senador Bato de la Rosa. Tinarinan nila tatangkaing hulihin ang senador, ngunit umaasa ang NBI na sasagot ang senador sa mga alegasyon laban sa kanya. Tingnan naman natin ang aspetong legal sa aspetong legal at paliwanag din ng maraming mga legal experts, yung mga eksperto natin sa batas, gaya ng nakapanayam natin kahapon. Ano po? Si Attorney Cecilio Duca, ang parliamentary immunity ay maaari lamang pong gamitin kung ang kaso na kinaharap ng isang mambabatas ay may parusa na hindi lalagpas sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi nila pwedeng gamitin shield o depensa ang isang resolusyon kung taliwas naman ito sa sinasabi ng saligang batas at ng iba pang mga umiiral na batas sa bansa.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, all eyes in the Senate. Ano po, kahit sino, ordinaryong Juan de la Cruz, mapasang sektor ka mang kabilang, pribado o sa pampublikong sektor, ikaw man ay babae, lalaki, bata o matanda, lahat po tayo apektado sa mangyayaring botohan ng Senado sakaling mag-convene ito as an impeachment court. Matapos po kasi ang botohan ng plenaryo sa mababang kapulungan, tatandaan po natin, 257 ang pumayag na ma-transmit ang articles of impeachment at ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, habang 25 naman ang nag-cast ng no votes na may siyam na abstention. Siniyakit na po ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. Gaya nga ng ating binabanggit kahapon, ano, all eyes in the Senate. Dito malalaman ng ating mga kababayan kung hawak nga ba ng Senado ang beat para sa napipintong pagkoconvene ito bilang isang impeachment court. Pangamba kasi ng ilan.

0: Magkakaroon ba ng epekto ang pagbabalasa sa deliderato ng Senado? Panawagan ng taong bayan, gawin ang tungkulin bilang mga senator judges. Mga kababayan, ito po, ang Senado kasi ay may constitutional mandate. Dapat pong gawin ng mga senador ang kanilang tungkulin at maupo bilang mga senator judges. Inaasahan natin ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment hearing sa Senado. Sa bahagi naman ng House of Representatives, nilabas na ang roster kahapon. Nakita nyo ba yon? Yan, yung 11 mauupo bilang mga bilang prosecution panel mula po sa House of Representatives. Ayan. Po ay manggagaling sa mababang kapulungan. Sila po ay sina Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, Bicol Saro Representative Terry Redon, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez at si San Juan City Congresswoman Isabel Zamora. Kasama rin si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, Dinagat Islands Representative Kakabagaw, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Cagayan de Oro Representative Lord Danzuan. At of course, mula po sa Manila, 3rd District Representative si Congressman Joel Chua. Sila po ang naatasang magpresenta ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon. Laban dito ukol po sa mga unexplained wealth, misuse of public funds at iba pang mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ano nga ba ang mangyayari? Ano? Kumbaga lahat ng tao excited doon sa maaaring mangyari once mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Pero ano nga ba ang interpretasyon ng salitang forthwith na nakalagay sa saligang batas kaugnay po ng impeachment nitong si Vice President Sara Duterte? Sana hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan, ano, yung forthwith, pagkatagal-tagal. Pero ang pagtitiyak naman po ng liderato ng Senado, pag sinabing forthwith, kaagad. Yan, yan kasi po ang naging pangamba ng mga kababayan natin matapos ikinagulat ng lahat ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Yan, at hindi lamang po tayo mga kababayan, mismong mga miyembro ng Senado ikinagulat ang biglang paglilipat ng liderato mula kay Senador Tito Soto III. Papunta ngayon sa ating Senate President Alan Peter Cayetano. At hindi lamang po ang pinakamataas na posisyon sa Senado, ang Senate President pro tempore. And of course, pinalitan ni Senadora Loren Legarda. Mula po yan sa majority block patungong minority block. Ito ay matapos na magpalit ng liderato ang Senado. And of course, gaya nga ng binabanggit natin, ano, from Senator Tito Soto, ngayon na kay Senate President Alan Peter Cayetano na ang beat. Bagamat normal po kasi ang pagpapalit-palit ng alyansa sa Kongreso, kinabigla rin ito ng ilang mga dating kapartido ni Senadora Loren Legarda, gaya na po ni Senadora Ping Lacson. Ayon kasi sa senador, sana nagpaalam ng maayos at nakapagsabi muna. Nevertheless, ayon po sa senador, nire-respeto naman nito ang naging political move na ito ni Senadora Loren Legarda. On another note, tumanggi namang magkomento si Senador Ping Lacson sa mga espekulasyon na politically motivated ang nasabing paglipat at nilinaw na hindi ito ang naging punto ng kanyang pahayag. Samantala, sa isang formal na pahayag ni Senate President pro tempore Loren Legarda, buo aniya ang suporta niya sa bagong Senate President sa mayorya at sa minority block. Pahayag din ng senadora, hindi dapat payagan ang anumang balakid sa daan ng makabuluhang mga reforma, lalong-lalo na sa panahon ng mga tumataas na bilihin. Matatandang si Senadora Loren Legarda ang kauna-unahang Senate Majority Leader mula sa mga kababaihan. Ayan, tungkulin ng Senate Majority Leader na pagkasunduin ng mayorya at ang minorya at patakbuhin ang mga legislative agenda ng Senado.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bago natin pag-usapan yan, magtungo muna tayo sa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. House leaders, kumpiyansa sa powerhouse prosecution team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Buo ang kumpiyansa ng House leaders sa kakayahan ng 11-member prosecution team na haharap bilang taga-usig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga leader ng Kamara, binubuo ang prosecution panel ng mga senior House leaders, mga veteranong legal practitioners mula sa majority at minority blocks na siyang maghahain ng articles of impeachment at ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Kabilang sa prosecution team, si Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, na nagsilbing lead investigator, isang abogado at dating state counsel. Kasama rin si Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, dating senador, dating justice secretary at dating chairperson ng Commission on Human Rights na kinilala sa pagsusulong ng demokrasya, karapatang pantao at rule of law. Bahagi rin ng panel si Deputy Minority Leader Shell Jokno, isa sa mga nangungunang human rights lawyer sa bansa at dating pinuno ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Nagsilbi rin siyang private prosecutor noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kabilang din si House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, isang abogado na nanguna sa mga investigasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds, corruption at accountability issues sa gobyerno. Kasama rin si Public Accounts Committee Chair Terry Lidon, isang abogado, dating broadcaster at dating Kabataan Party List representatives na nagtapos sa UP College of Law at Harvard Business School. Nasa prosecution panel din si Assistant Majority Leader Isabel Zamora, isang UP-trained lawyer at dating partner ng Zamora and Poblador Law Office na may specialization sa litigation, corporate law at criminal law. Si Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, isang abogado at chairperson ng House Committee on Public Information na kinilala rin ng sa kanyang legislative performance at public service initiatives. Kasama rin si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na nagtapos ng Bachelor of Laws sa Ateneo de Davao University at naging partner sa law office bago pumasok sa politika. Bahagi rin ng prosecution team si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isang abogado na nagtapos ng Bachelor of Laws sa University of Santo Tomas at pumasa sa bar noong 2004. Kabilang din si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, isang human rights lawyer at agrarian reform advocate na nagsilbi ring prosecutor noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Ayon sa House Leader, sumasalamin ang komposisyon ng prosecution team sa matibay na paninindigan ng Kamara na itaguyod ang mandato ng konstitusyon at iharap ang impeachment case ng may integridad, professionalism at lubos na paggalang sa proseso ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nangyaring palitan ng liderato sa Senado, may kinalaman daw sa impeachment ayon sa isang civil organization. Sino kaya itong civil organization na ito? Alamin natin kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na higit pa sa simpleng usapin sa liderato ang naging pagbabago sa Senado nitong Lunes. Ayon kay Goitia, malinaw umanong may layunin pigilan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago pa ito makapagsimula. Ito'y matapos mapalitan si dating Senate President Vicente Soto III ni Senador Alan Peter Cayetano sa pamamagitan ng 13 boto, kasunod ng paglipat ng 4 na senador mula sa mayorya at pagbabalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon. Nauna na anyang nagpahayag si Soto na handa nitong buksan ang impeachment court sa oras na maipadala ng Kamara ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Binatikos din ni Goitia ang panawagan para sa unity ng bagong mayorya sa Senado at iginit na mahalaga ang transparency at pananagutan sa demokrasya. Nagbabala rin si Goitia sa umano'y lumalaki impluwensya ng dayuhang interes ng politika sa bansa at nanawagan ng suporta sa pagsusulong ng soberanya ng Pilipinas. Samantala, nagpahayag din siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna naman ng umiiral sa tensyon o na tensyon sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senador Kiko Pangilinan, handang sagutin ang kontra-reklamo ang ethics complaint na balak ihain ni Senador Robin Padilla laban sa kanya. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na walang legal na basihan ang ethics complaint na balak ihain laban sa kanya ni Senador Robin Padilla. Sa sesyon kahapon, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Padilla at Pangilinan nang tinatalakay sa plenaryo ang diumanoy harassment at human rights violations ng NBI agents na nagtangkang umaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng talakayan, humiling ng point of order si Senador Kiko at sinabing na i-refer na sa Committee on Rules ang usapin. Nagkatensyon nang igiit ni Pangilinan na nasa kanya pa ang floor o nagsasalita pa siya nang sumingit si Padilla.
5: As a matter of tradition,
6: I understand, Mr.
5: we allow
7: Gino,
5: that.
7: Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
5: Yes, that's why this...
7: Sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
5: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can... address other concerns, Mr. President.
7: The appeal, and for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
5: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. Yes. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. Yes. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte.
4: Matapos ito ay pinahayag ni Padilla na balak niyang sampahan ang ethics complaint si Pangilinan dahil sa paninigaw nito sa kanya.
7: Gusto po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
4: Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko na ang pagtataas ng boses sa mainit na debate ay hindi maiiwasan at malimit na nangyayari sa plenaryo. Sinabi ni Pangilina na hindi dapat maging balat si Buya sa tinawag na walang kwenta ang ethics complaint. Kung sakali anya ay nakahanda siyang sagutin ng kontrareklamo sa Ethics Committee si Padilla dahil sa paglabag nito sa parliamentary rules at pagiging out of order at sa kawalan ng proper decorum, pagbabanta at paninindak sa kanya habang nakareses ang sesyon. Inanggiti Pangilina na hindi siya palaaway pero hindi niya aatrasan ang sino mang gusto siyang kasuhan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas.
6: Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balitaan. Wala naman sa Metro Manila, dalawang resolusyon inaprubahan ng Metro Manila Council sa kanilang naging pulong kahapon. Ano kaya ito? Alamin natin kay J. Mark Dagala.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naging produktibo ang Joint Metro Manila Council at Regional Development Council meeting sa pinatanggapan ng MMDA sa Pasig City kahapon. Pinangunahan ni na MMDA Chairman Atty. Don Artes at Sangguniang City Mayor Francis Zamora ang nasabing pagpupulong. Kabilang sa mga mahalagang resolusyong tinalakay sa ay ang pagbalangka sa ordinansa na mag-oobliga sa mga junk shop owners at tiyaking legal at hindi nakaw ang mga ibinibenta materyales sa kanila. Napatid na sa nakalipas na 4 buwan nakapagtala ang MMDA ng 3 insidente ng pagnanakaw ng cable wires sa magkakaiwalay na lugar sa Maynila, Muntinlupa at Quezon City. Kasunod niyan, inaprubahan din ang resolusyon na kumikilala sa International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated at San Mateo Landfill and Development Corporation para sa kanilang agarang aksyon sa Nabota Sanitary Landfill. Nag-deploy sila ng heavy equipment at personnel upang magsagawa ng soil capping at gumamit ng engineering solutions para makontain ang sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Information and Communications Technology at COMELEC pinalalakas ang cybersecurity para sa darating na 2028 national elections. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinaigting ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang koordinasyon nito sa Commission on Elections para matiyak ang mas ligtas at secure na automated national election system para sa 2028 national at local elections. Ito sa gitna ng lumalaking banta ng cyber attacks, misinformation at data breaches kasabay ng mas malawak na paggamit ng digital system sa halalan. Kamakailan lang ay lumahok ang DICT sa stakeholders forum at presentation ng draft terms of reference para sa online voting and counting system o OVCS at secure electronic transmission services o SETS. Tinalakay sa forum ang mga kinakailangan safeguards, cybersecurity requirement at integrity mechanism para sa susunod na automated election system. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalagang matiyak lang bawat boto ay secure, verifiable at hindi nagbabago para mapanatili ang tiwala ng publiko pagdating sa automated elections. Dagdag pa na kalihi, mandato ng DICT na tiyaking hindi lamang moderno kundi ligtas at mapagkakatiwalaan ng halalan para sa bawat Pilipino. Kabilang sa pinalalakas na umano ng DICT ang advanced monitoring system nito, ang incident response capabilities at coordinated cyber defense efforts para maprotektahan ang election infrastructure ng bansa. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meran Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ito po ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Ating mga reporters dito po sa Metro Manila. Rin sa mga pinakatampok na balita kahapon, ano po, matapos formal na tanggapin ng International Criminal Court ang withdrawal ni lead counsel, dating lead counsel, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nicholas Coffman. Ngalanan na po kasi ang bagong mauupo bilang counsel ng dating Pangulo. Counsel po ang hahawak sa kasong Crimes Against Humanity na didinggin ng International Criminal Court ito po kasi yung anong tawag dito? Ito po kasi ang ikinaso sa ating pong dating Pangulo. Tatayo pong bilang bagong lead counsel ni dating Pangulong Duterte ay si Peter Haynes, isa pong Briton na kung inyo po ay maalala, tumayo rin counsel. Ewan ko kung naaalala to ng ating mga kababayan. But kung kayo po ay medyo nagbabasa ng international news, nila Jean-Pierre Bemba mula po sa bansang Congo na kinasuhan noon ng crimes against humanity sa ICC rin, at si Joseph Kony, isang Ugandan na Commander-in-Chief ng Lord's Resistance Army na may 36 counts ng war crimes at crimes against humanity. Si Haynes ay may 3 dekadang experience bilang isang abogado at nanungkulan din bilang Pangulo ng International Criminal Court Bar Association. Sa isang liham, tiniyak ni Attorney Nicholas Coffman na magiging smooth ang transition at pag-turnover ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bago nitong lead counsel. Pinasalamatan din ni Coffman si Haynes at ani nito, kumbinsido siyang magiging competent counsel ito. Inaasahan ang unang pagdalo ni Haynes bilang counsel ng dating Pangulo sa status conference na nakatakda sa Mayo 27 sa taong kasalukuyan.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpong minuto matapos ang alas 8 ng umaga. Labas po ang Octa Research Group ng isang TNM. Tugon ng Masa Survey. For March 2026, ginama po kasi ito, no? March 2026, isa po itong 2028 presidential and vice presidential tandem match-up. Ito po ay hypothetical lang. Ayan. On the red corner, dating Vice President Lenny Robredo. At dito sa isang ginawa nilang hypothetical survey, si Idol Rafi o si Senator Rafi Tulfo ang magiging katandem netong si dating Vice Presidente Lenny Robredo. Tala on the green corner naman, si kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Magiging katandem niya presidential sister, Senadora Amy Marcos. Alabas sa TNM March 2026 survey, lamang Etong si Robre, ang tandem na Robredo Tulfo, 44% sa nangyaring tugon ng masa 2026 survey. Bang 40% naman ang boboto. Ano, ito yung resulta ng match-up sa partido naman o sa tandem naman ni Vice President Sara Duterte at ni Senadora Aimee Marcos. Survey, lumalabas na 44% ang iboboto. Ito ay base ito doon sa sample size na mahigit 1,000. Ibig sabihin, nag-interview ang research, Okta Research Group ng mahigit 1,000 katao. Ito po ang pulso ng ating mga kababayan. Sakali lang, natatakbo ang mga nasabing mga personalidad sa 2028 national elections. Subukan natin kumuha ng panayam mula sa Okta Research Group upang ipaliwanag po sa atin ano ba ang ibig sabihin netong lumalabas sa survey at ano ba ang kaalagahan. Bakit ngayon pa lang at this early on, kumukuha na agad tayo ng survey. More than anything, mga kababayan, ito po ay hypothetical lang. Hindi naman nagpahayag itong maliban kay Vice President Sara Duterte na malinaw na nagpahayag na tatakbo siya sa 2028 national elections. Kasi malinaw ano, kung yung mga personalidad na binabanggit dito sa hypothetical survey ay tatakbo sa pagka-pangulo ang antabayanan natin. Ano po? The recent developments na mangyayari sa mga susunod na pagkakataon na makikita natin. Ito po ay ang TNM, no? Tugon ng Masa Survey mula po sa Okta Research Group.
17: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tatlumput apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan. Magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
17: Bangon.
18: Bangon.
17: Bayang mahal.
18: Bangon.
17: Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
0: Ling nagbabalik, palatuntunan ng Bangon. Bayang mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Ama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang karagdagang pag-uulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Siyempre kahit ang focus natin mga kababayan, sa Senado hindi pa rin natin nakakalimutan. Ano po? On sa mga lokal na pamahalaan. Ano po, itong tatanggapin kasi nating pag-uulat ay may kinalaman ano, sa road and drainage improvement na ginagawa ng DPWH katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Alam niyo ba, nakalimot na kami sa flood control issue? Kapin natin ang pag-uulat ni Lawrence Sanhoco, Manila Local Government Unit at DPWH in inspeksyon ang road and drainage improvement sa Taft Avenue.
18: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
18: Report.
33: All in inspection nga ni na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Isko Moreno ang bagong tapos lamang na road at drainage improvement dito sa may northbound lane ng Taft Avenue mula UN Avenue hanggang Ayala Boulevard sa lungsod ng Manila. Kabilang ala sa proyekto ang pagpapalit ng lumang drainage system na may 0.61 meter diameter na mas malaking tubo. Ibig sabihin mas maganda ang daloy ng tubig dito na may 1.5 meter diameter din upang mapalakas yung dagsa ng tubig sa lugar sakaling bumaha. Layo din ng proyekto na mabawasan ang pagbaha sa kahabaan ng Taft Avenue, partikular mula TM Calaw hanggang Ayala Boulevard, at isinagawa ng inspeksyon sa harap ng Santa Isabel Hospital at School. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Bangon.
18: Bangon.
17: Bayang mahal.
18: Bangon.
17: Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
22: 738 AM.
0: Apat na putisang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yun mga kababayan, kung natatandaan niyo po, yung naging panayam natin kahapon kay Attorney Cecilio Duca, ang University Counsel ng University of Makati. Liwanag kasi ni Attorney Duca. Yan, kung matatandaan nyo, hindi po pwedeng gamitin ang parliamentary immunity ng mga mga congressman at ng mga mambabatas, ano, mapasenador man yan o party list representative o kung ano man ang representation niyan, basta miyembro ng Kongreso. Hindi gagana sa kanila yung parliamentary immunity kung sakali na ang kaso na inihain laban sa kanila ay may parusa na 6 na taong pagkakakulong. Ayan, ito ang tricky dyan, mga kababayan. Hindi pinapayagan ng Senado na i-serve ang warrant at gaya nga ng nabanggit natin kanina, nire-respeto naman, ng National Bureau of Investigation as a co-equal body of the government, ang Senado bilang hindi na nito i-serve yung warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity kay Senador Bato de la Rosa. Pero ang punto ng mga legal experts, kahit yan ay kabilang na sa mga abogado, yan po ay mga deans, mga dekano ng mga college o mga universities dito sa ating bansa, sa mga College of Law. Pwede pa rin daw i-serve kahit nasa Senado. At yan naman po ang pahayag rin ng ating nakausap kahapon. Pwedeng i-serve. Alang, well, nasa Senate Protective Custody itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa motion na inihain ni Senador Rodante Marculeta. Nakapunto kasi ni Senador Rodante Marculeta na va-violate ang Senado as an institution. Yun ang we agree with the interpretation of the very good Senator Rodante Marculeta. Kaya lang ito kasi problema, mga kababayan. Po ay hindi ko personal na opinion, ito po ay hindi sumasalamin sa opinion ng ating himpilan. Ito po ay galing sa ating mga netizens. Okay, nanganganlong daw kasi ng kriminal ang Senado. Ito ang tugon, ito ang pulso ng ating mga kababayan. Pero ang aking bahagi dyan, let due process take its course. Ano po? Meron po tayong batas na sinusunod. Malinaw ang sinasabi ng ating mga batas, ng saligang batas, at ng mga treaties and conventions kung saan kabahagi po ang ating bansa. And speaking of, itong mga treaties and conventions sa pen ng jurisdiction. Yan, kasi yung binabala nung ilan sa ating mga senador, hindi na raw, ito medyo dito magulo ang bahagi. Tayo daw ay pumirma sa Rome Statute. Of course, sabihisan na rin ng Senate Resolution No. 44 na inilalagay sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa. Pero sa usapin ng jurisdiction, pwede raw, at yan din ang paliwanag sa ating kahapon ni Attorney Cecilio Duca, pwedeng ma-acquire ang jurisdiction. Kumbaga, hindi kalabisan at hindi overreaching ng ICC ang pagsiserve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Mga susunod na araw, masihimayin pa natin yan at length. Alamin natin, kanino ba talaga? Sino ba talaga ang may hawak ng bita, ang hawak ng jurisdiction patungkol dito? Pasabog pa ng isang dating senador. Tama rin siya sa mga magsiserve sana ng warrant kay Senador Bato de la Rosa, si dating Senador Antonio Trillanes. Ba, parang hindi lang si Senator Bato ang makakatanggap ng love letter mula sa ICC. Parang may isang senador pa. And that remains to be confirmed, mga kababayan. Man po ay inatid lamang namin sa inyo, kinu-quote natin dito si Senator, si dating Senator Antonio Trillanes IV. Akaragdagan pang mga balita mula sa ating mga kasamahan mula po sa labas ng ating himpilan. 46 minutes past the hour of 8 a.m. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
16: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
36: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
30: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko.
39: Bangon.
40: Bangon.
41: Bayang mahal.
42: Bangon. Bayang mahal.
43: Dito sa Radyo Pilipinas.
44: 738 AM.
0: 15 minutes after 8 AM. Pisan, makikukuha tayo ng panayam mula po sa ating Octa Research Group sa kay Dr. Guido David, ang research fellow ng Octa Research Group. Dr. David, magandang umaga po.
45: Yes, magandang umaga, Al, at sa mga viewers and listeners natin.
0: Opo. Dr. David, gusto lang po naming maintindihan. Ano po ang dahilan bakit gumawa tayo ng isang hypothetical na survey dito po sa ating Tugon ng Masa March 2026 survey?
45: Yes. Well, hypothetical surveys are not uncommon naman pre-campaign period. Kasi syempre, before the campaign starts. Wala pang nagde-declare ng candidacy. Well, except for a few. So, yung mga pangalan dyan, ay wala pa naman talagang nakaset in stone na tatakbo for president, for senator. So this is quite common actually. Parang ina-assess, gine-gauge natin kung ano yung public sentiment around 2028. Kasi although for most people, malayo pa yung 2028, for strategists and even the candidates, syempre, hindi ganun kalayo yan. 2 years is actually a short runway for campaigns. So, I mean, syempre, yung campaign proper, magsa-start siya ng late 2027. Pero still, yung preparation, maaga nagsisimula actually yan.
0: Po, pakipaliwanag din po sa amin, Dr. David, itong naging results ng survey, 44% mula sa Robredo-Tulfo tandem at 40% naman sa Marcos-Duterte tandem. Ano pong ibig sabihin nito, Dr. David?
45: Yes, survey, I think yung basis nito is from March 19 to 25. At ang lumabas sa survey dito, yun nga, 44 dito sa hypothetical tandem. Very hypothetical. Firstly, hindi pa nag-declare ng candidacy si Mayor Lenny tsaka si Senator Raffi. In fact, hindi sila nag-declare. Nagsabi sila na hindi sila tatakbo.
0: Opo.
45: Ang nag-declare ng candidacy is actually the Vice President, Sara Duterte, na sinabi niya tatakbo siya for 2028. And she's getting 40. Though, technically, for me, you know, that's still within, hindi naman siya within the margin of error na 3%. Pero it's still quite close. It's still, it's still a tight matchup. Tapos may 16% pa na undecided.
0: Po. Pakipaliwanag din po sa amin, Dr. David, yung kung makikita natin dito base sa ating mga surveys, yung political fault lines, gaano po ba kalaki ang mga buboto, kumbaga per each region, kung Luzon, Visayas at Mindanao, sino bang susuporta dito sa mga kandidato na ito?
45: Yes, and magandang katanungan yan eh, kasi marami nagsasabi syempre na ang mga Dutertes or yung mga supporters ng Dutertes ay solid sila. And totoo yan actually na solid sila because we can see that sa Mindanao, even in this hypothetical pre-election, they're getting 86% of the vote. And mas competitive naman sa may Visayas where yung division is 48 sa Robredo-Tulfo tandem and 40% sa Duterte-Marcos tandem. So, hindi gano'ng kalayo. Pero sa balance Luzon, 57 yung Robredo-Tulfo versus 23 for the Duterte-Marcos. And sa Metro Manila, 61 for Robredo-Tulfo and 23 din for Duterte-Marcos. So, this is actually significant. At yun nga, kung may mga nag-iisip na, you know, by being solid sa Mindanao, ay kaya ng ipapanalo ang presidency. The reason malakas nga sila sa surveys in past is because solid yung Mindanao nila. But Mindanao comprises only 23% of the population. So hindi siya yung majority ng population. In fact, yung majority ng population mo, 13% nasa Metro Manila, 13% ng voting population nasa Metro Manila. And 45% ay nasa balanced Luzon. So pag pinagsama natin yan, 58% ay nasa Metro Manila and balanced Luzon. Mm-hmm. Nasa Luzon ang karamihan ng voters. Malaking bahagi yan na kung malakas ang tandem or ang candidate sa Luzon Island ay maganda yung ano niya, maganda yung prospects nila. At yung nakita natin, on average, parang lamang yung Robredo-Tulfo tandem versus the Duterte Aimee Marcos tandem sa Luzon.
0: Apo, and with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. For the lack of material time, ano, sana gusto ko mas mahaba pa yung mapag-usapan natin. Yeah. At maraming salamat po, Dr. Guido David, sir.
45: Maraming salamat, Al, at magandang umaga.
0: Magandang umaga po. Ang ating Octa Research Fellow, Dr. Guido David, maraming salamat po at maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito po sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Madam Jobel Lustre, maraming salamat din sa ating executive producer, Miss Glory Febangon. Maraming salamat din po sa pakikinig. Maraming salamat din, syempre, sa aking ninong. Nandiyan ba si ninong? Ayan. Susunod na, antabayanan po ang mga balita mula sa ating PBS News Division. Bihatid po yan sa atin ni Miss Seth Busongan.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:58.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang umaasang hindi maaapektuhan ng nangyaring pagpapalit sa liderato ng Senado ang mga priority bills na natalakay sa huling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Si Alvin Baltasar sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Iwala ang Malacañang na walang magiging pagbabago sa magiging pagtrato sa mga priority bills na huling natalakay sa LEDAC meeting noong nakaraang Pebrero. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala marahil na dapat ipagbago sa mga nauna nang napag-usapang prioridad na panukalang batas dahil lamang sa nangyaring Senate leadership o pagbabago sa Senate leadership. Binigyan din ni Castro na ito ay para sa taong bayan at kung magiging mabagal ang trabaho sa mga priority measures ng administrasyon ay hindi ito makabubuti sa mamamayan. Isang uplift meal sa itinuturing na priority measures ng administrasyon at inaasahang makapagpapalakas sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa economic recovery. Ganon din dagdag ni Castro sa social protection at pagtulong sa mga vulnerable sectors. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Party list solo na nawagan sa Kongreso na imbestigahan ang digital blackmail outfits kasunod ng kontrobersiya ng umano'y pangingikil ng Peanut Gallery Media Network. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nawagan si House Committee on Higher and Technical Education's Chair at tigong party list Representative Jude Asidre sa Kongreso na imbestigahan ang paglaganap ng mga tinatawag niyang digital blackmail outfits na nagpapakilalang media organizations o political commentary platforms sa social media. Babala ni Asidre unti-unti ng ginagawang kasangkapan ang social media para sa intimidation, coercion at umano'y extortion activities laban sa mga individual at institusyon. Sa isang matapang na privilege speech sa plenaryo, sinabi nito na plano niya maghain ng resolusyon upang magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng umano'y extortion schemes na kinasasanggutan ng online political operators at social media influencers. Kasunod ito ng ulat hinggil sa pagka-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at iba pa sa isang entrapment operations ng NBI kaugnay ng aligasyong pangingikil ng umaabot sa 300 million pesos kapalit ng hindi pagpapalabas ng mapanirang online content ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
6: Ang malayang pamamahayag ay hindi dapat kailanman maging panangga sa pangingikil. Journalism must never become a cover for intimidation. Social media must never become a marketplace where reputations are held hostage for money.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mga magsasakang apektado ng ash fall tumanggap ng emergency cash transfer sa Department of Social Welfare and Development. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
44: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng matinding ashfall sa Albay, kabilang na ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli ito nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ashfall, partikular sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Layo ng ayuda na matulungan ng mga itong nawala ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy rin naghahatid ng pagkain at ipapapahunahing pangangailangan ng DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Halos 450 na magsasaka sa Malilipot, Albay tumanggap ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Mula sa Radyo Pilipinas, Albay, narito ang ulat ni JM Ularte.
44: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Okay,

0: ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Ayon sa DSWD, layunin ng nasabing serbisyo na matulungan ang mga apektadong magsasaka sa kanilang pamumuhay at sa pang-araw-araw na gastusin. Sa ngayon, malaki ang pasalamat ng mga local farmers sa natanggap nilang ayuda mula sa pamahalaan upang tuloy-tuloy ang kanilang pamumuhay sa gitna ng matinding hamon ng kanilang nararanasang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo.
12: Leslie Bocopo.
2: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
12: Leslie Bocopo.
2: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: For
5: magandang umaga.

0: Pagbabalaka po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:07 na po ng umaga. It is the 13th day of May 2026 at araw po ng Miyerkules. Ika nga, it is the hump day, no? Nasa gitna na tayo ng Linggo at maganda ang panahon, paminsan-minsan makulimlim, katulad po kagabi, medyo umambun ng konti. Pero just the same ay mainit at napaka-humid. Tulad po ng nangyari recently sa Senado, kayo ba'y nauumay na sa mga kilos ng ating mga senador doon sa Senado? I particularly pertain to one fugitive senator who is running from the law and running in the steps of the Senate, no? I speak of none other than Senator Ronald Bato de la Rosa. As a matter of fact, for the longest time, I believe yan po ay 6 na buwan, siya po'y nawawala. Siya po'y hindi nagpakita sa Senado, hindi nag-attend ng mga hearings, ng mga meetings. At ang rason po nito, ang sabi po niya, no less than the palace or Malacanang, has delivered a message to him that the ICC arrest warrant is now ready to be served to his person. So ang ginawa niya, like the brave former police chief that he was, he went into hiding. Now, on the matter involving that, he believes that, of course, he is innocent, but no less than the former president, his boss, pointed to him that he is a member of the Davao Death Squad or the DDS. Alam niyo po, the words of the former president are very incriminating to him. In fact, he gets into trouble because nga, merong admission, whether that is mental block or purely arrogance, no? Ngayon, of course, the current senator, si Bato de la Rosa, he was in the past very arrogantly saying that the former senator, si Sonny Trillanes, he was inviting him to come to the Senate and witness his arrest, no? Usasan daw siya at saka tulungan yung mga arresting officers niya. That is exactly what happened. No less than the former Senator Sonny Trillanes was there. And then now comes the complaint of Bato de la Rosa questioning his presence because sabi niya, he is no longer a member of the Senate. He is not even a member of the court. Therefore, I question his involvement, his personality here. No? Obvious na lumilihis ang senador, si Bato de la Rosa, sa tungkulin ito. From there, the public sentiment is bakit tila parang pinoproteksyahan ng Senado ang isang accused, no? In fact, it's short of saying because the crime against him is really the same as the crime against the former president. This is crimes against humanity. Now, what we expect from a senator like Bato de la Rosa being a former law enforcer. In fact, he's not just an ordinary law enforcer. He was the PNP chief, no? The PNP chief under the presidency of Rodrigo Duterte. He should know very well that to protect the integrity of the Senate, for which he is now a member, is to peacefully surrender himself to the arresting authorities. Okay. Due process, he cries due process. Or, siyempre, patungo na doon. Due process cannot take place unless the accused is taken into physical custody by the court. No? So, kailangan talagang mag-surrender na si Bato de la Rosa to save the respect and the dignity of the Senate. This is not all about him. On a larger picture, this is the institution, which is the Senate. Tuloy, na nadamay na yung ibang senador, no? And of course, we know who they are. They are Bongo, they are Jaime Marcos, they are Robin Padilla, who is now saying that lumalabas na parang nagpro-protekta sila ng isang criminal dito sa Senado, where in fact, wala namang criminal dito sa Senado. Okay. I had a reaction, karoon ako ng reaction kay Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ko, Senator de la Rosa, recently you have been referring to the Marcos Jr. administration as, and quote, I quote you, as the worst government, no? And then, now that your arrest is imminent and your days are numbered as a free man, and you are running scared because of the arresting officers, the NBI personnel, in that matter, you suddenly make an emotional appeal to the very head of that worst government you refer to. And I speak of no less than our current president, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. You appeal to him. You tell him to mediate and make sure that the ICC does not get him. Instead, you would rather, if you were to be imprisoned, to stay in the local courts. Okay. You must remember, Senator Bato de la Rosa, that the president respects and obeys the Constitution and the rule of law. He will not interfere in the work of the courts, of justice, of the enforcers of the law, the judges, etc., etc. He is beyond that. So for you to appeal to his good-natured person, because thinking that lalambot ang kanyang puso at tutulungan ka para hindi ka mapunta sa ICC, eh, hindi naman po tama yun. Huwag niyong idamay ang ating Pangulo dahil mas marami siyang ibang tungkulin at trabaho maliban sa tutukan itong problema. Ikaw ay merong pinaniniwala ang may sala. Harapin mo ang iyong mga accusers. Ngayon, sabi nila, lumalambot ka na raw. Yung dating bato, nagiging papel na. At sabi mo, nakipag-wrestling ka sa mga NBI officers, makita natin sa CCTV, nadapa ka at nasugatan yung iyong daliri. Ngayon, ang panawagan namin sa iyo, Senator Bato de la Rosa, you saved the dignity and the sanctity of the Senate as an institution. You are just a part of it. No? And then surrender peacefully and quietly, without fanfare, without drama, para naman makapag-move on na tayo. So, yun po ang panawagan namin sa iyo para naman makapag-move on na tayo. Kasi, mga nagtatanong na tao, absent ka ng 6 na buwan, biglang nung nakatunog ka na magbobotohan para sa pagpalit ng liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano, bigla ka nagpakita. Well and good, inamin mo, yes, that is the reason, kasi gusto kong sumuporta sa panibagong liderato ng Senado. Okay, now after that, please, do the Filipino nation a favor, surrender peacefully to the legal authorities. And that is only the time when due process can take place. They have to have, the court must have physical custody of one accused, and that person is you. Okay. Meron tayong report ngayon, no? Bago tayo magpatuloy. Kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, oo, La Union, no? Higit 200 na mga magsasaka at mangingisda sa La Union nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan panlalawigan. Albert Kawile report.
1: Radyo Pilipinas Report. Nabiyayaan ng financial assistance ng provincial government of La Union ang 209 na magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan sa isinagawang payout activity sa Francisco I. Ortega Convention Center sa lungsod ng San Fernando. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente mula sa Bangar, Bawang, Caba, Luna at Sudipen na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, partikular ng Bagyong Uwan noong Nobyembre ng nakaraang taon na nagdulot ng matinding pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Pinangunahan ni Gobernador Mario Eduardo Ortega ang pamamahagi ng ayuda bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Sa kanyang mensahe, tiniyak ng gobernador na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makabangon at muling mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ang nasabing programa ay nasa ilalim ng Provincial Ordinance Number 425-2023 o ang Agricultural Emergency Trust Fund na naglalayong magbigay ng agarang ayuda sa mga apektadong magsasaka at mangisda sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Bago tayo magpunta muna sa next report, gusto ko rin sabihin na kasi meron pong reminder si Bato de la Rosa sa ating Pangulo. Sabi niya, Mr. President, don't forget na itong gagawin mo para sa akin na kukunin ako ng ICC, baka ito'y mangyari din sa'yo. Kaya huwag mong kalimutan na it may also happen to you. I want to correct the Senator. Because you are indirectly saying that the charges against you, the crimes against you, will be duplicated by President Bongbong Marcos. Hindi po. President is not involved in a fake drug war when a lot of our innocent fellow men were killed. He is not into the drug trade, allegedly, that you are involved with, and all the crimes, no? That are being, suspected of you involved with the former president. Kaya nga nandun siya sa ICC ngayon, no? Hindi po mangyayari sa Pangulo yan. He is not a DDS. He is not a member of the Davao Death Squad. And he believes in the rule of law. And he stands by the Constitution. So, yun ang panawagan ko sa inyo. Huwag niyo pong i-compare ang sarili niyo at ang dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo. So, magpunta naman tayo kay Mary Ann Pastasa, pulis na nag-viral matapos magbugbog ng asawa. Nag-sorry, pero kaso laban sa pulis, tuloy pa rin ayon sa napupo. May live report si Mary Ann Pastasa. Mary Ann?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Leslie, humarap ngayon sa National Police Commission ng Napulcom. Ito ang pulis na nag-viral matapos na bugbugin ang kanyang asawa sa loob ng karilang tahanan. Sa pulong balitaan sa Napulcom, humingi ng paumanhin o nag-sorry itong si Police Corporal Almeri de la Cruz sa ginawang pananakit na anya'y bunsod lang ng matinding personal na problema. Lumutang din sa Napulcom ang biktima, ngunit tumanggi ng magsalita sa harap ng media. Ayon kay Napulcom Chief Commissioner Rafael Calinisan, tuloy pa rin ang kasong administratibo laban sa pulis habang nagpapatuloy rin ang criminal case na hawak naman ng PNP. Punto ni Calinisan, kahit wala pang complainant nung una, ay agad nang umaksyon ng Napulcom dahil malinaw umano sa viral video ang ginawa nitong pananakit. Sisilipin din anyo nila ang mga ulat na hindi ito ang unang beses na nanakit ang pulis. Binigyang din ng opisyal na walang puwang sa halay ng pulisya ang pananakit sa kababaihan o kahit kanino. Kasabay nito ay nanawagan si Calinisan sa Philippine National Police hanggang sa Philippine National Police Academy at mga criminology school na higpitan ang kanilang screening at proseso ng recruitment para hindi na maulit ang ganitong insidente. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mera and Bustasa. Anyway, doon kay Senator Bato de la Rosa, meron pa rin akong gustong dagdag. Kasi po, kaya po natatakot si Senator Bato de la Rosa na magdala sa ICC. Kasi he will be living his life of oblivion. Tila makakalimutan na siya. Pero kung siya ay mag-serve ng kanyang time dito sa local courts, pwede siya magpatuloy sa mga drama-drama na yan, mga antics niya. In fact, he may get his way around here in our own country, you know, if he is in fact in prison. But over in the ICC, if you notice, no amount of public opinion, no amount of rallies in a park they now call the Duterte Park or the Duterte Road, no amount of emotional appeal even by his former lawyer, si Nicholas Kaufman, who recently resigned already. He changed his narrative, kung naalala nyo. Dahil alam niya talo na yung kaso niya. Nag-appeal na siya sa emotion. Even to the emotions of our president, no? So, hindi mangyayari yon pag nandun si Bato de la Rosa sa ICC. Because the judges of the ICC are very cold, very neutral, no? And they're very stoic. Wala silang emosyon. Basta kung saan ang ebidensya, kung saan ang korte, dun sila. So, yun ang panawagan natin kay Bato de la Rosa. Do not try to trick us into pitying you. Because ang reminder ko rin sa iyo, did you have pity on the EJK victims, no? Did you have pity on the family members, on the orphans, on the relatives of these innocent victims? Magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. Aquaculture sector sa Pangasinan, iginiit ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng isda. Mildred?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan diin ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan na hindi dapat ituring na pangunahing hakbang ang importasyon upang matugunan ang supply ng isda sa merkado, kundi isa lamang itong pansamantalang tugon sa kakulangan. Ayon sa kanilang presidente na si Christopher Aldo Sibayan, may iba pang mas pangmatagalang paraan upang mapalakas ang lokal na produksyon kaysa umasa sa pag-aangkat mula sa ibang bansa. Anya, kapag labis ang pagdepende sa importasyon, maaaring humina ang lokal na industriya ng pangingisda isda at malagay sa panganibang kabuhayan ng mga mangingisda. Babala rin niya na sa oras na unahin ng mga bansang pinanggalingan ng isda ang sarili nilang pangangailangan, posibleng maapektuhan ng supply sa Pilipinas. Kaugnay nito, nanawagan ng sektor na palakasin pa ang suporta ng pamahalaan sa fisheries industry sa tulong ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lalo na sa gitna ng tumataas na gasto sa operasyon at krudo. Giit ng grupo, may sapat na teknolohiya at kakayahan ng bansa para paunlarin ang sariling produksyon ng isda at hindi dapat maisantabi ang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred Coquia. Doon sa second part ng ating programa ngayong araw, we will be having no less than the Vice President for Corporate Communications and Head of Communications of Meralco. I speak of none other than si Joe Zaldarriaga or si Manong Jona. We'll have him in the second portion of this program, possibly via phone patch na. Alamin natin kung anong latest ngayon sa Meralco. So, ngayon, merong karagdagang komentaryo rin ang kasalukuyang senador, no, na si Bato de la Rosa dun sa kasama ng kanyang appeal sa ating Pangulo na he used his presidential powers to block any attempt by the ICC to bring him abroad, no, to the Netherlands to join his former boss and our former president Rodrigo Duterte. Ayaw na ayaw ni Bato de la Rosa yun. Kasi makakalimutan na siya dun eh. Eh, alam mo naman ito, nawala talaga yung kanyang angas, no? At yun, hindi nga siya makasagot kanina sa tanong pinatutuon ng yung kanyang dare kay Sonny Trillanes na magpunta sa Senado. Tapos nung nandun na, sinabi niya, nandun sila sa library, pinapaalis niya. May motion siya na paalisin, patalsikin ang dating senador sa premises ng Senate. At saka nagsabi siya, tuloy, nangampanya rin naman siya sa Pangulo, no? But of course, if you remember, there was this group called the Unit Team. This was when the president, together with the vice president, were one. No? If you recall, they had a common political foe. That's why they united, and they won in the elections. No, pero who drew first blood? Sino po ang unang nanira sa ating kasalukuyang pangulo? Hindi ba yung dating pangulo na nakakulong ngayon sa ICC? What did he say? Bangag itong pangulong ito, walang ginagawa ito, mahinang klase, etc., etc. Sila ang nanira sa kasalukuyang pangulo at kanyang administrasyon. And then, no less than his daughter, the current vice president, was also bad-mouthing the president. And now with a serious threat on his life. So, of course, we all campaigned. We were all part of the UNIT team. We helped Sara Duterte as well. But who destroyed that partnership? Was it the Marcoses? Of course not. It was the Duterte. Why? Because of their ambition to be in Malacañang Palace. We'll take a break muna. Magbe-break muna.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag. ang may alam.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong ating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Balita, laging totoo,
13: impormasyon,
12: detalyado
13: at kumpleto,
12: serbisyo,
13: tapat para sa bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service,
13: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
12: para sa bagong Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas.
12: Tapat sa pag-uulat,
13: Radyo Pilipinas 1,
12: Radyo Pilipinas
13: 738 AM.
2: Leslie Bocobo.
14: Leslie Bocobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ngayon nagbabalik sa programang ito. Ang oras po ngayon ay 9:35 na. Meron tayong special na panauhin ngayong umaga. Walang iba kundi ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco. Walang iba kundi si Manong Joe or si Joe Saldarriaga. He's joining us now. Sayang kanina via Zoom pero hindi maganda ang kanyang signal kasi he's mobile. Alam mo, very busy yan. But he's joining us via phone patch. Pasok na natin siya. Manong Joe, good morning sa iyo.
15: Yeah, good morning, kaibigan
0: Leslie. Morning, Manong Joe.
15: Yeah, good morning, kaibigan Leslie at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ayun. Manong Joe, kumusta ka na at how are things on your end? How are things, Manong Joe?
15: Well, as usual, tuloy-tuloy naman yung pagbigay natin ng impormasyon. It's quite a challenging month of April and still a challenging month for May, primarily because power bills have increased.
0: Yes.
15: Sa April, tumaas yung presyo, tapos yung konsumo tumaas pa. Pero
0: yes,
15: there's a bit of consolation ngayong May because rates are, ang tingin namin, rates are flat. I'm poised to announce I-activate later at 11. Ayoko munang i-preempt because we're finalizing the nitty-gritty details of the final rates. But it's basically flat. Kung sakali man magkakaroon ng pagbabago sa halaga, sa total bill ng customers, ito ay bunsod ng konsumo. So it's, yes, it's consumption that will primarily drive the electric bills in the Meralco franchise area.
0: Yes. Manong Joe, merong good news kasi at merong clarification, merong explanation. No? Yung May 2026 rate hikes and mitigation, Meralco announced that while rates for May are increasing due to higher power supply costs, global fuel prices, and a weaker peso, the adjustment will be minimal. The ERC approved a Meralco proposal to implement 9 rental caps earlier to cut down the projected rate increase. Manong Joe, ano pong masasabi niyo dyan?
15: Yes, tama yun. Tama yun. Tama yun, Leslie. We are poised, as I said, to announce a flattish rates for the month. And there are also mitigating measures, and we would like to thank government, the regulator, ERC. Unang-una yung pag-ikli ng refund, tapos yung hindi wala nang tax yung nat gas, no? Dahil meron ng batas na covering that. And yung GEAOL, yung Green Energy Auction Allowance, which is which started, if I'm not mistaken, several months back. Pinahinto na rin ng ERC yung collection yan. So collectively, if we will add all of those components together and come up with the total amount, on the estimate, mga ano yan eh, mga 46 centavos thereabouts, no? So, intayin na lang nila yung announcement ko. I will be announcing an hour from now what the actual rates will be. Pinaplansa lang namin yung final details. And that's going to be our official announcement.
0: Excited kami. Excited kami, Manong Joe, sa announcement mo. Pero tuloy pa rin yung directive ng ERC, yung notice of suspension of disconnections, di ba?
15: Yes.
0: For consumers using 200 kilowatt hour or less. Tama ba yan, Manong Joe?
15: Tama. Tama. Meron, so, meron tayong suspension order covering bills na May, June at July. Kung hindi ako nagkakamali. And that is being implemented as we speak, Leslie. So, yun ang isa sa mga naging hakbang ng regulator para makaagapay yung mga kababayan natin. Kasi alam naman natin talaga na kapag summer months, tumataas yung consumption levels ng mga customers natin.
0: Yes. Parang yung, we know, alam natin, no, kasi nga a lot of people that they're saving on energy costs, no? Whether that be gasoline or crude, diesel fuel, or even electricity. Maraming tao, and we notice also the consumer now are shifting into electric vehicles, no? Also, dun sa kuryente, marami rin are looking into adapting solar power energy. Pero meron kayong warning eh. Ang sabi nyo, Meralco is urging stricter regulation against guerrilla solar installations that lack safety inspections and permits following fires, no? Kasi ito po, ito ang dulot ito ng mga walang safety measures na kakasunog. Diba, Manong Joe?
15: I'm sorry, Leslie. I think we got cut. What was the question?
0: Yung marami ngayon na consumers natin, they're looking into shifting to solar power. Pero merong mga gilira solar power installations na they're causing fires eh. So meron kayong warning, meron kayong panawagan. Tama ba, Manong Joe? Ah, teka, naputol. Naputol tayo. babalikan natin si Manong Jonas, Jose Aldariaga, ang Vice President for Corporate Communications ng Meralco. We'll try to get him back kasi nga he's mobile at minsan naman hindi natin ma-expect na malakas pa rin ang signal wherever he goes, no. We'll wait for his return to this program. Mag-break muna tayo, Christopher, or antayin na natin? Okay. We'll wait for his return kasi po merong kampanya ang Meralco ngayon na they are urging a stricter regulation against guerrilla solar power installations which lack safety. Ito, nandito na si Manong Joe. Manong Joe, welcome back.
15: Yes, sorry Leslie, medyo
0: no,
15: maganda.
0: Understood, yeah, understood. No, kanina, Manong Joe, sabi ko, a lot of our consumers are considering shifting to solar power. Pero meron ko yung panawagan kasi you are urging stricter regulation against guerrilla solar power installations that lack safety inspections kasi nga yun ang dulot ng mga sunog eh. Manong Joe, ano masasabi mo dyan?
15: Clarify ko lang po yan. Wala ho kaming power to or regulatory power to stop any solar installations, no? We're a private company. Hindi po namin pwedeng gawin yan. Contrary to what is being peddled maliciously, fake news na sinasabi, pinipigilan namin yan. No, we are not. In fact, may mga business centers kami and operational areas na naka-solar because we support and we as well utilize solar as part of our sustainability and eco-friendly initiative. So, kung kami mismo gumagamit, bakit naman namin pipigilan yan? So, it doesn't make sense, Leslie. Kaya, once and for all, I'd like to say for the record, we fully support the solarization of the country. Yung mga nagro-rooftop solars, we fully support that, whether you're residential or a commercial or an industrial establishment. In fact, we have our own subsidiary, M Spectrum, which is in solar rooftops, in the solar rooftops business. Wala kaming pinipigilan. Gusto namin na tulungan yung mga nagkakabit ng solar panels. However, there is part of the responsibility that consumers or those who install that should consider. And that is to provide us, hindi lang Meralco, kundi sino service provider nila, kung sila'y nasa probinsya o ibang syudad sa labas ng Metro Manila, yung kanilang service provider. Kasi pwede yan maglikha pag substandard yung installation ng aksidente, particularly sunog. Ayaw naman syempre natin mangyari yon because, of course, obviously, we value safety above all and the proper way to install it. And we are here to help. Kasi ang nangyari, akala nila, pinipigilan namin yung pag-usbong yan. Paano namin pipigilan yan, Leslie, in the first place? Our generation arm has the largest solar facility in the whole world. It's 3,500 MWP of solar capacity that is starting to feed the system, no? And at the same time, we have a solar rooftop company, M Spectrum. So, yun lang po ang masasabi ko dyan. Sumusuporta kami sa solarization program ng pamahalaan. Sumusuporta kami sa solarization program ng sino mang individual o maging yan ay kumpanya o industrial establishment.
0: You know, it's very clear now, Manong Joe, and that puts the issue at rest that you are not against the solar installations of the public or the consuming public. In fact, you support it. Ang panawagan nyo lang pag-ingat lang kasi meron po kasi mga nagpapalagay ng mga solar installations na kulang sa safety precautions. Yun lang ang panawagan nyo. Para naman sa safety ng taong bayan.
15: At saka sa safety standards. No less, than the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Ito yung mga electrical engineer practitioners, ha? Yung mga nakakaintindi talaga, Leslie, ng importansya ng electrical standards. Nag-issue na sila ng statement similar to our call, yes, na mag-ingat tayo, lagay natin sa tamang pamamaraan, hindi dapat yan irresponsibly installed ng walang safety standards. So, may panawagan din sila. Similarly, I am sure the other organizations in the country, whether you're a safety organization or you're working for the Bureau of Fire Protection, I'm sure gugustuhin mo at nasa sa responsibilidad mo na masiguro na safe lahat ng mga facilities. Lalo yung kuryente yan eh. Pag kuryente, siyempre, pag yan eh, medyo na-compromise yung safety and landing yan, Leslie, sunog. Ayaw naman natin mangyari yun.
0: Okay. Marunjo, ang iyong last words, ang panawagan mo sa taong bayan, lalo na sa mga consumers, before I let you go. Sige po.
15: Sa mga mahal nating customers, sa mga consumers po ng kuryente na sakot ng aming prangkisa, at maging po sa labas ng Meralco franchise area, nandito po kami para tumulong sa pamahalaan. Pakadaming inisyatiba po ang ginagawa ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Makikita natin yung efforts ng gobyerno to help and assist electric consumers and at the same time enable us sa industry to do the same. Nandito kami para sumuporta po sa pamahalaan. Nandito kami para sumuporta sa taong bayan. Yung issue ng solarization, gusto lang po namin na safe yung inyong mga installations sa inyong mga rooftop, sa commercial at industrial establishment. Katuwang po namin ng gobyerno, mga industry organizations tulad ng Integrated Institute of Electrical Engineers. At maging po si Manong Joe at inyong lingkod, pag-utusan lang po ninyo. At ako'y patuloy na magbibigay ng impormasyon sa inyong lahat. Maraming salamat, Leslie, sa pagkakataon.
0: Maraming salamat din sa iyo, Joe Sandariaga, ang Head of Corporate Communications ng Meralco, the Vice President as well of Communications of Meralco. Bago tayo magtapos, magpunta muna tayo sa isang report kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay, halos 900,000 na pisong halaga ng bayad pinsala mula sa PCIC tinanggap ng mga magsasaka sa Malinaw Albay. Diana?
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Inaantay natin si Diana, mukhang wala pa siya, no? Anyway, if there are no other reports,
14: umabot sa kabuwang 856,484 pesos na halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa bayan ng Malinaw, Albay. Ayon sa PCIC Bicol, kabilang sa mga tumanggap ng indemnity claims ang mga magsasaka ng palay at high-value crops na nasalanta ng peste, sakit at mga nagdaang kalamidad. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang mga magsasaka na magpa-insured sa kanilang ahensya at magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBA para makakuha ng libreng insurance. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Ayan po, napanayam natin ang Head ng Corporate Communications and Vice President ng Meralco. Walang iba kung hindi si Joe Zaldarriaga. Kasi po, nagkaroon po ng report na ang Meralco mismo ay contra-energy ng taong bayan na nagsishift sa solar power. Hindi po. Tuloy po ang suporta ng Meralco mga solar power technology po. Punta naman tayo kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan, no? Arteche Eastern Samar na pasama sa top 10 ng DSWD walang gutom awards at nakatanggap ng 2 milyong pisong grant para sa One Barangay, One Gulay program. Mag-report si Penelope Umida.
6: Kinilalang sa pambansang antas ang bayo ng Arteche Eastern Samar matapos mapabilang sa top 10 outstanding initiatives ng DSWD Walang Gutom Awards Program ang kanilang One Barangay One Gulay Program na nagkaloob din sa bayan ng 2 milyong pisong grant para sa pagpapalakas ng mga programang pangsiguridad sa pagkain sa komunidad. Inilahad ni Acting Mayor Roland Boy Ivardoni ang 5-minutong presentasyon ng programa sa harap ng panel of judges kung saan itinampok ang makabagong hakbang ng lokal na pamahalaan laban sa kagutuman sa pamamagitan ng pagpapalawak ng backyard at community gardening sa mga barangay. Personal na tinanggap ni na Mayor Buad at Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. ang parangal, layunin ng One Barangay One Gulay Program na palakasin ang kakayahan ng mga pamilya at komunidad sa napapanatiling produksyon ng gulay upang matiyak ang sapat at masustansyang pagkain habang hinihikayat ang aktibong partisipasyon ng mamamayan. Naging ehemplo rin umano ang programa ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay, mga magsasaka at mga residente para maisulong ang seguridad sa pagkain sa kanilang bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa na namang mahalagang tagumpay ito para sa bayan ng Arteche sa patuloy nitong pagpapatupad ng mga makabago at makataong programa para sa kapakanan ng kanilang mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ben Pumida. At tapos na po ang ating programa. Gusto po pong magpasalamat ulit sa ating panauhin si Joseph Dariaga ng Meralco, Vice President for Corporate Communications ng Meralco, no? At sa tech team ng Radyo Pilipinas, si Rolly Bumatayo, si Robin Malilin, si Jomarie Refarial, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. So bukas po, nandyan tayo in person, no? So I'll see you tomorrow, Christopher and team, until sa susunod, sa kinabukasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
17: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Malacanang, tiniyak na patuloy na nagtatrabaho ang administrasyon upang maibsan ang epekto ng Middle East crisis sa mamamayan. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Ganyan din ang palasyo na tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang administrasyon sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng nararanasan pa rin krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang walang hintong pagtatrabaho ng pamahalaan ay upang maibsan ang epekto ng nagpapatuloy pa ding Middle East conflict. Sa harap nito ay ibinalita naman ni Castro ang anyay magandang balita para sa mga motorista kasunod ng muling pagbaba sa presyo ng diesel na umabot ng higit 9 piso. Bagamat may bahagyang pagtaas sa kabilang banda ang presyo ng gasolina ay nasa 13 pesos mahigit naman ang ibinaba niya ng kerosene. Pagbibigay din ni Castro, ang mga Pilipino ay hindi tamad magkos ay handa magtrabaho. Palagyan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
19: Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Ang bagong Pilipino ay hindi tamad, bagkos ay handang magtrabaho.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Fuel surcharge sa darating na May 16 hanggang 31 inaasahang bababa ayon sa Civil Aeronautics Board. May live report si AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, Joy, inaasahang bababa ang fuel surcharge sa darating na Mayo at 16 hanggang katapusan ng Mayo. Ayon nga sa nilabas na advisory ng Civil Aeronautics Board, ang fuel iba mula sa level 18 ay ibababa sa level 15 ang fuel surcharge na naglalaro sa 491 pesos to 1,436 pesos ang singil ng fuel surcharge sa domestic routes depende sa destinasyon nito at nasa 1,621.42 centavos hanggang 12,056 naman ang ibababa ng fuel surcharge sa international flights. Ayon nga sa CAB, ang 15-day prior notice sa monitoring ay bunsod pa rin ng energy crisis na nararanasan ng ating bansa o energy emergency crisis sa ating bansa maging sa iba't ibang panig ng mundo, hinggil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Joy, mula pa rin dito sa Civil Aeronautics Board para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat AJ Ignacio. At sa iba pang balita, Senator Ronald Bato de la Rosa dapat nang humarap sa International Criminal Court o ICC ayon sa isang party list solon. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Iginiit ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na dapat nang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa at dalhin sa International Criminal Court. Ito ang naging pahayag ni Co matapos ang umunoy tangkang paghuli ng MBI kay de la Rosa kaugnay ng isang warrant mula sa ICC. Ayon kay Co, matagal na umanong hindi nakikita si de la Rosa sa mga usapin ng taong bayan, ngunit naging aktibo ito sa gitna ng botohan para sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Co, tila iniiwasan umano ng senador ang sariling kaso upang hadlangan ang pag-usad ng ibabang usapin laban sa mga Duterte. Dagdag pa ni Co, dapat umanong managot ang mga opisyal ng gobyerno sa mamamayan at hindi sa isang political dynasty. Nanawagan din ang mambabatas na ituloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Senado. Iginiit ang grupo na patuloy umanong magbabantay ang kabataang Pilipino sa mga susunod na development kaugnay ng usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa kaugnay na balita, mga pulis na sasawsaw sa isyu ng International Criminal Court o ICC, binalaan ng liderato ng Philippine National Police. Ang detalye sa live report ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagbabala ang liderato ng Philippine National Police sa mga tauhan nito laban sa pagpo-post sa political content sa social media kaugnay na umiinit na usapin ng International Criminal Court na kinasasakutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Natatas Jr. kailangan manatiling professional at politically neutral ang lahat ng polis, lalo na sa gitna ng diskusyon online at sa publiko. Itinatates may umiiral ng regulasyon na nagbabawal sa mga polis na makisangkot sa partisan political activities. Nagpala rin ang PNP Chief sa mga vlogger caps na iwasan ang political commentary at mga pahayag na maaari magdulot ang impresyon ng pagkiling o bias. Anya, may kaakibat na pananagutan ang kalayaan sa pagpapahayag at anumang content na lalabag sa ethical standards at operational security policies ng organisasyon ay kailangang isailalim sa pagsusuri. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.

0: its medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time! 5 minuto na makalipas na ang 10:00 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Alam mo na, Tata Rolly, pampagana, pampa-energy, aba at 13 ngayon ng buwan ng Mayong. Hello there! Hello, hello, hello, hello, hello, at hello pa. Gandang umaga po sa inyong lahat, kahit maalinsangan. Eh, bay, kayo nang gumawa ng paraan, paano nyo mapababangin yung temperatura sa katawan at sa kapaligiran. Pero, ang sabi ko nga palagi, mga kababayan, magdala ng maraming tubig iinumin at saka yung lalagyan ng tubig. Pero huwag nyo lalagyan ng isa pang tubig, lalagyan nyo ito ng yelo at saka bimpo. Bakit? Dahil yan, pag mainit na inyong nararamdaman, bimpo kayo, punasan ng inyong mukha, tenga, leeg, kilikili, at ibang bahagi ng katawan sa isang pribadong lugar, bababa po ang inyong temperatura ng inyong katawan. Oh, sigurado yan, 100%. Diyos mo, manalo ng barko, Tata Rolly. Oh, kung hindi bababa ang temperatura ng iyong nararamdaman, ng iyong katawan. At iwas po sa heat stroke. Lalong-lalo na yung may mga karamdaman na, yung may mga comorbidities na tinatawag. Kaya siya, mag-ingat po. At kung wala naman kayong, kahit na nasa loob kayo ng tahanan, kung mainit ng inyong nararamdaman, yun po ang pwede niyong gawin. Maliban sa pag-inom ng tubig palagi, abay paggamit noong bimpo na may yelo. O kung wala man yelo, malamig na tubig, pwede na ho yun. Mukha, tenga, leeg, kilikili, at sa ibang bahagi ng katawan, sa isang pribadong lugar na hindi naman kayo makikita ng ibang mga tao. Ano po? Oh, sige. At sa nga pala, mga misis, mga inang, mga ineng, mga tatang, tingnan nyo nga yung mga refrigerator. Yung mga naisiksik nyo, sabi nyo, ilalagay nyo sa glat at palalamigin. Pero ang ginawa nyo, naging imbaka ng yung pampampang matagalan. Tuloy ay nabubulok tulad ng gulay. Nako! Abay, at saka yung ibang ulam, nilagay nyo sa chiller lamang, hindi sa freezer. Ayun, napanis pa rin. Bakit? Nasa chiller. Tingnan nyo po, ang inyong mga refrigerator, sayang, tapos itatapon nyo. Sako, nako po. Kailangan wag naman. Sayang yan. Pera din yan.

0: Di po ba? Tipid-tipid ang kailangan natin. Hello! Happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon. And happy anniversary. Doon sa mga nagtitext, text line. Sige, pang shout out. 0999-229-1738. 0999-229-1738. Galaw-galaw lang ng konti. Iyong mga nagmamahal ngayon, pakinggan niyo po ito. Pakinig, makinig, makinig. At narito na si Roger Mutok ng MMDA Metro Base at alamin natin sa kanya ang traffic flow dito sa Metro Manila. Lagay ng traffic ko. Alright, gandang umaga, Roger!
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Kumusta, Roger? Dayong namomonitor na sisipat sa inyong mga nakakalat na camera sa Metro Manila.
2: Good morning po, Sir Kiko, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Pitwason hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po nyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po yan dito sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trafiko going to Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo, sir, dito sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po nyan, makakaranas uli po tayo ng moderation simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pag-akit po ng Santolan flyover hanggang dito na rin po yan sa may Aurora intersection. Then masusundan ulit po ng medyo may pagkabagalan po ng daloy ng trafiko natin simula po dyan sa may Oliveros Drive hanggang dito rin po yan sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then yung going to Monumento naman po, light traffic naman po as of this time, Sir Kiko. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Tayo po'y nakapaloob sa tinatawag na window hour ng MMDA.
0: Tama. Oo.
2: Apo.
0: Sa mga oras na ito, okay-okay pa eh. Pero yan bang paglabas ng mga ibang mga sasakyan dahil sa pinalampas muna yung window hours at nandito, ibig sabihin, nasa window hour na siya.
2: Yes, sir.
0: Ayan ba yung nakaka-apekto sa ilang bahagi ng kalsada para magkumpul ang mga sasakyan?
2: Bali sir, opo, bali ito nga po, ngayon po nagsisilabasan na po sila ngayon.
0: Ngayon
2: po maglalaan na rin po, dadagdag na rin po to sa volume ng ating mga
0: Mr. Mutok. Sa,
2: no. Yes sir.
0: Ang pangalan ba ay Roygent o Roger?
2: Roygent po.
0: Yan, Roger kasi nakalagay ito Roygent dito sa the Cargent. Eh papasensya ka na.
2: Opo.
0: Eh medyo palagay ko siguro ma-correct natin. Nakakahiya yes, naman but
2: Roygent.
0: Oo.
2: Roygent.
0: Roygent, Roygent pero Roger ang nickname mo.
2: Apo, Ron.
0: Ron.
2: Apo.
0: Ron Jen, tapos Roger ang inyong ang
2: di,
0: iyong
2: gat. Roger po talaga.
0: Roger.
2: Hindi Roger.
0: Ah, hindi Roger. Sige. Na apo. Ngayon, Ron Jen, ikaw yes, ay nabaptisan na ng nanay mo, tatay mo, Ron Jen. Mutok. Mr. Mutok, tuloy natin ano, yung pinag-uusapan natin ngayon dahil namomonitor namin ang nandyan naman sa NLEX, sa Valenzuela, itong mga magaganda ngayon na walang namomonitor na pagkabalam dyan sa flow ng traffic. Pero dyan ngayon, wala bang traffic accident kayo na monitor dyan sa MMDA Metro Base?
2: Bali sir, may mga minor injured lang po na itinawag po dito sa amin kanina po. Pero ngayon sir, wala naman po.
0: Ngayon, wala na.
2: Opo.
0: Hindi na nakapeko. Very good. So, banayad, yung iba naman, nagkukumpul lang dahil na babalam dahil sa volume ng traffic. Ayos.
2: Ngayon sir, ngayon nagkaroon lang tayo sir ng volume ngayon dito sa may isang mall dito sa Ortigas. Kaya doon nagkakaroon.
0: Yung mall dyan sa Ortigas, yung SM ba yan? Robinson ba yan?
2: Yes po, kaya mahaba po itong Guadalupe.
0: Diyan palagi yan eh, as always, dahil yung papasok sa mga mall na yan, nababalam, chinecheck ng mga security officers.
2: Yes,
0: okay. Other than that, wala namang major traffic accident. Huwag naman sana, walang mangyari sana. Alright, Ranjan, thank you, Mr. Mutok, sa update na ito sa traffic flow ng Metro Manila.
2: Okay po, thank you, Sir Gigo.
0: Okay. Yan ang traffic. Kung nakatulong sa inyo, double thumbs up naman. Ay, hindi pala kung kayo nagmamaneho. Relax, relax. Mamaya na lang. Pwede nyo naman i-share mamaya ang program na ito, mga kabisyo sa serbisyo. Okay ba? Oy, happy anniversary kay Aling Linda at Mang Tony na nandyan pa sa Silang, Cavite. Alright, happy, happy anniversary. Sana dumami pa ang inyong pagsasamahan mga panahon. Thank you! Alas 10:14 na ang oras. Napakatindi ng sikat ng araw sa ibang lugar, pero maulap, pero matindi ang init factor. Yung pong inyong nararamdaman na init ngayon. At sa dahil sa mainit, ano kaya ang ating, ano ngayon ang namomonitor ng Pag-asa, DOSC Pag-asa, na init factor, yung heat index. O, alamin. At saka yung kung meron pang, kung yung sinasabi nila, hindi tumuloy si Kaloy na weather disturbance, pero ngayon alamin natin. Update mula kay Charmaine Barilia. Good morning, Charmaine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Morning, yes. Charmaine. Go
3: yes,
0: ahead,
3: po.
0: Please.
3: Good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan ngayong low pressure area o yung dating si Bagyong Kaloy, huling namataan sa line 495 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At wala naman ito ang nakikita natin na epekto sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit dito sa may Metro Manila at nalabing bahagi ng ating bansa, makaranas lamang ng magandang panahon at mga tsansa ng mga plu-pluma pagulan, pagkilot at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Ngayon nga, ina-expect natin base sa ating tropical cyclone threat potential na may isang posibilidad ng low pressure area na maaaring mamuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok dito sa loob ng ating PAR. Bagamat sa ngayon ay mababa pa rin yung tsansa na maging isang ganap na bagyo nga ito. Ngunit aabangan natin yan sa susunod na dalawang linggo. Samantala, sa magiging lagay naman ng heat index ngayong araw, pinakamataas ang 45 degrees Celsius.
0: Nako, 45 degrees, saan yan, Charmaine?
3: Yes po, no? So dito yan sa bahagi ng Butuan City, Agusan del Norte. At dito rin po sa may bahagi ng Etchage, Isabela, 45 degrees Celsius po at nasa dangerous level po yan. Sa susunod na po dyan, 44 degrees Celsius sa may bahagi ng Cavite, Quezon. At asahan din po natin yung 45 degrees Celsius pala dito sa bahagi din ng Tarlac. Tapos sa 44 degrees Celsius, kasama po dyan yung mga areas sa may bahagi ng Cagayan, maging dito sa may Zambales. Tapos dito rin po sa may bahagi ng Quezon at Cavite, kasama din dyan sa may bahagi naman ng Iloilo. At 43 degrees Celsius naman po sa may bahagi ng Surigao del Norte, South Cotabato, maging dito sa may bahagi ng Samar at sa may parte rin po ng Capiz. Dito naman po sa may bahagi ng Region 4, kasama din under 43 degrees Celsius or 42 degrees Celsius naman ang parte ng Palawan or particularly dito sa Puerto Princesa City, Palawan at Cuyo, Palawan. At dito naman po sa Metro Manila, ang heat index po ngayong araw ay maaaring pumalo ng dangerous level up to 42 degrees Celsius.
0: 42. Thank you, Charmaine. Tanong bata. Bakit nagbabago-bago, hindi nagiging constant doon sa mga areas na yan yung danger level nitong heat index?
3: Yes po, nagbabago-bago po ito dahil depende po sa una, sa dami po ng moisture na meron sa isang lugar. So, minsan may mga lugar po na mas maraming moisture.
0: Mm-hmm.
3: And meron din po kasing factor yung ating mga local terrain or kung mas malapit ka sa dagat. Ganun, or kung mas malakas yung hangin, ganyan po. So, nagbabago-bago po yan. Kaya nag-iiba-iba din po yung mga areas na nakararanas ng matataas na heat index.
0: Pag naging... may tutuloy pa kayo. Tuloy po ninyo, Ms. Charmaine.
3: Yes po. Ganyan po yung nangyayari. Tapos kapag walang mga major systems, like halimbawa, hindi po natuloy itong bagyo ng Kaloy, ibig sabihin, wala tayong mararanasan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya magtutuloy-tuloy pa po yung init na nararanasan natin.
0: Pag naging constant ba, dire-diretso for ilang araw, anong mangyayari sa isang lugar? For example, 45, 47 degrees Celsius. Ano yung kailangan dapat malaman ng tao na, oops, nasa danger level na ngayon, and what will happen in the next few days sa epekto niyang dire-diretsong constant yung nararamdamang heat index?
3: Yes po, no. Kapag ngayon po kasi ang namomonitor natin, nagpo-fall po tayo sa may extreme caution to dangerous category.
0: Okay.
3: Kapag ang isang area po ay nagtutuloy-tuloy sa under dangerous category, ngayon nga nakikita natin yan dito sa may parte ng Pangasinan, maging sa may parts ng Isabela at dito rin po sa may Nueva Ecija. So ibig po sabihin nan ay sa susunod na limang araw or nitong mga nakalipas na limang araw ay napakadelikado nung mga magiging ina-expect natin na epekto ng heat index. So napakalala po ng magiging epekto ng lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na merong underlying conditions dahil sa mga nakarang araw, no, kung bagay yung stress or strain na nararanasan nagpapatuloy pa. Hindi siya parang walang pahinga dahil wala nga tayong nararanasan ng mga pag-ulan. So, mas aggravated or mas napapataas pa nito yung tsansa ng epekto, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na merong underlying conditions, maging sa mga kababayan po natin na buntis and yung mga kababayan din po natin na may iba pang mga karamdaman.
0: Mm-hmm. In short, ingat-ingat mga kababayan, hindi lang sa tao, kundi yung pong paligid, at saka yung sa livestock, ganun din, ano? At saka sa mga itinanim, yung mga crops, tama ba, Ms. Charmaine?
3: Yes po, no, kasi yun lamang po yung kumakaya natin gawin, mga paghahanda, dahil ito na po yung panahon natin, so might as well adjust with it po.
0: Kung ikukumpara ninyo, may monitor ba kayo? Sorry, I have to ask this. Noong nakaraang taon, sa panahon na ito, magmula Abril hanggang nasa kalagitnaan na ng Mayo, ay ito bang taon ang pinaka o mas mayroon pang naunang pinaka na mga mainit na naramdaman ng kababayan natin?
3: Yes po, no. So, nung nakaraang taon ay umabot po tayo ng more than 50 degrees Celsius, especially dun sa mga estasyon po natin na particularly dito sa may Virac, maging sa may Giwan, yung mga isla po talaga yung may nare-record tayo dyan na matataas na heat index. For the meantime sa ngayon ay wala pa naman tayong nare-record dito sa ating mga monitoring station ng mga istasyon na umabot ng more than 50 degrees Celsius. Pero nakikita po kasi natin na posible pang tumaas yung nararanasan nating init factor. So base po pala sa ating datos, dito sa season mula Marso hanggang Mayo na kung saan nakakaranas tayo ng pinakamainit na temperatura, mula 2010 hanggang 2025, yung pinakamataas po natin na record ay 57 degrees Celsius dito sa may Occidental Mindoro po yan. Mm-hmm. And then followed by 56 degrees Celsius sa may Infanta Quezon at Dagupan City, 55 degrees Celsius.
0: So wala pang nakaabot noon sa ngayon.
3: Yes po, wala.
0: Salamat
3: po.
0: Naman. Mm-hmm. Oo. May mga panakanaka ng mga pag-ulan. Ha? Kahapon na monitor ko, Kabanatuan ay nagkaroon ng localized thunderstorm.
3: Yes po, sir. So, naranasan po natin yan. May mga mangilan-gilan po tayong lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon. Pero kung i-compare po natin yan sa mga pag-ulan na kapag may bagyo tayo or hindi naman talaga ganun katagalan, no? So, ganyan po yung ating parang karakteristik ng ating mga localized thunderstorms. And usually, nag-occur po yan hapon or yung pa-late evening na.
0: Mm-mm. Sa init factor o ramdam na init, maliban sa pakikinig sa radio o kung wala man radio, makakatulong ba kung ang sa bahay ay merong temperature monitor?
3: Sa tingin ko po, makakatulong naman siya, lalong-lalo yung monitor natin. Kasi may factor po kapag hindi maganda yung ventilation dun sa
0: loob ng bahay.
3: Kabahagan po natin. Oo, mas mainit yung mararanasan natin na temperatura. At least, meron po tayong mga basis kung super init na pala dito sa place po natin, eh, anong gagawin natin? Maaring umalis muna or maaring
0: planuhin. Magpunta sa mall o kaya yes, kung po. Hindi man, eh, kung magastos sa isa paligid na lang ng bahay ninyo, mapuno. Dahil
3: yes,
0: yeah, ito na i-experience ni Kakiku eh. Pag mainit sa kanyang lugar at dahil sa kulang ang ventilation, hindi naman pwedeng puro air conditioning system na lang, ay siya, ay di doon ka sa labas na meron mapuno. Mas maganda pa nga, mahangin nga minsan eh, lalo pa nga alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
3: Mm, yes, diba, po.
0: Ms. Charmaine? Yun, palaging ganun na lang gagawin. Thank you, Ms. Charmaine, sa karagdagang impormasyon na ito.
3: Yes po, maraming salamat.
0: Alright, si Ms. Charmaine Barilla, ang eksperto mula sa DOST Pag-asa, isa siya pong weather forecaster. Asya, idagdag ko yun eh, mga kababayan. Pagka nasa loob kayo ng, di ba, tataroli, di ba? Ikaw, na-experience mo. Alin, syempre, kung ikaw ay nagtitipid sa air conditioning system at puro electric fan na lang o air conditioning system, mas makakatulong lumabas ka na lang. Ano, pagka alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, yun ang ginagawa naman karamihan sa ating mga kababayan eh. Kaysa naman nandyan, nakaswitch na lahat. Ayan, pagkadating ng siguro mga alas 10 ng gabi, ayun, si switch na yung electric fan o yung may air conditioning system. At sa diretsyon na yun, makakatulog na ng mahusay. Pero lahat, ako, kita nyo naman, ay nalabas na ng bahay. Pero wag ko ilalabas ng hubad. Nahuhuli, hinuhuli pa. Ewan ko kung tuloy pa rin pa nung huhuli ng mga pulis dito sa safer cities na tinawag ng DILG. Meron pa ba? Daal na namamonitor. Mukhang wala nang nare-report. Meron. Oh, sige, mamaya. Alamin nga natin sa PNP kung tuloy-tuloy pa rin ka din paano nung panghuhuli nung mga maiingay na mayroong pagkanta ng karaoke, nagba-video okay, at saka yung mga nasa labas ng kalsada na nag-happy-happy at galasingan sa kalsada o kaya yung lumalabas ng bahay na hubad. Ibig sabihin, ang pangitaas ay hubad lamang. Siya, sige. Alas 10:25 ng oras. Pakinggan muna natin report na ito bago tayo mag-break. Hindi yung fast function sapagkat mga pulis nagbarikada muli sa Senado para harangan ang mga rallyers na nandoon. Kahapon pa yan, ano? Alamin natin ang detalye nito. Nympha, ganun umaga sa'yo.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Hello, Nympha.
4: Yeah.
0: Go, go, go. On the air ka na.
4: Yes, yes, sarado na nga yung
0: Olajoc
4: Boulevard corner sa Seaside Boulevard dito sa May Pasay City. Papasok yan ng Senado bago yan magtulay. Papasok ng Senado dun sa
0: Adjust natin. Putuloy muna natin.
4: May mga iba-ibang grupo.
0: Putuloy muna natin. Pangit ang signal ni Nympha. Dapat malaman natin kasi may mga nagbabarkada muli dyan sa tapat ng Senado, dyan sa Makapagal Boulevard, kung tawagin, or Avenue. Actually, ang pangalan niya yan, Diocnoy na Boulevard. Oo, alamin natin yan. Nagkakaroon lang po ng challenge doon sa signal ni Nympha Asuncion. In the meantime, say muna, Tata Rolly, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik din po kayo dito sa ating palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Oy, we're back! 29 na minuto na, makalipas na po ang alas 10 na umaga, yung pong ginagawang relo, ang program na ito at ang himpilang ito, Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Nako, happy birthday muna kay Miss Jenny Ramos dyan sa office ni Senator Lito Lapid. Jen, happy birthday! Nakalasalamat ha, may babag po. Mga kinukumusta ni Senador Lito Lapid. Nasasabi dyan tuloy sa Senado, yung ilan lang sa mga taong sumusuporta, nandyan si Senador Lito Lapid. Narito naman ang report muli ni Nymph Asuncion, yung po mga pulis na nako, nagbarikada muli sa Senado para harangan ang mga rallyista. Agresibo ba sila, Nympha? O ano bang palagay mo? Nagkakagirian ba? Nympha?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, nagsisimula pa nga lang kumapali yung tao dito sa harap ng Senado ngayong umaga dahil nagsasawa silang kilos protesta kaugnay nito impeachment at tingkol dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kanina pagpasok natin, sarado na yung sa may Jocno Boulevard Corner Seaside, yung kung alam mo yung may tulay bago mag-Senado, sarado na yon at nakabantay yung mga pasay traffic at may mga pulis na hinaharangan na yung mga empleyado ng Senado maging yung mga padadaan dito sa Jocno Boulevard at sinasabihan na sila na hindi sila makakadaan dahil nga puno na yung harapan ng Senado. Na
0: ayos, naputol na naman. Pahanap na lang na magandang signal. Ano? Sige, sayang may gusto pa na, sana ako itanong. Patulad nung, paano sila nakakapasok? Paano makakapasok mga senador? Saan sila pinadadaan? No? Kung haharangan, ang totoo, nakita natin naman yung video na yun. May nilagay na sa side, no? Sa gilid na lamang. Nung malapit sa gate ng Senate area, dyan sa GSIS compound. GSIS compound po yan yung kinaruroonan ng Senate building. At yan po ay ang Diokno Boulevard, kung tawagin. Oho! Sige, alamin natin mamaya, karagdagan, kung makaka-establish naman siya. Balikan na lang natin sa mamaya at napuputol bago tungo tayo sa report na ito ni J. Mark Dagal dahil ang Visayas Grid, nako, may problema po. Ang ibig sabihin niyan sa kuryente, muling isa sa ilalim sa yellow alert ng NGCP. J. Mark Dagal, sa iyong report please.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. J. Mark.
9: Kuya Kiko, pinapatid nga ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Batay sa abiso ng NGCP, gagawin ang itataas ang yellow alert status ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi para sa Visayas Grid. Nananatiling normal naman ang Luzon at ang Mindanao Grid ayon sa NGCP. Paliwanag ng NGCP, bagsak kasi ang 11 planta kaya't hindi nito kayang masuklayan ang peak demand na ang available capacity na 250 megawatt.
0: Ako, dahil J. Mark,
9: ang peak demand ay nasa 2,400.
0: J. Mark, maputol ko lang yung pinire-report. Sabi mo 12 mga planta na nagsusupply ng kuryente sa NGCP ang bumagsak sabay-sabay. Anong naging problema
9: yan ay,
0: nila?
9: Ito ang yung ano rito, Kuya Kiko.
0: Oo.
9: Apat nito ay mula pa nung isang taon.
0: Mm-hmm.
9: Dalawa nung 2024, dalawa nung 2023, isang planta ang hindi rin na gumagana mula pa nung 2021.
0: So hindi na nakisabay yan yung ibang hindi na dapat nakasabay yan sa bilang ng NGCP. Bakit nila isinapa pa? Hello?
9: Tapi Roger kamagay na Kuya Kiko.
0: Oo, ang tanong ko yung binabanggit mo, sorry, naputol kita na ang sinasabi mo yung last year pa o nung mga taon na binabanggit ka yung problema nung ilang planta. ba't kaya naisama pa nila sa 12?
9: Dahil kung gagana itong 11 planta na ito, Kuya Rico, ay wala sana magiging problema doon sa supply ng kuryente doon sa grid.
0: Okay.
9: Kaya't ang sa kasalukuyan, ang gumagana lamang ay 12 planta na kaya makapag-supply ng 857.2 megawatts na siyang kailangan para sa grid. Ano? Eh, biruin mo. Napakanipis ng supply, Kuya Kiko, dahil available capacity, 2,580 megawatts.
0: Diyan ay nasa Visayas, J-Mark, nasa Visayas grid yan, yung binabanggit mo ng mga planta?
9: Tama again, Kuya Kiko?
0: Yan ba yung sinasabi mo na 12 ay sa Visayas grid lang ng...
9: Visayas grid lang ito, Kuya Kiko. Ang Luzon at Mindanao grid ay nananatiling normal sa mga sandaling ito. Napatid na ang pagtataas ng yellow alert ay bunso na rin na pagnipis nga ng supply ng kuryente sa apektadong grid.
0: Alam mo, J-Mark, maidagdag ko lang sa iyo na yung Visayas grid na yan ay napakahalaga dyan sa mga lugar dyan sa Visayas sapagkat yung mga electric cooperatives dyan kumukuha ng kuryente no, na sinusupply sa mga kanayunan. Pero kung ganyan, 12, pero taon-taon na yatang nangyayari yung ganun. Hindi ba masiguro nitong mga planta na, sige, ganitong panahon ay safe? Yun ang palaging sinasabi naman ng nasa industriya eh. Ba't kaya kahit na nagbanggit na sila ng kahandaan nila, o kaya kung hindi man naabisuhan at niremind ng Department of Energy at ng NGCP, abay, may tulog ang mga taong dapat mag-remind yan na nangangailangan ng supply ng kuryente.
9: Ang problema kasi dyan, Kuya Kiko, ang unang paliwanag na NGCP dyan ay yung pagnipis ng supply ng kuryente ay bunsod na rin dun sa ilang mga planta na gumagana na biglang nawawala. Biglang hindi gumagana. Kaya sila yung nakapagpapalaylay dun sa supply ng kuryente. Meron kasing ilang mga planta na nagpapatupad ng maintenance dahil hindi na kinakaya yung pagtakbo ng operasyon dahil nga sa dami na rin o sa taas na rin ng demand at yung kinakailangang isupply na kuryente.
0: Nabanggit yan mo, J-Mark, nabanggit mo yung maintenance. Ano? Ay bakit naman sa tuwing ganitong pagkakataon na malaki ang demand sa kuryente, dito gumagawa ng maintenance ang mga plantang yan?
9: Yan nga ang kautusan ng Department of Energy, Kuya Kiko, na kailangan pinagpapaliwanag nga itong NGCP sa pamamagitan ng ERC.
0: Kung bakit
9: sila nagsasagawa ng mga preventive maintenance sa kaligitnaan nga nitong mainit na panahon at kinakailangan nga ng supply ng kuryente, Kuya Kiko.
0: Taon-taon yan, meron ganun palagi lumulutang na mga istorya na ito, bababa ang hindi magsusupply ang plantang ito dahil magkakaroon ng preventive maintenance. Preventive maintenance? My God! Sa panahon na ang tawag dyan ay kailangan ng taong bayan na nagbabayad naman.
9: Maganda pa nga yung sinabi mo, may nag-aabiso. Pero sa realidad, Kuya Kiko, may ilang mga planta, walang abiso. Bigla na lang magsa-shutdown.
0: Ayun na nga. Eh, kanya-kanyang gamit ng salita. Pero pag off the air dito, mumurahin ko yun eh. Sorry. Oo, off the air naman eh.
9: Kuya Kiko, mainit na ang panahon. Huwag mo nang painitin ang ulo mo.
0: Hindi. Sinasabi ko lang yung totoong mga nangyayari dyan sa kanayunan na yan.
9: Gumalaw naman. Yan ang ating mga kababayan sa mga kanayunan.
0: Hindi lang pagkita dapat, mga kababayan, mga negosyante, Pilipino rin kayo. Pero kung hindi kayo Pilipino, go home. Yan. To where you belong. Nice ba?
9: Ipaghain na lang natin ng... Pusing kaulo.
0: Ayun. Ay siya. Sige, dagdagan na lang natin mamaya. Mag-yelo-yelo na lang mamaya. Doon sa mga naapektuhan, 12 na mga planta sabay-sabay nag-preventive maintenance o hindi nakatulong sa supply ng NGCP. Ano kayo sinasabi ng NGCP na ito? Bakit hindi sila dapat? Dapat meron silang proactive. Di ba? Dati na yan eh. Taon-taon yun na nangyayari, J-Mark.
9: Kaya nga. At... ang nagkakatalo rito, Kuya Kiko, sa magkanong dahilan.
0: Ba. Sige, nalaman ko sa iyo yan. J-Mark, Thank you sa balitang yan.
9: Yan mo lang balita, Kuya Kiko. Balik mo na sa'yo.
0: Oo nga, nasasabi ko lang yung totoong nararamdaman ng mga kababayan, nararamdaman ko pag ganitong, sino ba naman nang matutuwa? Preventive maintenance na ginagawa tuwing pangmalaking pangangailangan ng supply ng kuryente. Sabi nga nung kaibigan kong kapitbahay ko, Al, tulungan mo nga ako rito. Attorney Al, what the? Sabi ng kapitbahay ko. Okay, balikan natin si Nympha Asuncion sa kanyang karagdagang balita na napuputol. Nympha, are you okay now sa signal mo? Tingnan mo nga, baka may ginajam ka na dyan sa area na yan para hindi makapag-report. Nympha!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: So, Nympha.
8: Yes.
0: Oh, yan.
8: Yes.
0: Oh. Yan. Si Kaki ko ito, yes. Nympha. Ang iyong lingkod dito sa anchor ngayon. Baka hindi nasasabi ako anchor ngayon, Miss Nympha. Let me know. Anong, please tell us, ano yung nangyayari ngayon dyan na sabi, wala naman sa gitna ng gate, ano? Wala sa gate ng mga rallyista. Nasa tabi-tabi lang, ano? Pati mga pulis, madami ang pulis din. Paano kayo dumadaan makakapasok sa Senate ngayon at saka mga senador?
8: Ang mga bumapasok dito sa Senado, kanina nga nag-grab tayo. Doon akong bumaba sa may kanto ng Jokno tsaka ng Seaside Boulevard. Tapos kasi nakasarado na doon, kinasabihan na wala nang mag-u-turnan yung mga sasakyan dahil nga barado na yung harap mismo ng Senado ng mga pulis na nakabarikada at saka yung mga rallyista. Kaya maglalakad mula doon sa may Jokno hangga sa may dulo ng tulay. Kung nalaman niyo dito malapit sa Senado, sa dulo
0: yung,
8: ng tulay.
0: Yun yung hanggang galing ng Mall of Asia ba? The Nympha? Ano? Yung galing, yung sa tulay?
8: Oo, yung tulay. Na
0: oh, galing ng malapit. Mall of Asia. Tapos yung isa namang corner, galing doon sa may Manila firm. The, tama?
8: Mm-hmm. Oh. Tama,
0: nako, ang laking abala niyan.
8: Oo. Oo. Yan yung sarado na sasakya ay na kalsada at yung mga rallyista din sa harap ng Senado ay merong pro Duterte at meron ding pro BBM
0: tayo
8: na so magkabilang grupo yan ano nga yung mga pulis na nakaharang din sa harap ng Senado sila yung nagsisilbing parang pader doon sa dalawang grupo kasi medyo pagka nagkasama sila sa isang nagkakainitan.
0: Oo nga.
8: Doon sa kahapon, medyo bumaba tayo at may nakausap tayo na pro-BDM supporters at ang pangunahing panawagan nila dito ay wag harangin ng Senado yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginigiit ng grupo na dapat managot yung vice-presidente sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Bukod sa pagsusulong ng impeachment, hiling din ng grupo sa Senado na isuko na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga kinauukulan. Una nang sinabi ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na kapag dumating na dito o hinatid na ng Kamara yung articles of impeachment na kanilang inaprubahan ay action na nila agad ng fourth read itong yung articles of impeachment. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung kailan maitatransmit ng Kamara sa Senado yung articles of impeachment.
0: Nagaantayan eh. Mukhang nagaantay. Pero well, alamin natin ang tabayanan natin ng mga susunod na oras sa pangyayaring yan. But ang tanong ko ngayon ay saan kayo nakakapasok para makapasok dyan sa Senado mismo? Pati ang mga senador at mga empleyado. Makakarami niyan eh.
8: May daanan dito sa bagong parking area ng Senado. May gate dun sa gilid.
0: Ah, oo. Yung isang side na ginawang malawak na parking ng mga bisita at saka yung mga pupunta lamang dyan sa Senado. Ang media, nakakapasok ba dyan o nandun kayo sa parking na malawak na yan?
8: Dun sa parking na malawak, merong pasukan. Pero bago ka makapasok doon, meron yung mga guard doon ay merong guest. Sinicheck nila yung ID. Kung wala kang ID, kung ikaw ay, kunyari, guest or reliever media, ay meron silang guest list doon at higpit din yung seguridad. Isa pang daanan na pwede ay dun sa may likod ng GSIS.
0: Sa GSIS.
8: Oo. sa likod ng GSIS building, pwede rin dumaan doon.
0: Ay, doon?
8: So, hindi pa barado doon sa harapan. Kasi may umaabot din doon minsan yung bilang ng mga ralisa. So, sa likod na pinapadaan.
0: Nagdagdag ng pwersa ang Police Pasay, Southern Police District, pati na ang MMDA. Mukhang nakikita ko riyan eh. Ano ba inaasahan nilang intel report? Dadagsa ang mga tao ngayong araw na ito dyan sa Dongna Boulevard para lang makarating sa Senate Building?
8: Oh, may mga impormasyon na ganyan na dadami yung mga tao. Usually kasi mga bandang hapon na dumadami yung tao kasi ganitong magtatanghali.
0: Ako, matindi ang sikat ng araw.
8: Oh, matindi ang sikat ng araw. So mga bandang hapon ay inaasahan na dadami pa yung mga tao.
0: Alright, Nympha, maraming salamat sa karagdagang detalyeng ito. Ingat din!
8: Yes, kakiko mula Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Si Nympha Asuncion, mga kababayan, kalma lang mga kababayan ho, yung mga nakikinig sa kanilang gadget na nandyan sa Dongna Boulevard, yun namang mga nasa sasakyan, umiwas na po kayo, ay gamitin nyo na ulit yung main, Rojas Boulevard, kung tawagin dyan, may kadagdagan yan eh, Macapagal Boulevard at saka Dongna Boulevard para makapunta, makauwi dyan sa Cavite area. Yun namang galing sa Cavite area, south to going north, dyan din dumadaan. Eh, lalong-lalo yung mga malalaking truck, lalong mga ganitong oras na ito. 10:45 ang oras. Samantala, narito muna ang...
10: Kuya Kicks! Now, alam na din.
0: Oh, yes. Ang ating Kuya Kicks Alam na Dis Trivia ay ating inihahandog habang nakikinig sina Mang Rolly, Nestor, Raquel, Lawrence, sino pa ba? Aba, si Pedro, si Diony na nakikinig na kon karagdagang mga nandyan ngayon sa Centris MRT Station dahil sila ay nag-aabang ng kanilang mga pasahero sa UV Express. Oo, magandang umaga din sa mga taga Caloocan City na si Aling Trining na nagtitinda ng kanyang maruya. Ang galing, sarap. Ano bang karagdagang, Tata Rory? Ano yung masarap na ka-partner ng maruya? Saging na sabayan eh, di ba? Ano bang ipinang tutulak mo sa maruya? Gulaman! Yes, gulaman. Sarap pero media-media lang ha. Kunti-kunti lang na asukal at nang sa gayon ay huwag kang mas lalong dumagdag, madagdagan ang iyong asukal sa katawan. Media beauties lang. Okay, alam po ba ninyo, ang salitang epidemya ayon sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory, binagmula sa wikang Greek o Griego, epi na nangangahulugang sa, ibig sabihin SA, o sa ibabaw, at yung demos na nangangahulugang tao o pamayanan. Opo, ginamit ito noong upang ilarawan, mga kababayan, ang mga sakit na mabilis kumalat sa isang tiyak na lugar. Sa kasaysayan po, ang mga sinaunang lipunan ay walang malinaw na kaalaman sa mikrobyo. O syempre, hindi man na-announce sa radyo. Wala pa maraming radyo noon at saka TV. Wala pa. Kaya't madalas nilang iniuugnay ang mga epidemya sa sumpa, masamang hangin, miasma, kung tawagin, o galit ng Diyos. Ay ba, matindi yan. Ala, yun nga. Oo, pagka noong panahon, hindi pa alam yung pinanggagalingan ng mga epidemya na yan. Ayan, sinumpa ka na ng Panginoon dahil kayo makasalanan. Mga ganun ang lumilitaw. Ngayon, eh syempre, may nalaman na ang pinanggagalingan. Alam nyo kung sino? Tao din. Aho, yung gumawa ng mga mikrobyo. At hindi lang yun, taong hindi malinis sa kanilang paligid. Iyan ang pinanggagalingan, yung tapo ng basura dito. And excuse me, sa mga nag-merienda, yung mga nagpapalabas ng likido sa kanilang katawan, ng basta-basta dyan sa kalsada, dito na hindi man lang nilalagay sa o pumupunta sa isang lugar na safe upang dumura. Yun po lamang po eh. Yan ang pinanggagalingan ng mga sakit na yan.
10: Kuya Kicks, now! Alam na din!
0: Oh yes! Sa ating Kiko, Kuya Kicks, alam na din, Estrella! Sige, ikaw muna, tataroon. Bata-bata, buma tayo. Huwag huwag maglilipat ng channel, ha?
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Siya, siya. Alas 10:51 na, mga kababayan. Gandang umaga. Shoutout muna kay Robert Maling. Bro, thank you ha, sa paing pakikinig. Rotarian yan. Businessman. Ayos, nandyan sa Paranaque. Hello! Gandang umaga, mga taga Paranaque at saka sa Rotary Club. Robert Maling, director, siyempre. Oy, siya, shoutout. Lawrence Atanasio, thank you na nakamonitor. Siyempre, si Doc Dan Cordero. Gandang umaga, Dr. Willie, of course. Ay, Dr. Hector Lumibaw. Gandang umaga, Dr. Hector Lumibaw and Dr. Danny Cordero. Gandang umaga sa inyo. Ay, shoutout din sa magaling at mabait na building official ng Quezon City, Engineer Gani Verzosa. Gandang umaga sa iyo, pare koy. At saka si Ate Cholay na suporta ang kanyang staff dyan sa building official office dyan po, dito po sa Quezon City. Hey, happy, happy, happy, happy listening mga taga Antipolo City. Oy, ang mga De Los Lado family. Yes, yes, thank you. Thank you sa inyong pakikinig. Shout out din sa nakasakay daw sa bus ngayon na nakikinig sa 104.3 FM. Naku, saan ka patungo? Oy, Rotary na Las Piñas South. Si Robert Maling, sabi niya, kinorek niya. Alright, alright, thank you, pare Robert. Eto na ang report ni Melanie Valdos Reyes. Yung suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte hindi lamang mula sa Imperial Manila at bagkus mula rin sa kilalang baluarte ng mga Duterte ayon sa isang congressman ng Mindanao. Alamin nga natin yan. Kula sa report na ito ni Melanie Valdos Reyes. Lani!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Malaking bilang ng mga mambabatas mula sa Visayas at Mindanao ang bumoto pabor
2: sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Anyong, nagpapakita ito na ang panawagan para sa pananagutan ay hindi lamang nakasentro sa Luzon kundi umabot na maging sa mga dating baluarte ng pamilya Duterte. Sa plenary votes, nakuha ang 257 na pabor, 25 na hindi pabor at 9 na abstain kung saan nakakuha ito ng malawak na suporta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Batay sa opisyal na talaan ng Kamara, 43 sa 50 naman babatas mula Visayas ang bumoto pabor sa impeachment habang 41 naman sa 61 na kongresista mula Mindanao ang sumuporta dito. Paliwanag ni Anyong, hindi ito usapin ng geography o politika bagos tungkol sa ebidensya, tungkuling konstitusyonal at pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Kapansin-pansin din umano ang naging resulta ng boto sa rehiyon ng Davao na matagal nang itinuturing na political stronghold ng pamilya Duterte. Anya, ipinapakita rin ito na maging ang mga leader mula sa mga lugar na matagal nang kaalyado ng mga Duterte ay naniniwalang dapat nang harapin ang mabibigat na usaping konstitusyonal laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report na ni Melanie Valdos Reyes. Alas 10:54 na, sige. Abay yung inaasahan sana namin mga taga World Health Organization na resource person ay hindi po nakokontakt pa ngayon. Mukhang ang mga taga health service, mga World Health Organization, Department of Health, walang maibigay na update dito sa itong ano eh, yung pinag-uusapan ngayon na epidemic, hindi pa epidemic, yung sakit eh. Oo, yung virus na ito na maaring maka-apekto sa atin kung hindi tayo mag-iingat, hantavirus. Oho, ay sayang. Maganda sanang malaman natin sa ngalan ng public service. At nung hindi mangyari na naman yung aanga-anga, yung mga taong sasabihin nila, hindi, okay pa, contain pa yan. Pero pagdating ng panahon, abay, miglang, napakalaki. Virus po yan eh. Virus po yan. Pag hindi po natin alam at malalaman, yung dapat na ating pang-suporta sa ating katawan para makaingat yung pag-iingat, ebe tayo ang kawawa. Nakakamatay, ha? Sinana itong initial report na hantavirus na ito. Kaya, Department of Health, World Health Organization, handa po yung program na ito. Pwede ho kayong to mag-text dito sa aming Facebook. Kung sa palagay nyo ay gusto nyo makapagbigay ng libre naman na impormasyon sa ating mga kababayan, libre po ito at hindi na ho kayo magbabayad ng tulad na ibinabayad nyo sa mga commercial stations. Nako, dito, hindi lang po sa aking program, kundi sa ibang mga program, magmula umaga hanggang gabi. Oh, yan, Department of Health. Nako, ang balita ako, ipapalitan na nga yung secretary. Nare-report ngayon, katulad ng DICT kahapon, ay mayroong binalita, fake news daw. Katagal namang fake news na natataroli. Kung papalitan at nasabi, palitan na kaagad at nang sa gayon hindi maka-apekto sa pamamuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oo, mayroong mga binibigyan ng mga pangalan na napapalit yan sa DICT. Opo, pero ako, bilang taxpayer, ewan ko kung pareho tayo na naisip. Ako, bilang taxpayer, tataroli. Inonominate ko yung si Undersecretary Aboy Paraiso. O hindi ako sumisip-sip, pero nakita ko kasi itong si Yusek Aboy Paraiso na nasa ICC ngayon. Magaling eh, tingnan nyo ang kanyang background. Extensive, abogado, marunong sa information technology, marunong makipagkapwa, marunong usap sa media. Pero yung sa DICT ngayon, Secretary Aguda, sinasabing magaling, parang sa tingin ko. Sa akin lang to, ha? Sa akin lang to. Hindi kasama ang himpilang ito. Underrated eh, yung ngayong kasalukuyang management ng DICT na yan. Overrated pala. Overrated na hindi sinasabi nila. Nako po. Kaya ako, yun, si Yusek Aboy. Para iso, mas maganda, Mr. President, tingnan niyo yung kanyang background. Oh, hindi ako sumisip-sip, wala naman akong makikita dyan eh, sa pagkasisip-sip. Pero sinasabi ko, tingnan niyo ang record niyo si Undersecretary Aboy Paraiso. Dyan pa, may papalitin lang daw sa Department of Justice eh. At saka sa DILG, Mr. President, hindi niyo man po ako kilala, okay, dyan sa Malacanang, nakikinig ngayon. Ang ilagay na lang po natin, wag nang pumro mga politiko. Opo, ang sabi kasi, ibabalik o ilalagay o ng pangakuan yung mga natalo sa nakaraang eleksyon. My God. Natalo na nga, ibibigyan ba natin? Para ba? Wala bang ano, pagkakakunan ng trabaho ang mga ito? O hindi ko po sinasabi kung sino ito, but kung sino man yan, ay mag-isip-isip na kayo nang hindi man lang napupulitika ang serbisyo ng para sa ating bansa. Opo, di ba mga kabayan? Agree ba kayo? Double thumbs up naman dyan. Ayan, thank you. Tsaka yung mga i-share nyo, i-follow itong program na ito. Maraming salamat muli. Ito na naman ang Radyo Publiko Serbisyo. Mga kabisyo ha, sa serbisyo. Opo, alas 10 hanggang alas 11. Maraming salamat, Rolly, Engineer Tata Batang Pata. Tata Rolly Batang Pata, bumat tayo. Engineer Rovan Malilin. Engineer Jo Marie Referial. Glory Fee Bagon. Ha? Glory Fee Bagon. Ha? At saka si Al Corpus. Ito po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great all the time.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas.

0: Headlines.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte may bago ng lead counsel sa International Criminal Court.
0: Headlines.
2: Resolusyon sa voluntaryong pagsuko ni Senador Bato de la Rosa inihain sa Senado. Malacañang tiniyak namang mapoproteksyonan ang sinuman ng naaayon sa batas.
0: Headlines.
1: Findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects natanggap na ng Ombudsman.
0: Headlines.
2: Level ng tubig sa mga dam nasa maayos na kondisyon sa kabila ng matinding init ng panahon.
0: Headlines.
1: At pagpasok sa bansa ng mga hayop mula sa Greece, ipinagbawal ng Department of Agriculture dahil sa foot and mouth disease.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
4: News.
3: News Nationwide.
1: 5 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, kasado na ang mga paghahanda ng Uplift Committee para sa susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, nakatutok na ang pamahalaan sa mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagpapalawak ng fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon. Kasama rin ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito, ang fuel subsidy para sa bus at delivery trucks, lalo na ang mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisakatuparan at mararamdaman ng taong bayan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
2: Uplift meeting hindi na gagawing lingguhan ayon sa Malacañang. Sa detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
5: Report. Hindi na lingguhan ang isa sa gawang uplift meetings ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng krisis sa Middle East. Itong nilinaw ng Malacañang matapos ang walang ginanap na uplift meeting kahapon. Ayon kay Palaspas Officer, Attorney o Undersecretary Claire Castro, kada 2 linggo na lamang isa sa gawa ang naturang pagpupulong at ang nakatakdang susunod na uplift meeting ay sa May 19 na. Paliwanag ni Castro, nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kahit hindi lingguhan ang pagpupulong, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang sa tinututukan ng uplift meetings sa mga hakbang ng gobyerno laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang economic shocks na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So,
5: mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacañang na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng pamahalaan para masolusyunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Ang pagtiyak ay ginawa ng palasyo sa kabila ng mas limitado ng pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ng Pangulo na walang humpay ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito ani ang dahilan kaya mula sa dating lingguhang pulong ng uplift sa Malacañang ay gagawin na lang itong 2 beses kada buwan. Naniniwala niya si Pangulong Marcos Jr. na kahit 2 beses na lang kada buwan ang pulong ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng gabinete para matulungan ang mga apektado ng krisis. Sa datos ng Uplift Committee, higit 1 milyong transport workers na sa buong bansa ang nabigyan ng tigli 5,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD.

0: Higit 360,000 driver ng pampasaherong sasakyan at delivery service riders ang naserbisyohan ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel, habang nasa higit 12,000 PUV ang sumailalim sa service contracting program na nakatulong sa higit 20 milyong pasahero. Samantala, inaasahan ang ilang pribadong pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules sa Malacañang, kabilang ang pulong sa mga kinatawan ng sektor ng kalusugan sa ilalim ng Private Sector Advisory Council.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na ang Kalinga Bill ang komprehensibong tugon ng Kamara sa krisis sa langis at iba pang posibleng kaguluhan sa hinaharap. Ang panukala ay iniakda ni na Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Sa kanyang opening statement sa muling pag-convene ng lead committee, sinabi ni Kimbo na napapanahon na upang iharap sa publiko ang direksyon ng pagtugon ng Kamara sa tumataas na presyo ng langis. Ang Kalinga o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo, and goods assistance program ay nakapaloob sa House Bill number 8834. May 7 pangunahing bahagi ang programa: fuel price stabilization, energy supply security and inventory management, targeted assistance, essential goods and logistics stabilization, MSE o MSME energy relief and business continuity, energy conservation at flexible fiscal and regulatory measures.
3: As it is now timely that we present the direct response of Congress to these problems. The Kalinga Bill, filed by Speaker Boji D. and Majority Leader Sandro Marcos, serves as a strong foundation for consolidating the outcome of the deliberations into a substitute bill. The proposals before us are meant to provide more than immediate relief, but to begin the long-term systemic changes to reduce our fuel dependency.
2: Si House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ng Civil Aeronautics Board o CAB na bababa sa level 15 mula level 18 ang fuel surcharge sa May 16 hanggang May 31. Depende sa layo ng biyahe, ang level 15 fuel surcharge para sa domestic flights ay maaaring nasa pagitan ng 491 pesos hanggang 1,436 pesos, habang mula 1,621 and 42 centavos sa hanggang 12,056 pesos naman para sa international flights. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 593 pesos hanggang 1,734 pesos ang fuel charge para sa domestic flights, habang 1,958 pesos and 44 centavos hanggang 14,561 pesos and 87 centavos para sa international flights, depende sa distansya. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin na ipinapataw ng mga airline bukod sa base fare upang mabawi ang gastos na dulot ng pabago-bagong presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang Malacañang na maipapasa sa tamang panahon ang 21 priority bills ng Administrasyong Marcos. Ito ay sa kabila ng pagbabago sa Senate leadership at ang patuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Palace o ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan nilang magpapatuloy ang Senado sa pagkutulak na maipasa ang mga panukalang batas na makikinabang ang publiko. Si Senador Alan Peter Cayetano ang pumalit kay Senador Vicente Soto III bilang Senate President matapos bumoto ang mayorya ng Kamara na ipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte.
4: Hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-aproba ng Senado sa AIX Bill, welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang report. Hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ikinalugod ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba sa ikatlo't pinal na pagbasa sa Senado ng panukalang batas na mag-institutionalize assistance to individuals in crisis situation o AIX program. sa botong 220 na kalusot ang Senate Bill 1966 o ang AIX Act na layong palakasin ang kakayahan ng pamahalaan na makapagbigay na agarang ayuda sa mga individual at mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, malaking tulo ang pagpasa ng panukala para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga tulong na ipinamamahagi sa AIX ang financial assistance, material assistance, psychosocial support, referral services at iba pang tulong na naaangkop sa sitwasyon ng benepisyaryo. Welcome din sa DSWD ang dagdag na provision sa panukala na magpapataw naman ng parusa sa mga sangkot sa anumang unauthorized distribution ng ayuda, misrepresentation at fraudulent claims. Ipinagbabawal din magi ang mga halal na opisyal, kandidato, political parties at kanilang mga kinatawan na dumalo at makialam sa aktwal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasama si J. Mark Dagala. Sige sa kuryente ng Meralco, bahagyang bababa ngayong Mayo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Magpapatupad nga, Meralco, Chet, ng katiting bawas na singil sa kanilang monthly billing ngayong buwan ng Mayo. Batay sa ABISO, 15 centavos per kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Kasama sa mga dahilan ng pagbaba ng singil ay ang pagsuspendin ng Green Energy Auction Allowance at pag-alis ng VAT sa natural gas sa galing Marampaya platform at pinag-isang refund period ng Meralco. Katumbas ito ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng average sa 200 kilowatt per hour, habang 8 piso naman ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Para sa Bagong Pilipinas, ay magdagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinangalanan na ng Kamara ang 11 miyembro ng prosecution panel na inihalal sa plenaryo upang kumatawan sa kanila sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution team ay binubuo ng mga senior House leader at mga veteranong legal practitioner na mula sa majority at minority block ng Kamara na magpepresenta ng articles of impeachment at mga ebidensya sa impeachment trial. Kabilang sa mga nahalal bilang miyembro ng 11-man prosecution panel, sina Batangas Representative Jervil Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama rin sina Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Suan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, at Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ilan sa mga kasapi ng binuong prosecution panel ng Kamara ay kilalang mga legal figure ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano tiniyak na walang magiging delay sa impeachment process. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Tiyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na maisumite na ito sa kanila ng Kamara. Ayon kay Cayetano, gagawin nila ang mga dapat gawin. Sinabi ng bagong Senate President na a-action sila ng fourth week kaugnay ng impeachment at susundin ang batas at mga rules ng Senate. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado maging sa mga dating opisyal ng mataas na kapulungan gaya ni dating Senate President Vicente Soto III. Binigyan itong layo nilang matiyak na malinaw at maayos ang susunod na hakbang at sa proseso ng impeachment. Binigyang diin rin ng Senate leader na bagamat kailangan ng seryosong atensyon ng impeachment bilang isa itong mekanismo ng pananagutan ay dapat ring pagtuunan nila ng pansin ang iba pang gawain nila sa legislatura at pagtugon sa problema ng bansa. Nanong magpatawag ni Senate President ng All Senators Caucus para mapag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano.
8: Fourth week, I consulted also Senator Sorbo. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee ng Rules. So we will do what has to be done, and there won't be delays. There won't be delays. You judge us on our action. I'm hoping to have an all-member caucus, not today, tomorrow. Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang at ipagdinamit because there's so many primarily economic issue that we have to pay. Ha?
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Fason Chon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng i-transmit o ipadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw sa panayam ng programang Global na Tayo kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sinabi nitong nagpahayag umano ang opisina ng Secretary General ng Kamara na tinatapos lang nila ang pag-aayos ng kopya ng mga dokumento at ang mga attachment nito. Kapag natapos ngayong araw, maaari nang agarang ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Umaasa naman si Representative Asidre na kahit na iba na ang liderato ng Senado dahil umupo na bilang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano ay gugulong pa rin ang impeachment trial. Handang-handa na rin aniya ang 11 mambabatas na uupong prosecution panel para sa magiging paglilitis.
9: Kahapon nagpahayag po ating Secretary General actually, yung mga kopya, they're in the process of reproducing. Alam naman ho natin kung gano'ng kakakapal. Nakita natin yan last time. Gano'ng kakapal ang ating buong set plus yung attachment ng ating impeachment complaints. It will take some time. So we're hopeful that by today matatapos sila at tingnan natin. Baka today matransmit po sa Senado.
0: Yan ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang pagkatrabaho ng ehekutibo upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pangangalap ng mga dokumento at ebidensya na may kinalaman sa flood control project anomaly. Hindi umano titigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hangga't hindi tuluyang napapanagot ang mga nasa likod ng anomalya.
10: Yung kay Curly, hindi mangyayari. We will make sure na si Curly soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag. Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action niya. Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Natanggap na ng Ombudsman ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ibabahagi ang nasabing impormasyon sa mga team na humahawak sa iba't ibang kaso kaugnay ng flood control projects para sa kanilang pag-aaral at paggamit kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Senador Panfilo Lacson sa publiko na hindi masasayang ang findings ng komite hinggil sa flood control projects sa kabila ng pagbabago sa pamumuno. Giit ni Lacson, nakapag-ambag na sila sa paunang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng testimonial at documentary evidence. Ang partial committee report ay naglalaman ng mga pangalan ni na Senador Francis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, later Representative Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Inirekomenda silang sumailalim sa preliminary o fact-finding investigation o case build-up para sa posibleng paglabag sa direct bribery, anti-graft at corrupt practices o di kaya'y plunder.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:24 ng umaga. Sa iba nating balita, walang patid ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng matinding ashfall sa Albay kabilang ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli itong nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ashfall sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,230 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Layo ng ayuda na matulungan ang mga magsasakang nawalan ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pagpasok sa bansa ng mga hayop at animal products mula sa Greece dahil sa outbreak ng foot and mouth disease. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng temporary ban at paghihigpit sa import controls na protektahan ang kalusugan ng livestock, tiyakin ang food security at maingatan ang katatagan ng agricultural economy. Agad na sinuspinde ng DA ang pagproseso, evaluation at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga hayop at animal products mula sa European country. Gayunman, papayagan ng lahat ng kargamento na nasa transit, nakaload o tinanggap sa pantalan bago pa man magkabisa ang circular, basta ang mga produkto ay kinatay o ginawa noon o bago mag-February 28.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling nasa maayos na kondisyon ang level ng tubig sa mga dam na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng nararanasang matinding init. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong parehong in good condition pa ang Magat at Pantabangan Dam na nagre-release pa rin ng tubig para sa susunod na cropping season. Ayon kay Guillen, naging malaking tulong ang pagbabago ng cropping calendar upang mas maging maayos ang pagsusupply ng tubig sa mga irigasyon. Kasado rin na niya ang medium at long-term actions ng NIA pagdating sa mga dam at ang pagtatayo ng mga bagong high dam sa iba pang bahagi ng bansa.
12: Ayusin po namin yung Bustos Dam, no? Dahil nasira po yung rubber gate, para madagdagan yung ating impoundment. After Bay Dam sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA, under construction na po yung Bayabas Dam sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream na dyan sa area na yan, sir, ano? Ng Bulacan. Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, ano po, at saka yung Ipo River.
0: Ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding heat index. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis, karaniwang nakakaranas ng localized thunderstorms sa mga lugar na mas mainit o mas unstable ang hangin. Sa pagtaya ng Weather Bureau, halos 50 lugar sa bansa ang posibleng umabot sa 52 hanggang 45 degrees Celsius ngayong Miyerkules. Sa kabila nito, wala pa rin umiiral na El Nino sa bansa, bagkus ay dry spell, dry condition at drought sa ilang lugar.
13: El Nino is likely to emerge around June, July, August season. Anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong makaapekto sa ating klima.
2: Si Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Si Peter Haynes na ang bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Nicholas Kaufman, dating abogado ni Duterte, na handa nang irepresenta ni Haynes ang kanyang kliyente at makakadalo ito sa status conference sa Mayo 27. Batay sa kanyang profile, si Haynes ay isang bihasang abogado sa mga pandaigdigang korte. Humawak siya ng mahalagang kaso sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kabilang ang depensa ni General Vinko Padurevic kasaba kaugnay ng Rebrenica Massacre, at nagtrabaho rin siya sa ICC at Special Tribunal for Lebanon. Naging pangulo rin siya ng ICC Bar Association mula 2019 hanggang 2021, at siya ang kauna-unahang taong muling nahalal sa naturang posisyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Umaasa ang ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na lahat ng sangkot ng extrajudicial killings noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mapanagot sa International Criminal Court. Ito'y kaugnay na impormasyong may nakaamba ng warrant of arrest sa ICC laban kina Senadora Christopher Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Sa panayam ng Global na Tayo kay Attorney Conti, sinabi pa nito na ang hiling ng mga pamilya ng mga biktima kung maari pa nga makasama rin ang iba pang hinihinalang sangkot gaya ng Chief of Police at mga galamay nito. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng ICC na may warrant of arrest na rin kina Go at Albayalde at wala pa rin reaksyon ang dalawang opisyal hinggil dito.
14: Sa totoo, iba-iba din siyempre ng level. Iba nga, okay na ako kay detective, parang symbolic. Pero makalakhan, hindi sa punto ng parang an eye for an eye. Pero yung nakikita kasi nila, dapat yung nag-utos at yung nautosan, managot pareho.
2: Si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi pa ikinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Gayunpaman, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang posibilidad ng mga pag-uusap sa inaharap hinggil sa posibleng membership. Ginawa ng pahaang pahayag kasabay ng mga talakayan hinggil sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na iniuugnay sa war on drugs noong Duterte administration.
4: Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
2: Samantala, tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng proteksyon ang sinuman sang-ayon sa batas. Tugon ito ni Castro, makarang hilingin ni Bato kay Pangulong Marcos ang proteksyon bilang isang Pilipino. Anya, maski ang mga biktima ng extrajudicial killings ay humiling din ng proteksyon, bagay na nararapat ding pagbigyan alinsunod sa umiiral na batas.
4: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi magbabago o hindi mababago ang mga kasong kakaharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC kahit pa magbago ang liderato ng Senado. Ito pong sinabi ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria kasunod ng biglaang paglitaw ni De La Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban. Posible aning ang paglitaw nito ay kamakailan ay para bumoto sa pagpapalit ng Senate leadership.
15: Ang pagbabalik ni Bato, isa lang ang bakay niyan para bumoto siya for change of leadership. Di ba para magbago ang anyo ng Senate. Kaya lang ang problema, kahit na magbago ang anyo ng Senate at ang liderato ng Senate, ang agenda ng Senate, hindi pa rin magbabago ang charges sa kanya sa ICC. Kung usapin ay legality ng warrant of arrest, wala akong kaduda-duda. Legal iyon.
0: Ang pahayag ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Isang resolusyon ngayon ang inihain sa Senado na humihikayat kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad at dumaan sa tamang proseso ng batas kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ang Senate Resolution No. 395 ay inihain ni na Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Mam Aquino habang nananatiling nasa Senado si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Noong Lunes, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado sa ilalim ng bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, sinabi ng mga senador na bagamat may mga kapangyarihan at pribilehiyo ang Senado sa ilalim ng konstitusyon ay hindi ito pinahihintulutan na magsilbing sanctuary o magbigay ng immunity mula sa pag-aresto sa sinumang miyembro nito. Ipinaliwanag din nila na ang tanging immunity na ibinibigay ng konstitusyon sa mga senador ay limitado lamang sa mga kasong may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong habang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa nila, walang provision sa konstitusyon o sa Senate rules na nagbibigay kapangyarihan sa Senado upang magkaloob ng protective custody, institutional refuge o immunity laban sa lawful arrest o surrender process. Binigyan din ng mga senador na sa mga nagdaang kaso na kinasangkutan ng mga dating senador tulad ni Juan Ponce Enrile, Leila De Lima at Antonio Trillanes IV, iginalang ng Senado ang judicial process.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi magiging hadlang sa Philippine National Police o PNP ang pag-iral ng protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toano, may 2 paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasalig sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mga ngailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice o DOJ. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC, National Bureau of Investigation at PNP. Kasalukuyang hinihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PTC o PCTC kung alin sa 2 proseso ang kanilang susundin.
16: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga umaatin supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa, doon sa sapina na ibinigay po sa kanya na CID.
0: Ang pahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Toano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pasay Local Government Unit hindi nagbigay ng permit sa anumang grupo para magkilos protesta sa Senado. May nauna programa ng anumang panig, hahayaan ng pulisya ayon sa PNP-NCRPO. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Yes, Chad, hindi magbibigay ng anumang permit ang lungsod ng Pasay sa anumang grupo para sa anumang pagkilos protesta dito nga sa bisinidad ng Senado. Ayon nga, ito ang kinumpirma, Chad, ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirina, walang binigay nga at kinumpirma nila sa Pasay City LGU na walang binigyan na anumang grupo ng permit para magkilos protesta sa bisinidad ng Senado. Ayon pa sa naturang Chief of Police, hayaan namang umano ng pulisya ang anumang panig na magprotesta o magprograma basta't mananatili itong maayos at mapayapa. Babala ni Abirin sa mga magsisipagkilos protesta bagamat maximum tolerance ang pahiralin ng NCRP o PNP ay nakahanda silang arestuin ang sinumang mananakit ng anumang police officer at maging manggulo dito nga sa harapan at entrada ng Senado. Chad, wala pa rin dito sa bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuna ni mamamayang Liberal Par o ML Party List Representative Leila De Lima ang paggamit ni Senador Bato de la Rosa sa Senado bilang isang kanlungan upang makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay De Lima, ang tinutukoy na protective custody ng Senado ay isa lamang non-binding tradition at walang anumang basehan sa batas at konstitusyon. Dagdag pa ni De Lima, epektibo lang ang parliamentary immunity ng isang senador kapag nasa sesyon pa ang Kongreso at para lamang sa mga paglabag na may 6 o mas mababa pang taon ng pagkakakulong. Bagay aniya na hindi sakop ng crimes against humanity na kinakaharap ni Senador Bato de la Rosa.
18: It is merely a tradition, which is a non-binding tradition. Wala po sa batas, wala po sa saligang batas na sinasabi na kapag ang isang miyembro ng Kongreso, whether sa House o sa Senado, at inaaresto ay dapat protektahan o bigyan ng refuge or sanctuary. Wala po yan sa batas at sa saligang batas.
0: Ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na handa siyang harapin ang kaso laban sa kanya basta't sa korte ito ng Pilipinas isasagawa. Umapila rin si de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya at ang bawat Pilipino laban sa mga dayuhan. Sa ngayon, business as usual si Senador Bato habang namamalagi pa rin sa bisinidad ng Senado.
19: Harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas. Ikakagalak ko yan. Ipagmamayabang ko yan. Naharapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang dito sa ating bansa, pero kung sa ibang bansa naman, yun lang po ang kuan niyo, ang gawin niyo, protektahan niyo hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasa sadlak sa ganitong sitwasyon.
2: Si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na tinulak umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang babaeng ahente ng NBI na nooy nagsisilbi lang ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC bago ito tumakbo. Ayon kay Matibag, walang nangyaring wrestling o pananapak laban kay De La Rosa, taliwas sa una nauna nitong pahayag. Aniya, nasugatan lamang umano ang senador sa daliri matapos itong madapa habang tumatakbo sa hagdanan. Sinabi rin ng NBI Director na nang malaman ni De La Rosa na ihahain na ang warrant laban sa kanya, mabilis umano itong tinulak ang dalawang ahente sabay takbo. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panibagong pahayag si De La Rosa kaugnay ng mga alegasyon ng NBI. Gayunpaman, inamin na rin umano ng senador na nakuha niya ang sugat matapos siyang madapa.
20: It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutong na ganyan kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. E ganun na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 41 mambabatas pinaimbestigahan ng umano'y extortion network ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naghain ng 41 mambabatas mula sa iba't ibang partido ng House Resolution Number 1006 upang hilingin ng isang congressional inquiry kaugnay ng umano'y robbery extortion activities na kinasasanggutan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Layunin ng resolusyon na ilantad ang umano'y extortion activities ng PGMN at tukuyin kung ginagamit lamang umano ito bilang plataforma ng fake news. Inihain ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang resolusyon kasama ang iba pang mambabatas mula sa Lakas CMD, National Unity Party at Party List Block. Nauna nang nanawagan si Asidre ng imbestigasyon laban sa tinatawag niyang digital blackmail outfits matapos maiulat ang pagka-aresto umano kay Franco Mabanta, founder ng PGMN. Layunin din ng imbestigasyon na alamin kung sumusunod ba ang kumpanya at mga kaugnay nito sa mga batas hinggil sa registration, taxation, lawful business operation, online monetization at digital platform activities. Inaatasan din ang mga komite na imbitahan ang mga official content creators, administrators, complainant law enforcement officers at iba pang sangkot upang matukoy ang buong detalye at pananagutan ng kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dismissal proceedings laban sa pulis na naaresto sa isang drug buy bust sa Pampanga. Pinamamadali ng PNP Chief ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinag-utos nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Natapes Jr. ang pag-aapura dito nga sa dismissal proceedings na sasangkutan ng isang pulis na naaresto sa buy-bust operation sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Natapes, bahagi ito na pinahiting na internal cleansing campaign ng organisasyon laban sa mga tiwaling pulis. Naaresto ang nasabing pulis sa anti-drug operation sa San Fernando City noong Mayo 12 matapos makumpiskahan ang tinatayang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3, kabilang sa kanilang drug watch list ang nasabing pulis. Ipinag-utos din ng PNP Chief sa Police Regional Office 3 ang agarang pagsasampa ng matitibay na kasong kriminal at administratibo laban sa naturang suspect upang maiwasan ang anumang technical lapses sa investigasyon. Giit pa ng PNP Chief, hindi kukonsintihin ng kanilang hanay ang mga tinaguriang ninja cops at iba pang sangkot sa korupsyon at ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Border protection ng bansa mas tumindi ayon sa Bureau of Customs. Sa detalye, mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Inilakas pa ng Bureau of Customs o BOC ang border protection operations matapos makapagtapos ang 29 na bagong opisyal ng Customs Police Rapid Intervention Group Special Operations Training o yung CPRIGSOT. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa smuggling at iba pang transnational crimes. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagtanggap sa mga bagong miyembro ng Elite Customs Police Unit. Dumaan ang mga graduates sa 4 na buwang masinsinang pagsasanay sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Special Forces at Presidential Security Group. Kabilang sa kanilang pag-asanay ang Tactical Intelligence, Close Quarter Battle, Vessel Boarding, Search and Seizure Operations, Tactical Communications at Airport at Seaport Operations. Dumala rin sa seremonya si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kumilala sa ambag ng mga bagong operatiba sa pagpapatag ng seguridad at pagpigil sa smuggling at illegal trafficking. Binigyan din ng BOC ang patuloy ng pakipag-ugnayan nito sa AFP, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang border security at enforcement operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Boholano swimmer kumolekta ng pinakamaraming gold medal sa National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Nilangoy lahat ng swimmer na si Luis Jurado ng Central Visayas ang gold medal sa kanyang event para maging most bemedaled athlete sa National Prisaa Games 2026. Walang nakapigil sa 15 anyos mula University of Bohol DVT na walisin ang swimming competition matapos angkinin ang kanyang pang-7 gold medal matapos magwagi sa Boys 12 to 15 Youth A 400 meter freestyle kaninang umaga dito sa Panaad Pargan Sports Complex sa Bacolod City. Nagwagi rin si Jurado sa iba pang individual freestyle events nang manguna sa 50 meter, 100 meter, 200 meter at 1,500 meter events. Pinamunuan din niya ang Central Visayas sa 4x400 meter at 4x200 meter freestyle relays para makompleto ang kanyang 7 gold medals. Paghahandaan naman ngayon ni Jurado ang palarong pambansa at batang Pinoy. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:48 oras natin Pilipinas, karagdagang balita sa Luzon. Mahigpit na pagbili ng ligtas na anti-rabies vaccine ipinagutos kasunod ng pagkadiskubre sa mga peking bakuna sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegaraw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Ihigpitan ngayon ang pagbili ng rabies vaccine sa lalawigan ng Cagayan kasunod ng pagkakadiskubre ng pekeng bakuna noong nakaraang taon. Naglabas ng executive order si Cagayan Governor Edgar Aglipay na pinamagatang an order establishing guidelines for the procurement of rabies vaccine and for the regulation of animal bite treatment centers and animal bite centers in the province of Cagayan, na siya namang aksyon na pamalampalalawigan para hindi na maulit ang insidente ng pagkakabili ng provincial government ng pekeng bakuna para sa kanilang rabies vaccination program. Ayon kay Gov. Aglipay, bahagi ito ng kanilang kagustuhang magkaroon ng ligtas, accessible at dekalidad na healthcare services, lalo na sa kinakailangang gamutan laban sa rabies. Nakapaloob sa EO ang pagsiguro na ang mga bibiling anti-rabies vaccine ay dapat aprobado ng Food and Drug Administration at pasado sa World Health Organization standards. Ang mga supplier dapat ay accredited at licensed ng FDA. Magkakaroon ng istriktong cold chain inspection upang masigurong tama ang pag-iimbak ng bakuna, maging ang pagbuo ng technical working group na silang mag-validate sa vaccine procurement at compliance ng mga supplier. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Raw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pag-ibig fan, mga LGU at Philippine Statistics Authority nagkasundo para sa layunin sa mga job orders at contract of service sa gobyerno. Sa balitang yan, mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagkasundo ang Pag-ibig Fan, tatlong lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte at Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na pinirmahan upang mabigyang pansin ang mga job orders at contract of service na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ayon kay Acting Vice President Jacqueline Constantino ng MSO Luzon ng Pag-ibig Fund, hindi na kailangan ng mga JOs at COS na pumunta sa opisina ng Pag-ibig Fund at mga collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Ito ay gagawin na ng lokal na pamahalaan na ikaltas sa sweldo ng mga JOs at COS para hindi na sila mag-abala sa pagpunta sa mga opisina ng Pag-ibig Fund. Nabatid na umaabot ng mahigit 500 na job orders at naka-contract of service ang nagtatrabaho sa LGU ng Lawag City, mahigit 200 naman sa Batac City at mangilan-ilan na JOs at COS ang nagtatrabaho naman sa bayan ng Dumalneg, Ilocos Norte at sa Philippine Statistics Authority. Tinitiyak naman ng mga naturang LGU at ng PSA sa pagpapatupad ng kasunduan alang-alang sa mga manggagawa upang hindi masayang ang oras sa pagpunta ng opisina ng Pag-ibig Fund o collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa La Union Rice Distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, sinaksihan ng DILG La Union. Ang balita mula kay Antoniette Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sinaksihan at nagsagawa ng monitoring ang Department of the Interior and Local Government La Union Provincial Office sa isinagawang rice distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, La Union. Napagkalooban ng bigas ang mahigit 3,000 pamilya mula sa mga nabanggit na bayan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Magugunit ang nagsagawa ang DILG La Union Provincial Office ng serya ng technical assistance activities para sa mga local government units upang maging epektibo at malinaw ang pagpapatupad ng rice distribution. Ang inisyatibang ito ay patunay sa patuloy na dedikasyon ng pamahalaan upang makapagbigay ng napapanahong tulong sa mga komunidad kasabay ng pagsusulong ng transparent at accountable na pagpapatupad ng mga locally funded programs. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo ng Bicol, 13 top-notchers at 4 na top-performing schools sa March 2026 LET, nakuha ng Bicol University.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umabot sa higit 800 na bagong lisensyadong guro mula sa Bicol University ang matagumpay na nakapasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ayon sa Professional Regulations Commission o PRC. Ayon sa Bicol University, kabilang dito ang 196 na bagong licensed elementary teachers at 638 na secondary teachers, habang nakapagtala rin ang universidad ng 13 top-notchers at 4 na top-performing performing schools. Sa elementary level, nanguna bilang top 3 sina Catherine Monica Lumerio at Rian Mary Jane Pitero ng BU Daraga na parehong may rating ng 94.40%. Samantala, kabilang naman sa top 7 sa secondary level sina Leslie Ann Bamiano, Angel May Betchaida, Arabella Bermas ng BU Tabaco at Rosie Leilita ng BU Daraga na may rating na 93.80%. Kinilala rin bilang top performing school ang BU Daraga at BU Pulangi sa elementary category, habang nauna naman ang BU Tabaco at pasok sa rank 5 ang BU Daraga sa secondary category. Batay sa tala ng Professional Regulations Commission, mahigit 18,000 na elementary teachers at higit 45,000 na secondary teachers sa buong bansa ang nakapasa sa pagsusulit ngayong taon. Pinahayag naman ng Bicol University ang kanilang pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang mga estudyante na tinawag nilang tunay na iskolar ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, muling nagkaroon ng malalaking pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon, dakong alas 11:23 ng umaga ngayong Mayo 13 ayon sa emergency warning broadcast ng NDRRMC. Para sa detalye, nagbabalik si Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Magandang umaga, narito tayo ngayon sa FIVOX Mayon Volcano Observatory kung saan nakikita natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Mayon na muling nagbuga ng pyroclastic density current. Sa mga oras na ito, nakikita natin ang bulkan na makapal ang abo or makapal ang ash plume na nakikita natin ngayon sa ibabaw ng bulkan. At ayon nga sa emergency warning ng MDRC, ay nangyari ito dako alas 11:23 kaninang umaga at posibleng maapektuhan ang kanluran hanggang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Katugnayan po nito ay pinapayuhan ng mga publiko na huwag pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at magsuot ng face mask at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Sa ngayon ay hindi pa natin natukoy kung saan babagsak itong malaking ash plume na ito dahil sa mga oras na ito, itinik ang araw at wala masyadong hangin, na wala masyadong malakas na hangin dito sa probinsya ng Albay. Yan ang latest mula dito sa PIVOX Mayon Volcano Observatory. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. 9.5 million pesos na ayuda ipinamahagi sa halos 2,000 jeepney drivers sa Eastern Visayas. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Umabot sa 1,565,000 pisong cash relief assistance ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa 1,913 public utility jeepney o POJ drivers sa Eastern Visayas bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamamasada at iba pang hamong pangkabuhayan. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng tig 5,000 piso ang bawat beneficiaryong chopper sa isinagawang sabayang payout sa iba't ibang DSWD Action Center sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ang ayuda na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga jeepney driver na kabilang sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Pinangunahan ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong ang payout activity sa Tacloban City, katuwang ang LTFRB Region 8 sa pamumuno ni Regional Director Gualberto Gualberto. Sinabi ni Subong na mahalagang maramdaman ng mga transport workers na kabilang sila sa mga prioridad ng pamahalaan lalo na sa panahon ng economic challenges. Isinagawang simultaneous payout sa 9 na DSWD Action Centers sa Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Maasin City, Calbayog City, Catbalogan City, Borongan City at Catarman. Patuloy naman ang payout activity sa iba pang lalawigan bilang bahagi ng pagpapalawak ng tulong sa sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 11:57 ang ating oras, sa Mindanao na tayo. Department of Agriculture Region 10 iniuugnay ang mga magsasaka ng Northern Mindanao sa direktang pamilihan. Ang balita hatid ni Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Upang suportahan ng inisyatiba ng Office of President's Vegetable Distribution Initiative, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng mga market linkages at assistance sa transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka, kooperatiba at asosasyon ng gulay sa Northern Mindanao. May kabuuang 54,816 kilos ng sari-saring gulay na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million pesos na nagmula sa lalawigan ng Claveria, Misamis Oriental at Bukidnon na pinagsama-sama at inihatid sa mga recipients ng mga rehiyon katulad ng Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan sa food mobilization. Ang nasabing aktibidad ay nagbibigay ng akses sa merkado para sa mga magsasaka ng gulay sa Northern Mindanao habang sinusuportahan ang distribution requirements ng Office of the President sa mga natukoy na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Paraanin po muna natin ang kapapasok lamang na balita. Sabi na kay Senator Ronald De La Rosa, binawi na ng CIDG. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: J. Mark. J. Mark.
5: Yes, kinumpirma nga ng Pilipinas Police sa binawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang supina nito laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Panayam sa Campo Crame. Sinabi ni PNP spokesman Police Brigadier General Rang Duktan na ito'y bilang paggaling na rin sa inilabas sa Senate Resolution No. 44 na nagbibigay ng protective custody sa Senador. Alisunod ang ito sa kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Dahil dito hindi naman tutuloy ang nakatakdasan ng pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG ni de la Rosa sa Campo Crame bukas Mayo 14. Pinagsusumiti sana siya ng sworn affidavit at mga dokumento at bibigay ng informasyon kaugnay sa mga extrajudicial killings sa mga nangyari noong kasagsagan ng drug war na nakalipas sa administrasyon. Sa kabila naman ng letter of recall, sinabi ni Tuanyo na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng mga patayan. Pakinggan natin ang bahagi na bahayan.
6: Kanilang umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personnel staff sa nasabing opisina. At patatapusin natin yung issue ng sinasabi natin ng Senate Protection Order na in-issue sa kanya bilang institutional na pagrespeto po sa Senado.
5: Yan nga ang tinig ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Ang oras po natin, meron na po ting 8 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Antabayanan po natin ang Bagong Pilipinas ngayon sa People's Television Network.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1918.

0: City sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Bayan, isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, May 13, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Audrey Goriceta.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: Mainit na balita at mga problema ang dapat aksyonan ang ating bibigyan solusyon. Mula naman po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon!
1: Sa ating balita, target ng pamahalaan na gawing institutional ang Uplift Committee sa pamamagitan ng Uplift Bill na pag-uusapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito'y para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa gitna ng energy emergency. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilla.
3: Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
4: We'll make sure na mas kumbinyente, mas komportable, mas mabilis.
5: Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
3: Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift Meeting si Pangulong Marcos kasamang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
6: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
3: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
6: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibo maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
3: Sa kabila ng balasan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang anti-political dynasty bill, pag-alis ng travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-aabuso online.
6: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
3: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: At sa punto pong ito, alamin naman natin ang damages sa agriculture sector ng Mayon Ashfall kasama si Assistant Secretary Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po sa inyo.
7: Magandang tanghali po sa inyo at lahat po ng inyong mga tagapakinig.
0: Okay, ma'am, ano na po yung pinakahuling assessment ng Department of Agriculture sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot nitong ashfall at patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon?
7: Ayon po dun sa pinakahuling ulat na aming pong natanggap, ito po ay noong nakaraang May 8 pa po, 2026,
8: Ang area affected na po nitong Bulkang Mayon, na aspeto ng Bulkang Mayon ay 102 hectares na po ito. At ang apektado po ay 228 farmers na po ang apektado nito. At ang halaga po ng damage po sa ating agricultural products ay 13.02 million pesos na po.
1: Asek, sa mga lugar pa po na hindi pa mapasok dahil sa panganib, gaano po kahirap yung pagsasagawa ng full damage assessment at ano po yung contingency plans ng DA kung magpapatuloy pa itong volcanic activity?
8: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa Bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po. At lalo na po kung kapag ito po ay nakita na pong safe na pong puntahan at magkaroon ng assessment po. Pero ang aming pong regional field officer sa Region 5 ay closely monitoring po with our local government units at saka po sa kanilang mga municipal agriculture offices po. Pati po, meron po tayong mga field personnel po doon na kanila pong nakakasama.
2: Asek, follow-up lang po, no? Ano po yung mga pananim at kabuhayan po na pinaka-apektado ng mga kaganapan ngayon?
8: Ayon po dun sa available na data po namin, ang pinaka-affected po ay yung high-value crops. Sa kabuuang damage po ay kalahati po ay high-value crops po ang apektado. Ito po yung mga gulay po natin. At pumapangalaga po dito ay ang bigas. At susunod po ang livestock. At ang pinaka-konti po na damage na naitala ay doon po sa ating corn.
0: Okay, Asek, sa ngayon, paano po tinutulungan ng DA yung mga magsasaka na nawalan ng pananim, lalo na yung mga nagtatanim ng palay, gulay, mais, at yung mga high-value crops? Ano po yung mga agarang ayuda at agricultural inputs na naipamahagi ng DA sa mga apektadong komunidad sa Albay?
8: Ilan po doon sa tulong na inaabot po ng Department of Agriculture ay yung pagbibigay po ng farm inputs, kamukha po ng mga buto, tataba, pesticides po at ilan pong mga farm tools. Ang halaga po nito ay inaabot po ng 49 milyong piso. At para naman po doon sa ating mga mangingista, meron pong tulong na ipinapaabot po ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the form po ng tilapia fingerlings na umaabot po ng 648,000 pesos ang halaga. At meron din pong mga feeds and supplements na pinapamigay po. Ito po ay nagkakahalaga po sa ngayon ng 151,000. At nakahanda rin po ang ating NFA para po mag-distribute din po ng palay po, milled rice po, sa ating mga local government units na apektado po nitong ashfall po natin. Ito po ay mga 18,470 metric tons. At para naman po dun sa ating mga magsasaka at mangisda na agaran pong makapagsanimula kapag pwede na po, ay pwede rin pong magkaroon, mangutang po sila sa ating Agricultural Credit Policy Council para po doon sa Survival and Recovery Loan Program po ng Department of Agriculture. Ito po ay pwede pong umabot hanggang 25,000 pesos po. Wala po itong interest at ang pwede po nila itong bayaran hanggang sa 3 taon po dito. At meron din pong moratorium, hindi po muna nila kailangan magbayad sa loob ng 1 taon kapag natanggap na po nila itong utang na ito. At para naman po doon sa mga damage na kanila pong naranasan ay meron pong insurance po na sila matatanggap mula po sa imposed po ng insurance mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation po natin.
1: Asek, sa usapin naman po ng livestock, paano po tinutugunan ng DA yung pangangailangan ng mga alagang hayop na naapektuhan din itong ashfall at ang volcanic activities?
8: Sa ngayon po ay meron po tayong itinayo na shelter po para po sa ating mga livestock at tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan din po sa veterinary offices po ng probinsya at sa mga lokal na pamahalaan para po ma-monitor po ang kalagayan ng mga hayop na apektado po nitong ashfall. At meron din po tayong tulong na binibigay sa kanila na kung sila po ay nakakaranas na po ng sakit ay may mga gamot po na pwede po tayong itulong sa kanila. At meron din po tayong distribution ng mga cattle feed dito po sa Kamalig and Ginubatan Island. At syempre po ay hindi po tayo tumitigil sa maigting na pakikipag-ugnayan po sa Disaster and Risk Reduction Management Office po ng probinsya at ng mga LGUs po.
2: Well, ASEC, paano naman humino-monitor ng DA ngayon yung presyo at supply ng mga agricultural commodities sa mga mga apektadong lugar upang maiwasan yung pagsipa ng presyo, lalo na huwag ng pagkain?
8: Meron po kasi ang DA na tinatawag na bantay presyo. Ito po ay sa bawat regional office po namin. At aming pong regional office through our Agribusiness and Marketing Assistance Division, patuloy po silang nagmamonitor ng presyo sa merkado, nakikipag-ugnayan din po sila sa ating mga municipal agriculture offices po doon ng mga lokal na pamahalaan sa area po. At pati po sa mga stakeholders ay meron din pong pakikipag-ugnayan. At para nga din po na...
0: Mukhang naputol yung ating linya ng komunikasyon. Okay, ASEC, muli nakapaningin po natin ang Assistant Secretary Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Samantala, sa iba pang balita, ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge ng airfare para sa darating na May 16 hanggang 31. Ayon sa CAB, mula level 18 ay ibinaba ito sa level 15, kung saan depende sa distansya ay maaaring umabot ang fuel surcharge sa domestic flights mula 491 pesos hanggang 1,436 pesos. Habang ang fuel surcharge naman sa international flights ay maaaring umabot mula sa 1,621.42 pesos hanggang 12,056 pesos. Ang fuel surcharge ay ang dagdag na bayad na maaaring singilin ng airline companies para punan ang gastusin dulot ng pabago-bagong presyo ng langis. Nagpapatupad ang CAB ng 15-day monitoring at implementation cycle para sa fuel surcharge para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa air travel. Ayon pa sa ahensya, maaaring mag-apply ang airline companies para sa pagkolekta ng naturang fuel surcharge o sa araw o bago ang effectivity date.
1: Samantala, dumating na sa Netherlands ang pangalawang batch ng mga crew ng MV Hondius kasama ang 17 Pilipino. Sinalubong sila ni na Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, kasama ang mga diplomat ng Australia at New Zealand na hinihintay din ang pag-uwi ng kanilang mga kababayan. Ang 17 Pinoy crew kasama ang iba pang dayuhan ay bahagi ng huling evacuation flights na ginawa ng the Netherlands mula sa Tenerife sa Spain, Canary Islands. Lubos naman ang pasasalamat ni Ambassador Malaya sa pamahalaan ng The Netherlands dahil sa maayos na pag-asikaso sa mga Pilipino. Ang unang batch ng mga Pinoy crew ay dumating sa nasabing bansa noong Linggo. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng bagong Pilipinas ngayon.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: ipinagmamalaki ni Rapid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Disaster Watch. Mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
4: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
3: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan, ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa presyo at supply ng langis at ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo nito. Ating tatalakayin kasama si All Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, kumusta po yung average fuel supply ng Pilipinas sa ngayon?
1: Every Friday ho ang ating cut-off, no? At as of May 8, yung last Friday, may sufficient supply ho tayo ng petroleum products. Basically, ang gasoline ho natin umaabot ng 53 days. Diesel would be around 48 days. Kerosene, medyo marami-marami ito, mga around 165 days. And of course, our LPG, no, nasa 35 days. Aviation fuel would be around 73 days. So, medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
2: Director Rino, no, sa kasalukuyang antas ng oil inventory natin, gaya ng binanggit nyo, may dapat ubang ikabahala yung publiko pagdating sa sufficiency ng supply at posibleng epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo?
1: To date, wala ho. Ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And ngayon, dumiretso yan ng May, wala ho tayong nararamdaman na may mga export. Yung production part, mga around 70% ho yan natin. Yung physically, through our Petron refinery in Bataan, wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
3: Mm-hmm. Alright, Director, si Audrey po ito. Good afternoon. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DOE upang masiguro na mananatiling matatag yung supply ng langis at maiiwasan yung malalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod pang linggo?
1: Well, ang bulk ho talaga ng ating supply ay nanggagaling sa private sector. So, ang magandang balita ho na nangyari sa ating experience with the close coordination ng Department of Energy with the oil private oil companies ay lalo pa tayong nag-beef up, no? Tumaas ang ating average supply. Nung wala pre-war crisis, umaabot ho ang averages around 25 days supply. Kasi ang minimum inventory requirement ay nasa 15 days supply lang naman. So, merong buffer ng 10 days just to allow the consumption period while nagre-replenish sila, no? Because from Asia-Pacific region, mga 7 to 10 days ang kailangan mo for the transport ng new supply. So, on the average, parang 25 days. But because of the necessity for us to beef up, in-encourage ho natin ang oil industry at naramdaman ho naman nila na kailangan din nilang mag-prepare. Kaya umabot ho tayo ng average na above 50 days supply. So, maayos ho ang naging ginawa nito, and we, of course, gusto nating kilalanin yung effort ng ating private oil industry in doing this. At the same time, yung government nag-supplement din po ng procurement of diesel and LPG through the Philippine National Oil Company. Kaya nung huminto tayo, meron ho tayong na-procure. Huminto tayo ng procurement na umabot ho tayo ng 1.1 million barrels or mga around more than 160 million liters of diesel. Dahil na nga, huminto muna tayo dahil mataas ho yung supply ng private sector. Wala ho na hong makita na available na storage capacity. Kasi nanghiram lang ho tayo, nag-lease lang ho tayo. Hindi naman ho ang PNOC preparado at wala ho siyang sariling tank farm, no, for the storage procured diesel. So ang ginawa, to the extent na merong available, pinuno ho ng Philippine National Oil Company through procurement ng diesel at umabot ng 1.1 million barrels ang diesel hanggang naubusan na tayo ng storage capacity, no, at ng available na storage capacity. At yung LPG, nagdagdag lang ho tayo ng around 22,000 metric tons. At nung sinurvey ho natin yung LPG industry, wala rin hong maibigay yung industry na spare storage capacity. Kasi nga, mataas na rin sila, nasa 35, umabot pa sila ng 40 days supply. So imagine from 7 days minimum inventory requirement, umabot ang ating private sector ng 40 days supply. At nagdagdag pa tayo na mayroong spare capacity na kaya, na which is just around 22,000 metric tons. So yan ho ang naging estratehiya na tumulong din ho ang government side sa pagbi-beef up ng ating supply.
0: Alright, Director, may tanong po sa ating kasamaan mula sa media na si Paul Samaritan ng TV5. May projection na po ba sa general trend ng oil price for next week? Ano po yung tinatayang galawan ng presyo? Tataas po ba o bababa?
1: Well, napakaaga pa ho ngayon, no? Kasi ang atin hong trading for the whole week, nakuha pa lang ho natin yung 2 days. Well, this should be with caution, no, na meron lang talaga tayong ngayong computation estimate for the past 2 trading days of this week. Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel, may konting increase. But ang hirap po nitong ipredict for the next 3 days. Doon na lang ho talaga, anyway, nag-a-announce naman ng Department of Energy through the official press con on Monday at sinasamahan kami ni Secretary Garin. At doon na lang ho talaga namin may i-announce yung official estimate for next week.
2: Director, sa gitna ho ng tensyon sa Middle East at paggalaw ng presyo ng langis sa world market, gaano po kahanda ang Pilipinas sa posibleng supply disruptions at paano po natin titiyakin na sapat ang fuel inventory at buffer stock sakaling lumala pa ang sitwasyon sa international oil market?
1: Well, on the short term, no, we have to really rely yung close cooperation and coordination with the private oil companies kasi hindi ho, since 1998 no, nung mag-oil deregulation tayo, umalis na ho ang government doon sa participation natin sa active participation or business ng Philippine National Oil Company sa downstream oil sector. So talagang i-transfer natin yung management ng ating fuel through the private oil industry. So yan ho ang hindi natin yan mabilis na mababago ang sitwasyon na yan. Kaya nandyan ho ang palaging cooperation na dapat meron ang government at saka ng private oil sector. But at the same time, na-prove naman natin na PNOC can deliver yung procurement of the necessary additional fuel supply. So this works on the short term. Kaya lang, on the long term, no, meron ng mga initiative ngayon sa Congress, yung pag-uusap kung matutuloy ba yung plano na magkaroon rin talaga tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. So ang idea dito is ang government will really maintain for security purposes some certain volume of petroleum products na talagang mini-maintain ito, not for business but for security of supply, for disruptions. Of course, ang tinitingnan hindi lang ho international supply disruption, pati po yung domestic disruption usually brought about by local disaster. So magagamit ho natin yung mga supply na yan for quick response no nung ating government agencies. So yan ho ang nakikita na ngayon ng mga way forward for long term, yung magkaroon ho tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. But at this stage ano, pinag-uusapan pa ho yan. Napatawag pa lang ho kami for the initial discussion on at the level of the House of Representatives Committee on Energy, at initially na-discuss na ho yung mga initiatives on drafting a law on strategic petroleum reserve.
3: Okay, sir. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang mga hakbang ng Pilipinas upang maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ano po yung ilan sa mga hakbang na ito at ano yung pinakamalaking naging epekto nito sa mga consumer?
1: Well, ang unang-una sa petroleum products, no, ang pinakamalaki hong naging factor dyan, yung ating hiningi na cooperation again with the oil industry na magbigay ho sila ng staggered price increase implementation. So isa ho yan na na-implement natin at hindi ho biglaan ang naging implementation on Tuesday of every week yung pag-i-increase. Nung sunod-sunod na nangyari ito on month of March hanggang early part of third week of April, no? So isa yan. Pangalawa, nagtumuloy ho ang mga oil companies na magbigay ng dire-diretsong fuel discount, especially dun sa mga public utility vehicle. So may makikita tayo sa mga gasoline station na nag-o-offer ng 1 to 5 peso discount per liter. At targeted ho ito usually dun sa public utility vehicles. So, well, ang pangatlo ho, which is more drastic nung dumating na ho yung Executive Order 110 declaring a national energy emergency, at dito nagamit ho ng department yung power in the oil deregulation law na sinasabing i-direct yung operation ng downstream oil industry pag merong in times of emergencies. So kaya lang hindi ho grabe ang in-exercise doon, ang kinontrol lang ho ng Department of Energy doon ay yung siguruhin na ang adjustment ay kailangan kontrolado muna ng Department of Energy para masiguro ho natin na pag pwedeng itaas, alam ng DOE kung pero pag bumaba din at alam ng DOE. So, pangatlo na nagsiguro na ma-implemento natin yung nakaraang apat na weeks na sunod-sunod na rollback. Kaya bumalik ulit tayo from as high ng diesel around 140 peso per liter, we're down now at 70 to 90 peso per liter.
0: Okay, sir, may tanong po ulit si Paul Samaritan ng TV5. Saan po nag-explore o tumitingin ng other sources ang Pilipinas sa pagbili ng langis?
1: Again, nasabi ko kanina no na wala ho tayong for purposes of efficiency in our importation, least cost on our importation sa freight and insurance. Itinuloy lang ho natin yung traditional nating sources at yung pinakamabilis nga at pinakamura, no, which is the Asia Pacific region. Ang madami ho tayong ini-export ini-import na products ay nanggagaling sa Japan, Taiwan, China, South Korea, Singapore. Meron din ho tayong lately na kumuha na rin ho tayo kay Malaysia, Indonesia. So, dahil hindi ho ito nag-ban ng export, patuloy ho tayong kumukuha dito. But what is surprising ay yung crude oil ng Petron. Kasi usually, it's actually around 90% ng kanyang importation ng crude oil ay nanggagaling dun sa Persian Gulf. Nung mawala ho yun at nagsara ang supply galing dun, nakapag-divert ho ang Petron. At in fact, umabot tayo ng importation na galing ng Russia. Nakita na ho natin na kumuha na rin sila ng LPG from US. At lately, mayroon ho tayong sunod-sunod na nakita na kumukuha na rin sila ng crude oil supply from Malaysia at even as far as Brazil. So, may diversion na nangyayari. Yun nga lang, of course, wala hong mas maiging alternative kung least cost ang pag-uusapan kung makabalik ho ang Persian Gulf. Kasi medyo malayo ho talaga yung South America, US, Canada as an alternative, no? Makakakuha ka ng crude oil pero medyo may kataasan ng konti. Mas mataas ang freight cost mo, premium mo, freight cost and insurance. Kung maibabalik ho sometime in the coming months or days or months, kung makakapag-access ulit tayo sa Persian Gulf, then definitely ang makikita ho natin is yung behavior ng Petron ay babalik ulit doon sa kaniyang traditional na sources of crude oil.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang tanghali ulit sa lahat.
2: Samantala, pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ating pag-usapan kasama ang ating kaibigan si Atty. Jose S. Bellarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Atty. Jose, magandang tanghali sa iyo.
4: Magandang tanghali, Yuseg Aboy, no, belated happy birthday, and magandang tanghali kay Sir Audrey at kay Asik Weng.
2: Hindi ka nagpunta. Pero anyways, sa pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ano po ang mga tema at mensahe nito para sa mga Pilipino?
4: Yes, Yuseg Aboy, no, in fact, ikasampung taon ng National Privacy Commission na buo to noong 2016. So medyo mahalaga tong Privacy Awareness Week na gaganapin this last week of May na naayon sa Presidential Proclamation No. 527. So yung tema po natin this year is tinatawag nating anamnesis or looking back and moving forward. Tapos yung sub-theme natin is yung digital bayanihan, nurturing privacy consciousness in the age of AI. Ang inspirasyon po natin dito is yung Filipino value of collective action and paano po ba tayo magre-respond sa challenges na dala-dala ng AI and yung mga bagong teknolohiya.
3: Well, Attorney Joe, sa pagdiriwang na ito, ano-ano po yung mga mahalagang talakayan at activities yung hinanda ng NPC na inaasang makakatulong sa pagpapalakas ng data privacy awareness?
4: Sir Audrey, no, apart from yung gaganapin mismo ng May 27 and 28, which is yung PAW Awards namin at saka yung conference, leading up to this day, talagang meron na kaming iba't ibang activities, meron kaming mga online advocacy posts patungkol sa online lending, patungkol sa paggamit ng AI, at iba pang mga aktibidades sa loob ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila na nakikipag-partner kami sa iba't ibang government agencies at mga eskwelahan, no? Doon naman po sa mismong conference natin, pag-uusapan natin yung AI. Ibig sabihin, paano ba ginagamit ang personal na datos sa AI? At sasagutin din natin yung mga tanong na what if the use of AI goes wrong? Paano po natin ito itatama? At isa pong mahalagang conversation din ay yung AI patungkol sa mga bata, no? Paano po ba tayo magde-design ng isang safe digital space para po sa mga bata? At syempre, tatalakayan din po natin kung ano po ba yung susunod na mga hakbang ng bansa patungkol sa AI. So lahat po ito will happen on May 28. But as apart from that, Sir Audrey, no, tuloy-tuloy naman yung aming educational campaigns all throughout the month of May at pati naman sa mga susunod na buwan at mga nakaraang buwan din. Mm-hmm.
0: So, attorney, no, sa panahon ngayon ng digital transactions sa social media, dahil karamihan sa atin puro digital transactions na, gaano po kaseryoso yung banta sa personal data at online privacy ng mga mamamayan? Ano yung karaniwang paglabag sa data privacy na nakikita po ninyo sa panahon ngayon?
4: Naku, Ase Kuya, very important question yan, no? Talagang sa lahat po ng ginagawa natin on a day-to-day basis, meron na tayong iniiwang digital footprint, no? Kaya kinakailangan talaga na mas naging maingat tayo dahil mas naging komplikado na po yung sitwasyon natin dahil meron na nga tayong mga online phishing, yung mga paggamit ng fake website, social engineering, at of course, yung mga paggamit ng mga masasamang loob or yung cyber criminals ng AI. Kaya po lagi nating pinauulit-ulit sa ating publiko na think before you click and think before you share, no, dahil hindi po lahat ng nakikita natin online ay dapat mapagkatiwalaan. Sa inyong tanong naman po kung ano po ba yung mga kasong naming hinaharap o mga reklamo, eh nandyan po yung unauthorized na pagproseso ng personal na datos. Ibig sabihin po yung isang kumpanya o yung isang tao, wala po siyang basihan para i-share, i-disclose, i-copy o gamitin yung personal na datos ng isang tao. Nandyan rin po yung violation ng mga kumpanya patungkol sa data privacy rights, lalong-lalo na po sa mga CCTV, no, dahil nakikita na po natin yung pagtaas ng numero ng mga request for access. Ibig sabihin, Ase Kuweng, bilang isang data subject, meron kang karapatan hingiin yung kopya ng iyong datos, maging ito ay CCTV or yung mga dokumento, no. Ngayon, kapag hindi po nakasagot ang ating mga kumpanya, may karampatan po itong parusa, no, o fine. Bukod doon, yung pag-share ng mga impormasyon ng isang tao online kahit naman wala kang basihan. In fact, yung pag-share ng video na hindi naka-blur yung isang tao at wala tayong basihan para gawin yun, maaari pong maging violation ng data privacy. At talaga pong marami na pong kasong natatanggap yung NTC patungkol po sa mga ganito. Dahil nandaan po natin, yung pagproseso po ng mga datos ng tao, kailangan meron po yung basihan. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo mag-share, basta-basta lang tayo magpo-post. Even po kahit sa public nakuha yung video o yung photo or yung dokumento ng isang tao, no.
2: No, DPC Jose, no. Tama yung sinasabi mo, no. Parati natin nakakalungkot man, we advocate na zero trust muna tayo sa anything everything internet, no. So, the question is, paano naman po hinihikayat ng NPC mga kumpanya, paaralan at mga ahensya ng pamahalaan para paigtingin yung protection ng mga personal na information natin sa mga tao, at paano papapalakasin ang privacy culture sa kanilang mga tahanan, paaralan at mga trabaho?
4: Yusek Aboy, sa unang tanong mo, no, patuloy naman yung NPC sa pagbibigay ng guidelines, trainings, advisories sa ating mga PIC, no, yung personal information controllers or kumpanya, kung paano ba nila mapoprotektahan yung personal na datos ng mga tao. Of course, hinihikayat po natin sila na magkaroon ng mga malinaw at madaling intindihin na privacy policy at gumamit ng mga security measures, at kinakailangan po na i-educate nila yung mga employees nila sa tamang paghawak ng datos, maging from, you know, your employee na humaharap sa tao hanggang doon sa gumagawa ng desisyon patungkol sa mga impormasyon na hihingin. At syempre, Yusek Aboy, no, patuloy rin po kami sa pagdesisyon ng mga kaso, at in fact may mga cases na po kami na nag-i-impose ng fine o nire-recommend for prosecution, dahil syempre po para po makita ng tao na seryoso po tayo sa pag-i-enforce ng Data Privacy Act, no, kasi sa yung DPA po may kalakip na kulong yon o at fine. At syempre, bukas naman po yung MPC kung may mga katanungan po ang ating mga personal information controllers. Very open naman po yung MPC, no, at masasabi po yan ng ating mga mamamayan. Ngayon, sa paano pa itigin yung privacy culture sa bahay at tahanan, alam mo po, nagsisimula po yan sa knowing your right. No? Ibig sabihin, dapat ini-educate natin yung sarili natin patungkol sa data privacy, no? Kasi talagang ang target po ng mga manluloko ay usually yung mga matatanda or yung mga bata. Kaya nga po, inihingkayat namin yung bawat tao na sana po magpunta po tayo sa aming mga social media para makita po natin doon yung mga aming promotional or advocacy videos, dahil mas madali pong maintindihan doon ang data privacy. iniingkayat din po namin yung mga eskwelahan na makipag-partner po sa amin para sa aming kabataang digital na program para naman po ma-explain namin sa mga tao at sa mga kabataan ano po ba yung data privacy at yung kahalagahan nito. Of course, hindi po natatapos yung aming efforts to go partner with different organizations, maging private po yan or public. Kasi po pag kami ay nagsasalita at may nakakarinig na tao, hinihikayat po namin na dalhin niyo po ito sa inyong mga bahay, no, at sabihin niyo po sa inyong mga kapatid, magulang, lolo at lola. Dahil isa pong taong na-educate ng privacy, nagkakascade po yan. Kumbaga may domino effect, no. At talagang importante po na tayo po mas maging maingat at maging maalam po tayo. Manood po tayo ng mga news patungkol po sa mga nangyayari para po mas ma-educate tayo.
3: Okay, sir, sa emergence po ng artificial intelligence at iba pang mga bagong technologies, paano po nag-a-adapt ang NPC sa mga bagong hamon pagdating sa data privacy at maging sa cybersecurity?
4: Sir Audrey, of course, syempre hindi lamang ito responsibilidad ng NPC, no? Kaya nga po, at alam to ni Yusek Aboy, nakikipag-partner kami sa CICC, sa DICT, at sa ibang government agencies, at maging sa ating mga international counterparts na authorities ng data privacy at cybersecurity sa iba't ibang bansa para malaman po natin yung mga best practices at yung mga challenges na kinakaharap ng mga authorities na to o jurisdiction. Kasi malamang po ay halos parehas lang po yung mga kakaharapin nating problema o challenges patungkol sa AI. Kaya po talagang yung ating international cooperation ay mas pinaiigting po natin at maging ang ating local cooperation amongst government agencies. Patuloy po yung mga diskusyon ng iba't ibang ahensya patungkol sa AI. Ano ba yung nararapat na maging aksyon ng gobyerno sa AI at sa mga iba't ibang teknolohiya na gumagamit ng AI. Kasi meron yung AI mismo, yung mga ginagamit ngayon, no? Pero meron din pong gumagamit na technology ng AI itself. At of course, no, patuloy naman po yung aming pakikipag-coordinate sa government agency sa ating bansa para po mas maayos po yung polisiya natin at ma-determine po natin and identify kung ano yung mga challenges na kakaharapin natin.
0: So mahalaga na malaman ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga itong data privacy, ano. So attorney, mensahe niyo na lang po sa publiko na nakatutok sa atin ngayon, lalo na sa kahalagahan na mas maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino sa kanilang personal data.
4: Thank you, Asik Kweng. No, paulit-ulit po nating sinasabi, dapat tayo po ay mag-educate ng ating sarili. Punta po tayo sa aming social media at sa aming website at maging sa website ng DICT at ng CICC at maniwala lang po tayo sa totoo. No, meron pong advertisement kanina dito sa inyong channel na nagsasabing huwag pong magbigay ng personal na datos kapag hindi po kilala. E tama po yun. No? Let's think before we click po at pag-isipan po natin yung mga pagbibigyan natin ng datos at yung mga paniniwalaan natin, lalo na po very advanced na po yung mga cyber criminals. At panghuli na lamang po, I hope po ay kayo po ay makapanood sa aming YouTube at Facebook sa May 28 po nung aming data privacy conference po, kung saan mas pag-uusapan po yung mga yung challenges sa AI at kung paano po natin to nire-resolve ba at ano po yung plano ng bansa patungkol sa AI sa mga darating na taon. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, sa ating kaibigang napakalamang nung paligo sa atin pagdating sa pagandahan ng lalaki na si Attorney Jose Belarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you.
4: Salamat.
0: Bago tayo magtapos, syempre, batiin muna natin ang ating partner dito every Wednesday ng maligayang karawan, si Yusek Aboy Paraiso ng CICC. Belated happy birthday!
5: Belated happy birthday!
0: Kasi nung Monday ang birthday mo.
2: Thank you.
5: Congratulations for another year.
2: Make a wish. Maraming salamat po. Italic picture ko. Thank you po.
6: Picture na daw kasama ng cake.
2: Yo.
0: Hey, happy birthday!
2: Thank you to my PTV4 family. Salamat po.
7: Anong wish mo? Hinihintay namin.
2: Ah, ang wish ko, sana magtuloy-tuloy tayo dito at sana mas maging...
0: Samahan nyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Birthday boy.
7: Thank you. Akala ko teary-eyed kanina si Kapo eh.
3: At ako naman po si Audrey Goriceta para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon!
8: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radyo Magazine. Radyo Magazine. 1278 Quito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab. For more than 75 years, ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
19: Magandang hapon po mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklatang bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
20: Shoutout po sa lahat ng nakatutok sa ating atin via Facebook live stream. Isa na namang panibagong episode ng masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang inyong mga paboritong creatives. Ako po si Wari Sanchez.
19: Ayan, di ba kasama, may bago tayong kasama ngayong episode ngayong araw na ito. Alam mo, Wari, ngayong hapon ay kilalanin natin ang ating guest author na si Kim Derla. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at sa Creator Spotlight. Tutukan yan mamaya, pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
21: Aklat Alert!
19: Inilabas na ng NBDB ang listahan ng 14 Filipino authors, creators, educators, and publishers na napiling Creative Nation grantees para sa 2026 Asian Festival of Children's Content o AFCC na gagarapin sa Singapore ngayong May 21 to 24. Dadalo ang 14 na creative sa mga conversation at mga activity kasama pa ang ibang mga creators mula sa iba't ibang Asian countries upang talakay ng key trends na naka-iimpluwensya sa children's literature. Ang AFCC ang pangunahing festival sa Asia na nakatuon sa mga kwentong pambata at young adult fiction. Nakatakda rito ang mga programa gaya ng panel discussions, presentations, workshops, lectures, masterclasses, networking sessions, and public programs na itinataguyod ang paggawa at pagpapahalaga ng kalidad or pagpapahalaga sa kalidad ng children's lit at YA na nakatuon sa mga temang Asyano. Isinusulong ng NBDB ang pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan at network ng Pinoy creatives sa pamamagitan ng Creative Nation Grant.
20: huling araw na ng pagsusumite ngayong araw, May 13, 2026 ng aplikasyon upang maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Nagaganapin sa June 18 to 21 sa Function Halls ANB SMCDO Downtown Premier Cagayan de Oro City. Tinatawagan ang NBDB Registered Publishers, illustrators at self-published authors na interesadong maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Ito na ang pagkakataon ninyong maibenta at maipromote ang inyong mga libro at makasalamuha ang mga

0: Tatalakayin dito ang mga strategiya tungkol sa advocacy campaign management, community building development and engagement, at creative and innovative communications. Para po sa mga interesado, libre ang registration. Bisitahin lamang ang Facebook page ng NBDB upang mag-register at para sa iba pang impormasyon.
1: Tuloy-tuloy ang pagpapatibay ng NBDB sa Buknok site sa bansa bilang isa sa mga pangunahing inisyatibo ng ahensya sa pagpapalaganap ng kultura ng pagbabasa at pagsusulong ng mga aklat na gawang Pinoy. Sa linggong ito, nagtungo ang Readership Development Division o READ sa Bicol upang bisitahin ang mga Buknok site doon. Layunin ng site visit na i-monitor at tignan ang kondisyon ng mga Buknok site, particular ng mga aklat at alamin ang best practices at mga programang kanilang isinasagawa. Sa paraang ito, mapagtitibay din ang ugnayan ng mga Buknok site sa kanilang local government units, isang mahalagang salik sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng Buknok sites. Nitong Lunes, binisita ng team ang Buknok sites sa bayan ng San Jose at Goa sa Camarines Sur, nagkaroon din ng courtesy call sa LGU ng naturang mga bayan. Kinabukasan, tumunga naman ang team sa Buknok sites sa Bula. Nag-courtesy call din sila sa Provincial Governor's Office. Ngayong araw, nasa Buknok sites naman sila sa Pasakaw. Magpapatuloy ang site visit hanggang sa Biyernes sa Naga at Pulanggi.
0: At ilan lamang yan sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Boses ng Aklat sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
0: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM collab.
11: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
7: I-extend natin ang bonding online.
12: Online.
7: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Magazine
9: 1278 AM.
13: Bakit mahalagang magparehistro sa National Book Development Board o NBDB? Ang mga individual at enterprises na nakaregister sa NBDB ang prioridad sa pagbibigay ng incentives at grants. Bukod dito, nabibigyan din sila ng suporta sa pagbuo ng kanilang network at binibigyan ng eksklusibong access sa resources ng ahensya. Maaari silang makatanggap ng National Book Development Trust Fund Grant o pondo na partikular na ipinagkakaloob sa mga manuscript na tungkol sa mga subject areas na limitado ang local literature. Publication grant o subsidiya sa publishing costs ng kanilang libro.

0: Translation subsidy o subsidiya para sa pagsasali ng kanilang akta sa ibang wika. Creative Nation Grant o subsidiya para makadalo sa workshops, contests, awarding events, conferences, at trainings sa iba't ibang bansa. At ang tax and duty-free importation of raw materials para makapag-import ng raw materials ng libro ng walang buwis. Sa bisa naman ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act o CREATE Act, ay mababawasan ang kanilang tax rates, mabibigyan sila ng tax reliefs, at maiindorso ang kanilang fiscal at non-fiscal incentives. Maaari rin silang mabigyan ng grants upang makapagdaos ng regional book fairs at makasali sa Manila International Book Fair na may subsidiya para sa kanilang itatayong book stand. Ang NBDB registered individuals at enterprises ay mayroon ding pribilehiyong makapagpalago ng kanilang network, kagaya na lamang ng access sa mga subject matter expert at resource person, libreng book promotion sa aming social media sites, at publication sa aming online registry. Mabibigyan din sila ng tulong sa publishing, importation, at copyright concerns, at magkakaroon ng eksklusibong access sa mga datos mula sa aming surveys at promotions. Bukod dyan, maiimbitahan din silang lumahok sa procurement activities, capacity building activities, at sa NBDB-sponsored events, awards, at contests. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa sumusunod na social media accounts.
1: Ano ang National Book Development Board o NBDB? Ang National Book Development Board ay isang ahensya ng gobyerno na nakatuon sa pagpapaunlad ng industriya ng book publishing sa bansa. Nakikipagtulungan ang NBDB sa lahat ng mga organisasyon, institusyon, at individual na bahagi ng book development. Kabilang dyan ang publishers, authors, creatives, educational institutions, policymakers, booksellers, printers, at illustrators sa bansa. Kaagapay ang NBDB sa pagpapasigla ng local book publishing industry sa pamamagitan ng pagkakaloob ng access sa Philippine books, pagbibigay ng grants, subsidies, incentives, at opportunities para sa trade promotion. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa mga sumusunod na social media accounts. Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
2: Boses ng Aklat.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan at sabay na mapanood sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board.
4: Narito po ang ating Boses ng Aklat. Sa segment na ito, mapapanood at mapapakinggan natin ang ating mga paboritong authors na magbabasa ng excerpts mula sa kanilang libro. Literal nating maririnig ang boses ng aklat.
3: Tama ka, January. Ano? At ngayong hapon ay makakasama natin ang ating special guest para sa kanyang excerpt book reading. Siya ay best-selling author ng librong Paghilom, si Iska at ang Nawawalang Kampana, at iba pang mga title. Marami-rami na rin, may 15 na rin ang kanyang titles, wari, ano? Siya ay graduate ng Bachelor of Secondary Education major in English mula sa PUP at may Master's Degree, major in Malikhaing Pagsulat naman mula sa University of the Philippines, Diliman. Bukod sa kanyang pagiging Assistant Professor sa Mapua Malayan Digital College, ay nagkakandak din siya ng workshops para sa mga creative news and feature writing sa mga paaralan sa Maynila. She also dedicates her time in service as a youth minister naman sa kanilang simbahan dyan sa Taytay Rizal. Panoorin po natin ang excerpt book reading ni Kim Derla ng kanyang librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Let's all watch this.
5: Hello mga ka-Read Pinoy, ako si Kim Derla, author ng Paghilom series at ng Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Si Iska at ang Nawawalang Kampana ay isang young adult book about Iska, and nandito yung mga adventures niya sa paghahanap ng nawawalang kampana para malabanan nila ang Bakunawa. This book is for you if mahilig kayo sa mga Philippine mythological creatures. Ngayon yung babasahin kong excerpt ay mula sa chapter 19. Ito na yung eksena kung saan nilabanan ni Iska ang Bakunawa. Pulang-pula ang mga mata ng Bakunawa. Napakalaki ng bibig nito na kayang lumunok ng isang buong lawa. Napakatulis ng mga pangil nito na halos kayang bumaon maski sa pinakamatigas na bakal. Napakalapad ng pakpak nito. Sapat na ang buong katawan ng Bakunawa para lunukin ng buo ang buwan na nasa harap nila ngayon. Pansin ni Iska na nanginginig si Kiko sa loob ng sombrero niya. Ramdam ni Iska ang kaba ni Kenneth. Nanginginig ang tuhod ni Iska. Huminga siya ng malalim at tumayo na gaya ng isang diwatang handang makipagpatayan hanggang sa huling hininga. Pero mas malakas na rin ang loob ni Iska. Alam niyang hindi na siya ang dating Iska na umaasa sa liwanag ng iba. Ramdam niyang kahit may panganib sa harap niya, kahit takot, lalaban pa rin siya. "Mukhang narito na ang Bakunawa, Iska," sabi ni Kenneth. "Maging alerto ka, dahil buwan lang ang pakay niya sa sandaling ito," paliwanag pa niya. And that is from chapter 19. Sa mga guro, sa mga magulang, and sa mga tito at tita na mga merong pamangkin o mga estudyanteng kakilala at kaibigan, I recommend na bilhin niyo na itong book na to para sa kanila kasi this is very fitting for them, especially if gusto niyo silang makabasa ng isang kwento na marami silang matututunan. Dito sa book na to, pupunta sila sa iba't ibang adventures and somehow it will inspire them na tatagan lang, lakasan lang ang loob sa mga dumarating na hamon or adventures ng buhay. Ayan, mabibili niyo po to sa lahat ng online shops ng Anvil Publishing. Available siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, and syempre, available rin siya sa national bookstores nationwide.
3: Ayan, no, maraming salamat Miss Kim sa iyong patikim na pagbabasa ng iyong librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Alam mo, pinapakinggan ko pa lang pinapanood pa lang natin itong video ni Miss Kim ng kanyang excerpt book reading. Alam nating adventure at action-packed itong kanyang bagong libro, no. Mas kilalanin pa natin si Miss Kim Derla, ang kanyang creative process at ang kanyang mga gawa sa ating naging panayam sa kanya dyan sa Creator Spotlight. Magbabalik po ang Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Beach vacation.
13: Ano tara?
12: Jogging.
13: Ano tara?
12: Hiking.
13: Ano tara?
14: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
15: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init.
14: Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
13: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
14: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
14: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan!
14: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine
2: 1278. Sino-sino ang maaaring mag-register sa National Book Development Board o NBDB? Bukas ang registration sa mga author or writer, editor, illustrator, translator, designer, educational technologist, instructional designer, librarian, literary agent, literature educator, publishing specialist, o subject matter expert. Siyempre, dapat ikaw ay isang Pilipino. Maaari ring mag-register ang mga enterprises kagaya ng mga sole proprietorships, corporations, partnerships, private o public academic institutions, non-stock o non-profit organizations, government institutions, at local government units na may kaugnayan sa book publishing. Paano mag-register sa NBDB? Scan ang QR code upang ma-access ang mga online registration form, individual registration form para sa mga individual na magpaparehistro, o enterprise registration kung kumpanya o korporasyon ang ipaparehistro. Kumpletuhin ang mga detalye at dokumentong kailangan bago i-click ang submit. Para sa karagdagang katanungan, mag-email sa registration@books.gov.ph. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated

0: nawala sa online writing platform na Wattpad? Malayo na ang nilakbay ng panulat ni Kim Durla. Mapa-contemporary romance, poetry, at ngayon, young adult adventure series author. Buklatin natin ang kwento ni Kim at ang kanyang paglalakbay tungo sa mundo ng publishing.
1: Isa po akong teacher. Nagtuturo po ako sa isang college sa Laguna, Digital College. So aside from teaching, mahilig rin akong magbasa ng libro, especially mga young adult books. So yung mga pinagkakabalahan ko, bukod sa pagtuturo, pagbabasa pa rin ng libro at pagsusulat ng mga reflection sa buhay. Nagsimula po akong magsulat sa Wattpad. Feeling ko lahat ng kabatch ko may Wattpad era sila. So nagsulat ako sa Wattpad around 2012. And then, doon na-form yung discipline ko na magsulat ng isang chapter every day. Yung mga usual na kilig, romance, yung mga may bida na may mga mental health problem, pero kinakaya naman nila. More on inspirational, yung mga binabasa ko naman, karamihan noon romance. Then, nung nag-aral na ako ng malikhaing pagsulat, may mga required reading kami na malalalim basahin ng mga aklat, pero in a good way. So, Filipiniana, yung madalas naming basahing aklat.
0: Naging gabay ni Kim sa pagtahak sa inaasam na publishing career ang kanyang hilig sa pagbabasa.
1: Maraming advantages para sa isang batang nagbabasa. Number one, lumalawak yung vocabulary nila. Number two, lumalawak yung pagtingin nila sa mundo dahil sa iba't ibang point of view ng mga karakter na binabasa nila. Sa pagbabasa, maraming natututunan. Lalo na sa Wattpad, meron kasing negative impression na kapag Wattpad, kilig-kilig lang. Pero yung mga characters kasi doon, very inspiring na maraming matututunan sa kanila. And bukod doon, natututunan din ng isang batang mambabasa, mas magkaroon ng malasakit sa ibang tao. So ganun, more on values din yung makukuha nila sa pagbabasa.
0: Sa pagbabasa ni Kim ng Wattpad, waring nahalina siya nito sa mahika ng mga salita at hiraya ng mga kwento.
1: Nung nagbabasa ako sa Wattpad, sabi ko, parang gusto kong sumulat ng isang kwento na hindi ko pa nababasa. So may time po na nakasakay lang ako sa jeep, nakatingin ako sa dinadaanan. Sabi ko, what if magsulat ako ng isang kwento tungkol sa babae na gusto niya natapusin yung buhay niya, pero at the end of the day, may mamimit siyang guy na nanghihingi pa ng extension sa buhay. So may mga ganong plot habang naiisip. Dahil sa pagbabasa at paglalakbay at pagtutulala. Yung journey ko, very humble journey lang talaga siya. Nung nagsulat ako sa Wattpad, meron akong kwentong umabot ng 1 million views. So kumpara sa ibang kabatch nung buko na yon, mababa yung 1 million views. Pero naglakas loob pa rin ako na, linisin ko kaya itong manuscript. Linisin, i-revise, i-review ng paulit-ulit. Tapos ipasa ko sa isang publisher.
0: Subalit gaya ng mga kwentong binabasa ni Kim noon, hindi nakakamtan ang tagumpay sa isang kisap mata.
1: Mukha lang talaga siyang madali sa una, pero bago ma-accept siya ng isang publisher, parang nag-submit din ako sa tatlong major publisher, then hindi siya na-accept, hindi siya natanggap. So, nung una dinadamdam ko yon, sabi ko, bakit yung ibang kabatch ko na writers, may pa fan meet na, ganyan, may mga mall tour, ganyan. Yung challenges doon is yung pagkukumpara ng sarili sa ibang writers. Yun yung nakakalungkot, pero hindi ko siya hinayaan na maghari. Yes, maghari. Parang manaig sa aking passion sa writing. So tinuloy-tuloy ko pa rin na habang nililinis ko yung first book ko, nagsusulat pa rin ako ng iba. Parang I do it nang masaya lang kasi ako. Then eventually, kapag masaya ka pala sa ginagawa mo, nagtutuloy-tuloy na. Parang na-attract mo yung blessings pa. And yun nga, hanggang sa makapag-publish ng first book po. March 15, 2014 siya na-publish. Sir, You're Hot yung title nun. Yun kasi yung mabenta nung mga panahon na yun. So dun ako nagsimula. Then after that, binigyan pa ako ng pagkakataon ng publisher ko na makapag-release naman ng mga collection ng book, ng collection ng short stories. So, yung pangalawa kong book naman, sorry ang cheesy, pero nag-assume nagmahal na iwan na saktan. So, sa ngayon, sa TikTok, kahit parang ilang taon nang nakalipas, bumibenta pa rin yung book na yon. Hanggang sa nagkasunod-sunod na, yung iba ko pang mga kwento sa Wattpad, nirelease na rin ng publisher ko. Pagkatapos ng Wattpad era, nagsimula naman na akong magsulat ng pandemic nung Paghilom. So, Paghilom, 2022 siya na-release, and then nasundan. Hanggang sa nung nag-thesis naman ako ng for malikhaing pagsulat, nabuo na si Iska book.
0: Noon, siya si Limi Yaki. Ngayon, si Kim Durla, ang manunulat sa likod ng 16 na libro at ang kanyang bagong akda, ang Si Iska at ang Nawawalang Kampana.
1: Si Iska is the usual teenager, pero ang special sa kanya after ng 16th birthday niya is nalaman niya na isa pala siyang anak ni Bathala and may kailangan siyang gawing mission. So yung mission na yon is labanan yung bakunawa para hindi nito makain yung buwan. So yung bakunawa kasi basic, may kwento kasi noon na 7 daw ang buwan. Tapos kinain na ng bakunawa yung 6. Nawawalang kampana kasi may belief noon na para mataboy daw yung bakunawa, kailangan magpatunog ka ng kahit anong maingay. So kampana yung napili ko kasi related siya sa Antipolo, ay yung setting ng book po sa Antipolo. And iba po familiar kayo sa Hinulugang Taktak. Nabanggit din yun doon na ang kwento is Hinulugang Taktak yung tawag doon kasi daw may kampanang itinapon doon para hindi siya mag-cause ng ingay. So pinagsama ko yung ibang mga kwentong bayan and then ni-review namin kung culturally accepted naman siya, ganun, hanggang sa mabuo yung Iska. So may mga adventure siya.
0: Nagsimula si Iska bilang thesis ni Kim sa kanyang master's degree sa UP.
1: Noong una, sinubukan kong maging makatang malalim, ganun. Pero sabi ko, ay, hindi to yung voice ko. Hanggang sa, bakit hindi ko balikan yung roots ko sa Wattpad na nobela? Sabi ko, nga, no? So, bumalik ako sa Wattpad. So, dun ko sinimulan yung kwento ni Iska. Nobela kasi dun ako nanggaling. Tapos yung inspiration ko, may subject kasi kami ng mga epiko sa Pilipinas. So parang dahil doon, exposed ako sa mga different creatures din. Na sinusulat din namin siya, sinundan namin yung hero journey ng mga epics na may isang hero, magte-train siya, pupunta siya ng iba't ibang, may mga mahaharap siyang iba't ibang challenges, hanggang sa meet niya si Bathala, ganon, and then sa magsasucceed siya. So medyo may format siya in a way. Kasi ang goal, ang target audience talaga niya, yung mga kabataan na hindi exposed sa mahabang, makakapal na books. Yun kasi yung goal niya na i-introduce din yung Philippine mythological character sa mga kabataan na hindi pa masyadong into reading books. Ibang-iba talaga yung process niya. Medyo hindi siya free writing kasi meron akong thesis advisor na kasama. So, meron pa kaming tinatawag na thesis proposal. So, pinropose ko muna yung outline sa mga panel. Then, nung na-approve nila, tsaka ko siya sinulat as nobela. Yung first draft, binasa pa ng critic. Tapos, yung sumunod na draft, binasa ulit ng second critic. And then, hanggang sa binasa ng thesis advisor. Then, bago pa siya mapunta sa Anvil, nung napunta na siya sa Anvil, ni-revise din namin siya. And then may mga characters pa rin na dinevelop.
0: Habang binubuo ni Kim ang kwento ni Iska, kasabay din ito ang kanyang pagdiskubre at pagkatuto.
1: Narealize ko na marami pala akong matututunan mula sa iba, sa mga experience editors, lalong-lalo na sa mga professors ko na nauna ng nagsulat ng maraming libro. Maraming inputs from them when it comes to world building. Kasi first time ko po magsulat ng fantasy na may adventure, kaya challenging siya for me. So, tinuruan nila ako about pag-develop ng worlds ganyan, pag-develop din ng character, pagiging maingat sa pag-i-introduce ng mga nilalang dyan sa book na yan. So, it's a good experience working with different people na matagal na rin sa publishing. Yung intention is, it is to introduce din the kwentong bayan, the magic that we have in our country. Kasi siguro naiisip ng iba na ay more on Western kasi yung nagiging references natin pagdating sa mythology. Sabi ko, what if gawin natin pag samasamahin ko siya? So number one, it is really to introduce. Then number two, to preserve the kwentong bayan, especially yung mga nabanggit ko doon sa Hinulugang Taktak, sa Bakunawa, ganyan. Ayun. And then number three na rin, para ma-enjoy din ng mga kabataang Pilipino na pwede pala siyang basahin in a fun and makulit na way.
0: Sa kanyang unang danas sa mundo ng mahika at misteryo, paano inatake ni Kim ang mga hamon ng pagsusulat nito?
1: Pinaka nahirapan ako sa underworld. Kasi ang tanong ko doon, paano ko kaya siya magiging, paano ko siya gagawing kakaiba sa iba't iba pang libro na may ganitong tema? Kasi hindi naman bago sa lahat yung konsepto ng libro na may Philippine mythological characters. So dun sa paggawa ng underworld sa mundo ni Iska, ako nahirapan kasi dun ko rin nilagay yung mga creatures na napili ko. Tapos paano ko gagawin yung lugar para sa bumisnis na isang halimaw, paano ko gagawin yung mundo ni Tikbalang na laging nasa puno. So, yun yung pinaka-challenging. Mas mabigat yung world building kasi yun yung gagalawan ng characters. So, dahil fantasy siya, parang saan ko kaya siya pwedeng ilagay or ilagak sa settings na sinimulan ko. So, in this case, Antipolo. Tapos sabi ko, saan ko ilalagay yung parang underworld doon? Saan sila magsisimula? Saan ko ipapasok yung magic? So, tapos na-mention ko rin doon yung Antipolo Cathedral. So, dapat hindi magbangga yung pre-colonial idea sa colonial idea. So, yun yung mga bagay na isinaalang-alang ko habang ginagawa yung mundo sa loob ng book. Sa pagdating naman po sa character profile ni Iska, nag-observe ako ng mga 16 years old din sa paligid. Kasi bilang active youth member noon, exposed kami sa different groups of youth. Tinitingnan ko yung conversations nila kung paano sila magsalita. Kasi yun ang challenging sa pagsusulat ng nobela, lalo na in Filipino na baka over naman sa lalim ng Tagalog, pero hindi naman pala ganun magsalita yung mga 16 years old. Yung sa teknolohiya din, tinitingnan ko yung exposure ng 16 years old din pagdating sa mga technology. So, and also, si Iska kasi hindi siya perfect character. Maaring sa akin bilang adult, yung mga problema niya mababaw lang. For example, sa first chapter, nabanggit ko doon na parang nagdududa na siya sa boyfriend niya, na parang may iba na. So, sa akin, bilang adult, kaya mo yan. Pero sa mga ganong age kasi, opo, big deal yung ganon. Tsaka big deal din yung pagtanggap ng magulang nila. So, yung mga worries din, yung mga problems ng 16 years old, yung tiningnan ko rin in building Iska's character. Yung pinaka na-enjoy ko po, yung mga fighting scenes. Kasi mahirap siya pero nakaka-enjoy siya, especially bago siya for me. So iniisip ko ano kaya yung dapat maging strength ni Iska, strength when it comes to using different tools para talunin si Bakunawa, strength din na nagmumula sa mga kaibigan niya, strength din mula sa family niya na gusto niya ring iligtas mula sa danger. So yung mga scenes na may pag-aaway, ganun, yung nakaka-enjoy. Yung pinaka gusto kong take away is may mga challenges na kahaharapin ang isang kabataan, and sa una lang siya mahirap, pero kapag nagpursige naman, ginawa naman nila yung best nila, maari naman din silang mag-succeed. So ang pinaka take away sana sa book na makuha nila is patuloy lang na mangarap, and then pag gusto mo, paghirapan mo, kasi eventually magsasucceed din naman, or kung hindi man, at least merong natutunan.
0: Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Iska sa aklat, magpapatuloy naman si Kim sa kanyang pagsusulat baon ng mga panibagong danas at kaalaman.
1: Ang biggest takeaway ko is, sa totoo lang, take your time. Take your time sa pagsusulat. Kasi dati, minamadali ko yung isang manuscript na tapusin ko na agad to para ma-print na, ma-release na. Dito sa si Iska, natutunan ko yung pagdadahan-dahan pagdating sa pagsusulat at sa paglalabas ng libro, na pahalagahan yung bawat proseso. Kasi for sure naman, pinag-isipan naman ng lahat ng taong involved yung mga bagay na kinomento sa libro upang mas mapaganda pa ito. Kaya nga po, super thankful ako sa mga editor ko, kasi sobrang galing nilang magbigay ng mga tips para mapaganda pa yung manuscript.
0: Sa huli, may mga gintong payo si Kim para sa mga nangangarap na maging manunulat.
1: Lagi ko sinasabi, wag kayong mag-overthink pagdating sa pagsusulat. Kasi parang nirerush nila yung process. Ang tip ko is, magsulat ka lang muna. Isang sentence, dalawa, and then kapag marami ka ng inspirasyon, ituloy-tuloy mo na. Tapos habang nagsusulat, wag isipin yung pag-e-edit. Parang gawin mo lang siya, then tsaka mo na siya i-edit. Then number two, gawin lang yung pagsusulat ng masaya. Kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo, natural yun eh. Natural na lalabas yung mga salita. Natural na sisipagin ka na mag-outline. Kahit marami kang ginagawa, dahil masaya kang magsulat, matatapos mo yung isang manuscript. Tapos, isa rin sa tip ko eh, minsan ang hirap magsulat, lalo na pag walang nagbabasa ng sinusulat talaga. Yun yung pinaka-challenge din as an author. Magpapatuloy pa ba ako magsulat kung walang nagbabasa ng gawa ko? Ang lagi kong sinasabi, oo, magsulat ka lang, may nagbabasa man ng gawa mo o wala. kasi it builds discipline. Ang tip ko po talaga sa mga gustong magsulat, tapusin ang manuscript. And huwag kalimutang magbasa pa ng iba't ibang libro. Iba't ibang libro in a sense na magbasa ka ng local literature para mas ma-expose sila sa iba't ibang ano natin, culture, ganyan, iba't ibang forms of writing. Magbasa rin sila ng books na international. So magbasa at magsulat at tapusin ang manuscript. Hello sa lahat ng nanonood. Muli, ako si Kim Derla and I hope you continue support my books. Lalo nang lalo na si Iska at ang Nawawalang Kampana. Marami po kayong matututunan doon. And then follow me rin sa iba't iba pang social medias at Wonders of Kim and kimderla.wordpress.com. So maraming salamat po and abangan niyo rin yung mga susunod kong books.
2: Talaga namang very inspiring itong kwento ni Miss Kim Derla. Ano, Wari? Imaginein mo, ang dami niyang pinagpasahan o pinagsubmitan muna ng kanyang libro o ng kanyang manuscript bago ito finally naging libro. Kaya maraming salamat, Miss Kim, sa iyong hatid na inspirasyon para sa amin at sa mga nangangarap din na magsulat in the future. Samantala, tuloy-tuloy lamang po kayong makitambay dito sa ating Aklat Tambayan.
3: Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magbadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po muli si Wari Sanchez.
2: Maraming salamat, Wari, sa iyong pakikitambay dito sa atin sa Read Pinoy. Samantala, i-follow nyo rin po ang aming official social media pages na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok kada Miyerkules ng hapon dito sa aming programa. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
4: Ito ang Radio Magazine.
5: Radio Magazine.
4: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
5: Collab.
6: FM 2. The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: About the Bangsamoro people.
3: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
2: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
4: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
2: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nord Magindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
0: Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
0: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 sa impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.

0: Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras natin, ganap na pong 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na sa amin pong Facebook page, na mayroong 1.6 million subscribers! Mag-subscribe na, syempre pa, i-like, i-follow at i-share. Ganon din ang amin pong TV. Ayan, tayo po ay live na napapanood sa pamagitan po ng Free TV sa Channel 3 TV Plus at sa AffordaBox channels 45 to 49. Kamusta po kayo? Grabe ang stress level ng mga tao. Lalo na yung mga nagaganap dyan sa Senado. I could just imagine, ano, yung ating mga kasamahan.

0: mga giorno. Di ba, yung mga reporter na laging mga nakaabang lagi yan. O, kailangan lagi kang alerto. Ayan. O mamaya meron ho kaming pag-uusapan kasama si Coach Mike Celes. Ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa managing workload stress. Ayan, pag si editor ay hingi na ng story, ano nang ganap dyan? Diba? O bakit na-interview si ganito? Bakit wala ka pa nito? Diba? Yung mga editor minsan makukulit talaga eh. Pero kailangan talaga yun. Diba? At syempre bilang ikaw ay reporter naman, hindi ka naman papayag na mai-interview ng kalaban mo yung na-interview nila. Diba? Hindi mo mai-interview. Eh de minus ano sa'yo yun. Diba? Parang ibig sabihin natutulog ka sa pansitan. Parang ganun. Or wala ka sa area. Ayan. Well, hindi lamang po mga journalist ang nakakaranas ng stress. Sa totoo lang, pero mas mataas talaga yung level ng stress kapag ka nasa news. O, kaya ako ay nagpapasalamat talaga na nasa, nalipat na ako ng production. Diba? Hindi ganun kataas yung level ng stress kapag ka nasa balita ka. Salung-salo mo lahat eh. Diba? Yung parang, ha? Ito na naman? Ano na naman tong balitang ito? Diba? Yung mga ganyan. Anyway, mamaya po yan ang ating pag-uusapan at syempre sisilip po tayo sa nagaganap na International Coaching Federation Summit. No? Nandoon po ang ating partner, si Coach Mike Celes. Ako po si Jamie Quinto, samahan nyo kami sa isa na namang mahalagang edisyon dito po sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas 738 sa AM. Ito po ang One Trabaho, Jamie Quinto po hanggang 2:55 sa ngalan po ng ating mga kasama dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio at ganun din lahat ng mga Radyo Pilipinas na nagko-cover ng One Trabaho. Nagki-carry po sa inyong mga Facebook. Maraming salamat po.
1: One Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Unahin na muna natin, ang palasyo daw po ng Malacanang tiwalang hindi maapektuhan ang pagpapalit ng liderato sa Senado ang pagpapasa sa priority measures ng administrasyon. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raquel?
2: Isa sa mga prioridad na panukala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang Uplift Bill na inaasahang magpapalakas sa mga programa ng pamahalaan kaugnay sa pagbangon ng ekonomiya, social protection at ayuda para sa vulnerable sector. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, posibleng matalakay ito sa susunod na Uplift Committee meeting sa Martes na layong tugunan ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan. Partikular na dito ang mataas na presyo ng langis. Naniniwala si Castro na hindi makakaapekto ang pagbabago sa liderato ng Senado sa mga napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Kung matatandaan, sa naganap na pulong ng LEDAC noong 10 ng Pebrero, tinukoy ni Pangulo Marcos ang 21 prioridad na panukalang batas upang aprubahan ng Kongreso. Kabilang na dito ang Anti-Political Dynasty Law, Travel Tax Abolition Bill at ang mga amyenda sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children's Act.
3: Priority Bill sa 21 at yan po ang huling na pag-usapan sa LEDAC sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto. Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho. At hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 16 na minuto na po makalipas ang 2:00 ng hapon. At katulad po ng nabanggit natin kanina, no? Ngayon po, ngayong week na ito ay ipinagdiriwang yung or ginaganap, no? Ginaganap ang International Coaching Federation Summit or ICF. Ayan. At ICF Philippines, makakapanayan po natin ang presidente ng ICF Philippines, si Ms. Tina Shawson. Sa pamagitan ng ating partner, syempre, si Coach Mike Celis. Ayan, Coach, magandang hapon sa iyo.
4: Magandang hapon, partner. Live and alive.
0: Oo.
4: From at, SMX.
0: At mukhang Aura, hindi ka, SMR. Ano, ang syala. At hindi ka stress. Mukhang hindi ka stress. O namamanage.
4: Hindi kailangan maganda talaga.
0: O namamanage mo lang talaga ang stress mo.
4: Oh. Kailangan yung puhunan natin yun.
0: Tawa naman. Oo. Anyway, ano bang mga una, no? Ano muna, bago dun sa ating pag-uusapan, ano ba yung kaganapan dyan ngayon sa SM Aura?
4: Sige. So, right now, as part of the celebration, meron tayong International Coaching Week na hatid sa atin ng International Coaching Federation Philippines. So, we're fortunate enough na kasama natin ang president ng International Coaching Federation Philippine Chapter, si Ms. Tina Shawson, eto.
0: Ayan, ang walang ka-stress is stress. Hi, Ma'am Tina.
5: Thank you. Thank you for having me here. Maraming salamat sa iyo.
4: Ayan.
0: So, siguro, ang itanong muna natin sa kanya, ano ba yung mga program or magaganap ngayon dyan sa ICF?
4: Okay, sige. Coach Tina, ano daw ba yung mga program na magaganap daw dito ngayon, araw na to?
5: As we speak, eto, nagkakaroon na ng ability, no, para i-enhance ng mga coach ang kanilang kakayahan. Tapos mamaya, we will also have learning sessions about the coach, the coachee, and the community.
4: Ang dami pala na magaganap. Diba, ano ba ito napasukan ko?
0: Pero, coach, no, dun sa ICF, syempre, dun sa mga gustong maging kagaya mo or kagaya ninyo, ayan, na nagko-coaching, life coach, financial coach, or kung ano pang, diba, iba-iba yan eh. Ano yung pwede nilang makuha or mapulot dito sa ano na ito, sa summit na ito?
4: Okay, para daw dun sa mga gusto maging coach, ano daw yung kahalagahan ng summit na to at ano yung pwede nilang makuha?
5: Dito po, matututo po kayo kung paano maging coach at dito rin po, makikita nyo ang kahalagahan kung paano makakatulong sa ibang tao dito sa Philippines, sa inyong community at sa inyong kumpanya.
4: Oh, ang daming benefits, di ba, partner?
0: Oo, tsaka syempre, partner, matanong na din natin. Kung halimbawa ako ay isang empleyado or sabihin na natin na executive, kadalasan ang matataas talaga ng level ng stress ay yung mga nasa executive na eh. Paano nakakatulong ang pagkakaroon ng life coach or ng coach na kagaya ninyo sa career?
4: Maganda yan. Masasagot yan ni Coach Tina. Para sa mga executives daw,

0: hanggang Friday. So may iba't ibang events doon. I think si Coach Tina ay makakapag-share kung
1: Mm-hmm.
0: ano nga ba yung mga ibang events na meron.
2: Inimbitahan ko po kayo mamayang gabi, bukas ng gabi at sa Friday night. Meron pa po tayong mga virtual coaching sessions and learning sessions kung saan po matututunan natin ang coaching, kung paano pa po ito maibababa sa ating komunidad upang makatulong pa po tayo. Meron pong QR code or link for them to be able to access it. It's for free.
1: Oh,
2: yun po,
1: okay.
2: Pinaka-importante. Libre po ito.
0: Keyword natin, partner. Alam mo
1: oo,
0: na.
1: Antaray, bakit hindi ko nalaman yan? Sana nakadalo.
0: Never too late naman. I think pwede pang mag-register. So, yun.
1: Anyway, thank you, Ma'am Tina. And sana mag-guest ka ulit sa amin dito sa programa ng live.
0: Maraming salamat daw, Coach Tina. At mag-guest ka raw ulit, ha?
2: Thank you so much for having me. Goodbye!
1: Sige po. Ayan, si Miss Tina Shoson, ang presidente ng International Coaching Federation Philippines. Ayan, ang punong-puno ng, yung term na, ano, very finesse. Ayan, and very, ano, diba? Ladylike, yan. Oo. Okay. So, ito na, coach, no, ang ating pag-uusapan ay all about managing workload stress, no? Oo. Siguro, umpisahan muna natin na alam nating lahat na ano, na talagang ang workload ay ano, stress talaga, no? Stressful ang pagkakaroon ng trabaho, no? I mean ng may trabaho and mga deadline, mga ganyan. But how do you really manage it? Ito ba ay mayroong parang scientific approach or step-by-step approach para nang sa ganun ay ma-manage mo nga itong workload stress mo?
0: Siguro, partner, ang dapat natin unahin is that i-accept muna natin na na-stress na tayo sa workload natin.
1: Mm-mm.
0: Kasi di ba ang mga Pilipino, minsan martir din eh.
1: Mm-mm.
0: Hindi pwede, kailangan kong kumita, kailangan kong magtrabaho, di ba bawal akong ma-stress.
1: Uh-oh.
0: And then every time that we set it aside, we're actually shortchanging ourselves kasi hindi natin na-resolve yung issue mismo.
1: Uh-huh.
0: So, may iba-ibang mga steps yan, pero at the onset of it, ang pinakamagandang gagawin mo is to actually pause first.
1: Okay.
0: Diba? As in, huminga ka muna.
1: Mm-hmm.
0: Kasi when you allow yourself na parang continuously exposed ka sa mga stress na to, ang mangyayari sa'yo is that you would get burned out in the process. So, yun yung iniiwasan naman natin. So, after pausing, it's a must to actually check on ano nga ba yung priorities mo, diba?
1: Mm-hmm.
0: Not everything has to happen all at once.
1: Mm-hmm.
0: So dapat i-ask mo yung sarili mo, what is causing you the most stress right now? And then yun yung ideal mo. Example, deadline ba yan? Ako
1: mm-hmm.
0: ba yan? Diba? Is it the workplace culture, whatever it may be? So yun. And then focus on that. So when I'm saying na focus on that, it means that isipan mo ng paraan na under your control, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na pwede mong implement immediately. Kasi ano yun eh, troubleshooting yun eh. The more na pinapatagal mo kasi ang stress, magpapile up siya. So the key here is to actually just focus on what you can control, do something about it, and if you cannot manage it, ask for help.
1: Ay, paano kung halimbawa naman si boss ang nagko-cause ng stress? Charot. Ande. halimbawa lang, no. Sobrang dami ng mga deadline na binibigay sa iyo ni boss. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, 'di ba? Hindi na, kahit siya hindi din niya alam kung ano yung uunahin. So paano mo ba sasabihin kay boss na teka lang ha, lunod na ako. Oh.
0: Okay. So first things first, you can be honest. Okay,
1: uh-oh.
0: with whatever your ano maybe, your stand maybe.
1: Mm-mm.
0: The next thing to do about it is to come up with an actual parang kung ano yung nakalagay doon, ano ba yung workload mo, i-explain mo sa kanya na mabuti. Huwag na huwag ka lalapit sa boss mo na wala kang dalang armas or hindi mo alam. Feeling lang niya, di ba? Kasi baka sinabi, nag-invento lang to, wala naman yan. But if you show him or her the facts,
1: mm-mm.
0: you would be able to get the understanding and compassion that you need so that you don't get stressed. Next.

0: Tanungin mo ang opinion ng boss mo and how you can work together. Huwag lang nalalapit kasi boss mo at sasabihin ayoko na. Diba? Dapat, tatanungin mo rin, boss, paano ba tayo magkakatulungan dito? Mm-hmm. Now, kung sinabi ng boss mo na bahala ka dyan, seek help from other people also. Because pag dinidibdib mo yan at pinipilit ang sarili mo, you are not able to actually go beyond the problem and you'll just worsen it.
1: Oo. Tama. Naalala ko na naman tuloy yung ano. Nagbabalik na naman sa alaala ko yung ano, yung The Devil Wears Prada na yan eh.
0: Napanood ko na siya kahapon, partner.
1: Oo, talaga? Oo. Mm. Nakaka-stress ba? Hindi naman.
0: Parang mas maganda yung one.
1: Oo, no? Actually. Oo, mas maganda yung one. So may ganun, napunta tayo sa ano eh, no? Hindi, pero kasi ano, tawag dito, I think, kumbaga parang hindi na siya ganoong ka-demanding and ka-stressful yung work environment. I think parang yung writer nag-shift na din siya sa kung ano yung may culture ngayon. Like, halimbawa ngayon nga, kapagka ganun yung nangyari, di ba, parang baka ma-HR ka palagi kapag ka ikaw yung boss, tapos, di ba, napakasungit or whatever. Now, ito, coach, maganda din bang approach na halimbawa, kasi di ba may ibang mga boss na sa dami ng kanilang mga iniisip, tapos, bibigyan kanila ng assignment, and kumbaga parang tinatrust ka kasi nila eh na magagawa mo yon. Okay? So, paano nga kung halimbawa hindi mo siya magagawa? Pwede ba na, eto, pwede ba na halimbawa magpe-present ka sa kanya na okay, boss, hindi ko to magagawa pero eto na lang yung solusyon na makikita ko. Kumbaga parang pwede kang magbigay ng alternative. Okay ba yon? Mas okay ba yung ganon?
0: Okay. So, siguro, partner, dapat ang titignan natin dyan is ano muna yung mga pwede mo options na i-exhaust. Diba? So, mm-hmm. kumbaga, bago ka lumapit kay boss, sabihin mo ano na yung mga nagawa mo, ano yung sa tingin mo, huwag na huwag ka lalapit sa boss mo na wala kang alam.
1: Uh-huh.
0: Diba? Ang ibig sabihin, no, ang gusto lang naman ng boss mo is ma-empower ka for you to do your best and be able to come up with solutions even before asking for help.
1: Uh-huh.
0: Again, it's not a sign of weakness when you ask for help. It's actually a sign of humility when mm-hmm. you're able to do less damage with you asking for help.
1: Oo, kasi parang, di ba, kapag ka ganoon na sabihin na natin na yung parang nagpa-pile up lahat ng mga ano mo, ng mga gagawin mo, kuminsan nalilito yung brain eh, di ba?
2: It is important.
1: Oh, kumbaga parang hindi mo alam kung paanong uumpisahan. Oh, so siguro doon tayo naman sa mas logical na approach or yung mga steps na dapat gagawin, no? Sabi mo nga huminga muna ng malalim, but after mong huminga ng malalim, kailangan syempre talagang may gawin ka, 'di ba? Okay, so babalikan natin itong workload stress, sandaling-sandali lamang, kasama si Coach Mike Celis dyan po sa ICF Summit. Ang oras natin, 2:29 ng hapon. Magbabalik po tayo.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
2: On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Puang Trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto. Puang Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras po natin, 2:31 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. Ayan. At ang ating po pinag-uusapan, managing workload stress. At kanina binanggit na ni Coach Mike, no, hinga ka muna. Oo, baka naman, 'di ba? Baka pwede maglakad-lakad ka muna, mga ganyan. Yung iba nagyoyosi break, mga ganon, 'di ba, Coach? Oo, ako. Okay. So, ano yung logical na pwede mong gawin? Sabi mo nga, 'di ba? Iba't iba naman kasi talaga yung klase ng mga boss. Meron yung mga boss na talagang kung minsan very motherly o kaya naman fatherly na pagbawa iniyakan mo, nagsabi ka na may problema kasi ako, mga ganyan-ganyan. Hindi ko po naman si kaso yan and all. So, nandoon sila, sumusuport sila. Pero meron din naman yun nga, no, na mala devil wears Prada na boss na talagang this is, 'di ba? Oo, parang this is your job, 'di ba? Parang gawin mo sa kung ano man ang pinagdaraanan mo, parang ganyan. Okay, so ano ba yung masasabi natin na logical approach, no? Wag nang scientific steps. Baka pwedeng may logical approach for this na ano ba after mong huminga, paano? Ano nang susunod na gagawin mo?
0: Okay, so after mo huminga, nabanggit nga natin kanina, is ilatag natin lahat kung ano nga ba yung nakakapagpa-stress sa atin, di ba? Or yung workload natin. Kasi sometimes, kapag nilatag natin silang lahat, feeling natin kasi kapag hindi pa natin nilalatag, sobrang dami. Pero kapag nilatag natin, makikita natin, baka, ay, ito pwede ko nang pag-isahin to.
1: Yeah.
0: Or pwede na magkasabay yung deadline ito. Iba kasi kapag nababasa mo or nakikita mo yung isang bagay versus iniisip mo lang na marami. Now, based on that, again, it's all about choosing your priorities. So, alin ba dyan yung life-changing? Alin yung makakapaghintay? Hindi naman lahat ng bagay ay kailangan mangyari or matapos all at the same time. Diba? And if and only if kailangan matapos all at the same time, you can always ask for your teammates for help.
1: Mm-mm.
0: Now, kailangan lang all throughout, partner, be mindful of involving your boss. Ang ibig sabihin, boss FYI, ito pala yung ginagawa ko. Is there anything that you want me to change or add? Bakit mahalagang involved siya? Kasi so that you would know if your strategy is working or not. Huwag mong gulati ng boss mo kasi minsan lalo na kung may sanib yung mga boss. Siyempre, iba pala yung gusto. Go ka ng go.
1: True. Magsasayang ka lang ng resources at effort. Oo.
0: Correct. So dapat doon na tayo sa sure. And always, malaking plus points talaga, partner, kahit saan naman, that when you approach your boss, you don't approach the boss because of a problem.
1: Mm-mm.
0: You approach the boss because you already have a solution in mind.
1: Yes.
0: And you're just going to confirm ano bang balak. That's also empowering yourself na parang kaya mo naman desisyonan yan eh. You just have to be confident about it. So,
1: yes.
0: Yun.
1: Oo. Tama naman. Like, diba, ito ang pwede very ko siguro. Hindi, diba, ito siguro partner pwede kong i-relate sa kanila. Like, halimbawa, kanina binabanggit ko talagang yung mga stress level ng ano no ng mga reporter ngayon sobra kasi syempre ang daming mga ganap nga lalo na sa Senate no.
0: Totoo yan.
1: Oo. So halimbawa yung mga boss ninyo they really don't care kung I mean sorry for this ano pero talagang mahihigpit I don't know kung ngayon nagbago na nga sila, pero dati, no, dati, talagang they don't care kung kumain ka na ba, ano, kamusta ka na ba dyan. Kasi para sa kanila, kailangan mong ma-meet ang deadline. Diba? Unlike ngayon, may social media na, napakaswerte nga ng mga batang journal ngayon eh. Kasi nung araw, diba, ang, if I'm not mistaken, sa amin sa radyo, babato ka lang. Ang pinaghahandaan mo, mga alas 4 ng hapon na news break, or sorry, na newscast, and then the hourly news break. Pero sa mga taga-dyaryo, talagang sobrang stress na stress sila, lalo na kung halimbawa, mag-aalas stress na, kailangan, una, dati gumagamit pa ng fax machine, hindi ba? O yung...
0: Ganun pa ba ngayon, partner?
1: Hindi, wala na ngayon. Ano na lang eh, parang messenger na lang eh. Okay, so what I'm trying to say is, be creative na hindi naman yung pwede na ano, di ba, na, boss, kasi hindi ko talaga siya malapitan eh, or hindi ko talaga makontak eh, ganyan. Dati ha, nung time namin, halimbawa, na-interview si ganyan sa isang, ano, di ba, hindi mo pwede ikatwiran sa editor mo na, ano, na hindi ko talaga kasi malapitan eh, or ayaw magpa-interview. Eh, bakit na-interview ng iba? Ganon. O, di ba?
0: Totoo naman.
1: Oo, so, I think you should always find a creative solution kung paanong kung paano ka magde-deliver. Di ba?
0: I think, partner, ang dudugtong ko doon, you should always be curious. Kunwari, halimbawa, audience ka, ano ba yung kailangan mong malaman? Kasi kapag nag-stick ka lang doon sa isang bagay na, ay, natanong ko naman yung basic, and then you stop, eh paano kung bigla kang tanungin ng anchor mo na, o ano yung ginawa dito, di ba? Paano yun? So you should always be curious and do not judge yourself muna on whether what you're asking is right or wrong. Di ba? Dapat i-ano mo muna, ilaban mo muna, and then take responsibility for it after. Kasi hindi ka naman lalaban ng alam mo, ikakapahiya mo, di ba?
1: Tama.
0: Ganun mo muna siya.
1: Eh, yung halimbawa, yung ano, kakanta, ganyan. Nakakatanggal ba? Nakakatanggal ba ng stress yon? Gusto mo ba kumanta tayo rito? Parang may nakita akong kumakanta kasi kanina eh. Di ba? Kung kantahan lang naman ang labanan, laban tayo dyan, char.
0: Alam natin yan. Ang dating kampiyon, di ba?
1: Ayun, so, yung mga ganon.
0: It can actually help, but please bear in mind that whatever you do should not disrupt the regular work process ng iba. So, ibig sabihin, kung magkakaraoke ka dyan at magbe-belt out ka at ito-channel mo si Celine Dion, make sure na mag-isa ka, di ba? At nasa lugar na tama, di ba? Huwag ka doon sa gitna ng workplace. Baka batuhin ka ng mga katrabaho mo. Diba? Kanya-kanyang coping mechanisms yan, partner. You can write, you can sing, you can even dance and jog, and even work out.
1: Parang yung tumatakbo sa hagdan, ganon. Basta wag lang madadapa.
0: Ingat ka, makamasugatan ka, diba? So huwag nating hahayaan mangyari yun.
1: So pwede pala yun. Para ma-relieve ka ng stress. Di ba? Takbo-takbo ka lang, ganyan.
0: Oo. Imagine ang iisipin mo noon, kung hinihingal ka na, makakalimutan mo yung nakakapag-stress sa'yo. Di ba?
1: Oo. Gusto ko yun. Di ba? Tapos bigla kang susulpot na ganun dun sa may parang ano.
0: Huwag magsimulan.
1: Hindi, pinag-iusapan natin. Baka naman kasi nga talagang stress na stress lang talaga. So, kailangan talagang mag-jog. Sabi mo kasi pwede mag-jog, di ba? So, baka pwede yun sa hagdanan.
0: Nakastress naman talaga yun, di ba? Pero ingat-ingat lang.
1: Anyway, ay nako, baka kung saan na naman mapunta to. May mga aabangan ba sa'yo, coach? Baka mamaya may pasabog ka na naman ngayong week na to, ha?
0: Ngayong week, parang busy ako. So marami kasing finals nga, hanggang 27 ang ganito ang buhay ko. Pero next week, meron tayo ilo-launch na bago, saka month end. Hopefully, pwede ko na i-share.
1: Ayun, okay. Baka bagong ano na naman ito, mga produkto na naman ito.
0: Totoo.
1: Di ba?
0: Totoo. Maraming salamat sa tiwala.
1: Ayan. Okay. So anyway, bago tayo tuloy magpaalam, sige, go. Ano mo na ba? Ano bang pwede mong nasabi mo na kanina? Pwede rin naman na yun nga, no? Mag-jog, tumakbo-takbo. Oo, sa hagdan pwede rin. Basta mag-iingat lang, huwag madadapa, mga ganun. Okay, so ano? ano yung pwede mong iiwan sa kanila? Ayan. Lalo na sa mga patuloy na nagbe-manage ng kanilang stress, ano ba dapat mag-give in na lang ba o ano? Naku, mahirap yun pag nag-give in sa stress, di ba? Oo. Baka
0: siguro siguro partner yan. Ang maiiwan ko sa kanila is that being stressed is a matter of choice. Totoo to ha, di ba? No matter how overwhelming your workload may be, di ba? Kahit impossible ang deadlines mo, you always have a choice on how to handle it. Ang ibig sabihin nito, whether you ask for help, you don't ask for help, whether you prioritize or stress yourself in the process, choice lahat yon. So, ang best thing to do is choose what's best for you by having your priorities and sticking to them and your boundaries, because hindi kasalanan ang mag-set ng personal boundaries even sa workplace. Hindi bayad ang buong pagkatao sa workplace. Skills mo lang ang binabayaran.
1: Ayun. Okay. And talagang ganun, no? Oo, hindi na babayaran. Oo, ang ayan. So paano naman daw kung doon talaga mas stress doon sa loob ng ano? parang ako yung nai-stress kasi ang mahal-mahal na nga ng kuryente na babayaran, 'di ba? Tapos ano? dadagdag
0: marami
1: pa talaga 'yun.
0: Nakaka-stress ngayon. Sa totoo lang, kapag nanonood tayo ng mga nakikita nating balita, nakaka-stress na siya.
1: Kuminsan talagang kailangan na lang natin talagang matawa eh. Oo. Kasi nakakatawa naman talaga. Diba? Oo. Ay nako. Anyway, coach, thank you so much for your time.
0: Thank you. I miss you today, pero kailangan natin magpakadalubhasa muna.
1: Oo. And syempre, babalik tayo dito ng live next week. Ayan. Aabangan ka namin. Ayan.
0: Yes.
1: Thank you so much and good luck sa inyong summit. Ayan po. Ang laging mabango. Ayan. Ano bang kulay ng damit mo ngayon? Parang peach.
0: Ay, parang hindi naman part.
1: Parang ano ba? Colorblind ba ako? Ano ba to?
0: Parang ano, parang gusto ko sanang sabihin yung ano, may naisip akong color kanina, pero parang siyang red-pink.
1: Okay. Okay, red-pink. Yeah. Ayan. Okay, sige. Thank you, Coach Mike. Na naka-red pink. Ayan, na hanggang dito naaamoy ko yung pabango mo. Laging mabango. Ayan, si Coach Mike Celis, ang life coach ng bayan at Rainbow Radio host.
13: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Minsan talaga, ang hirap din ho ng nauupo talaga dito sa mikropono. Ang dami kong gustong sasabihin eh. Kaya lang di naman tayo komentarista. But anyway, dito tayo kay Pangulong Marcos Jr. Maaari nang mag-appoint sa position sa gobyerno matapos daw po ang one-year ban ng mga natalong kandidato. Si DK Zarate sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Simula ngayong araw, May 13, maaari nang magtalaga ng posisyon sa gobyerno si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga natalong kandidato noong 2025 national at local election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tapos na ang one-year ban sa mga natalong kandidato sa ilalim ng Section 6 Article 9B ng 1987 Philippines Constitution. Bawal ma-appoint sa anumang posisyon sa pamahalaan ang mga natalo sa halalan hanggat hindi natatapos ang isang taon mula ng idaos ang eleksyon. Ito ay para maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan ng appointment at matiyak ang pantay na oportunidad sa paglilingkod sa pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ilang grupo nakatakdang mag-vigil sa Senado para kondinahin ang umano'y Senate coup at pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa. Si AJ Ignacio magbabalita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, Jay. Yes, kapatid na Jamie. Magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Jokno Boulevard. At kung saan nagsasagawa nga ng indignation na rally. At nagtipon-tipon nga ang iba't ibang grupo para sa vigil sa labas nga ng Senado para pangunahan ng grupong Alab ng Bayan kasama ang Tindig Pilipinas. Ito'y upang kundidahin, kapatid na Jamie, ang naganap na Senate coup na nagdudulot umano ng pagbabago sa liderato ng Senado na isang manong hakbang sa desperado pagtatangka upang hadlangan nga nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sarah Duterte. Ganun din umano, kapatid na Jamie, ang pagprotekta ng Senado kay Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil nga sa war on drugs. Panawagan ng grupo sa Senado, kampanan ang kanilang tungkulin, aaksyonan ng impeachment at huwag din itago, kapatid na Jamie, si Senator De La Rosa at ito ay panagutin. Kapatid na Jamie, sa lahat na magtutungo nga, no, at biso ko lang sa mga motorista magtutungo sa Jokno Boulevard ay ang northbound lane ng Jokno Boulevard ay hindi madadaanan, tanging southbound lane lamang at walang zipper lane dito. Tanging mga taga southbound lane lang ang na makakaraan pero ang northbound lane ay sarado dahil dito isinasagawa ang kilos protesta.
1: Oo. Jimmy, mula so dito, AJ. Yes. So ito naman yes. Ay pro. Pero I mean may anti pero may mga pro pa din.
15: Kapatid na Jamie, sa mga oras na ito, no, ito ay mga pro-PBBM o pro-government itong mga nagsasagawa ng kilos protesta dito sa Jokno at wala pa tayong namamataan na anti-government dito sa kinalalagyan ko at nagkikilos protesta sa mga oras na ito, kapatid na Jamie.
1: Okay, sige. Patuloy tayong makikipagbalitaan dyan, no, kung ano yung magiging sitwasyon kasi nung last time medyo mainit eh, lalo na nung gabi, di ba? Oh, may nakita ako na mga nagpo-protesta na ano. Oo. Councilor pa ata yung isa.
15: Itong mga, itong mga grupo na to, kapatid na Jamie, kung makikita mo nga yung mga pinos ko sa studio, yung mga pinadala kong larawan at mga video dyan, kaya talagang sinusuportahan nila ang administrasyong Marcos. At gusto lang naman nila, kapatid na Jamie, ang tanging gusto ng kanilang grupo at hanay ay panagutin ang may sala at humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na isasagawa nga sa mga susunod na panahon dito nga sa Senado. At panagutin din si Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest na inihain nga ng ICC laban sa kanya, kapatid na Jamie.
1: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, AJ.
15: Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa labas ng Senado, dito particular dito sa Jokno Boulevard sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Maraming salamat AJ Ignacio, si Mr. Mabuhay. Napapakinggan po ninyo tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Samantala, DICT, paigtingin ang laban kontra fake news. Si Marian Bastasa sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Mary. Nangako ang Department of Information and Communications Technology o DICT na paiigting pa ang kampanya laban sa fake news. Ito matapos mabiktima mismo si DICT Secretary Henry Aguda ng fake news na umunoy nagbitiw na ito sa pwesto. Ayon sa kalihim, palalakasin pa ng ahensya ang kampanya laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may layuning manira, magkasik ng kalituhan at makasira sa mga institusyon at pambansang interes. Sa pamamagitan naman ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, sinabi ng DICT na patuloy nilang tinutukoy ang pinagmumula ng mga fake news at pinalakas din ang paikipagtulungan sa mga fact-checkers at mga lehitimong mamamahayag. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, may mga lead na sila sa mga pinagmumula ng ilang fake news narratives at mga network na nagpapakalat nito. Nakikipag-ugnay na ang DICT sa National Bureau of Investigation at PNPACG para makalikom ng mga dagdag na digital evidence at makabuo ng matibay na kaso laban sa mga responsable. Kaugnay nito, nagbabala rin Secretary Aguda sa mga operator ng troll farms na matutuntun din sila ng gobyerno. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Siguro dapat gumawa din ng batas, no? Laban sa mga troll farm na yan. At saka doon naman sa mga nag-troll farm, doon sa, diba, kung yan ang trabaho ninyo, well, hindi naman natin kayo ginajudge. Alam kong mahirap ang buhay ngayon. But if you could find some decent work, no? Eh, please lang. Oo, humanap naman kayo. Huwag naman kayong magpagamit. Anyway, Pilipinas, pinalalakas ang Fisheries Alliance sa Papua New Guinea at Marshall Islands. Si Ray Ferrer sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Lalong pinagtibay ng Pilipinas ang pagkikipagtulungan nito sa mga bansang nasa Pacific region matapos lumagda sa dalawang kasunduan sa larangan ng pangisdaan sa Port Moresby, Papua New Guinea. Pinangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa Papua New Guinea at Memorandum of Cooperation sa Marshall Islands sa Melanesian Ocean Summit. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon ng fisheries trade, aquaculture, technical exchange, technology transfer at capacity building, pati na rin ang mas pinaigting na laban kontra illegal, unreported at unregulated fishing. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang sama-samang pangangalaga sa karagatan dahil nakasalalay dito ang food security, kabuhayan at oportunidad ng mga mamamayan. Samantala, binigyang din naman ng mga opisyal ng Papua New Guinea at Marshall Islands ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon para sa mga matagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapaunlad ng blue economy. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
1: Samantala, Pilipinas, pinangunahan ang pagtatag ng ligtas at inklusibong digital economy sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang balitang yan, hatid ni Quincy Kahilig.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Walang humpay ang pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalago ng digital economy ng bansa, kung kaya sa pagiging ASEAN 2026 Chair ng Pilipinas. Isasagawa ang pinakamalaking pagtitipon sa larangan ng financial technology ngayong taon. Ito ang Manila Tech Summit 2026 na iorganisahan ng fintechalliance.ph na binubuo ng malalaking financial institutions sa bansa. Sa kanyang mensahe sa pre-summit media conference sa Pasay City ngayong Miyerkules, binigyan diin ni DTI Secretary Cristina Roque na mahalagang mahikayat ang maliliit na negosyante na gumamit ng digital platforms dahil sa malaking tulong ang mga ito sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at makasabay sa makabagong paraan ng kalakalan sa buong mundo. Kaya nga target ng Manila Tech Summit na pag-ugnayin ang private at public sectors para sa mga hakbang tungo sa ligtas at accessible na financial technology para sa lahat ng mamamayan ng ASEAN. Magsisimula ang dalawang araw na summit sa July 28 sa Manila Marriott Hotel at inaasahang dadaluhan ito ng mahigit 4,000 na tech leaders mula sa loob at labas ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
1: At bago tayo tuluyang magpaalam, syempre pa.
21: Happy birthday! Happy birthday!
1: Maligayang karawan sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sa ating kasama kay Laila Sharine Nami, ang amin pong RP Tawi-Tawi. Yan.
21: Happy birthday!
1: At syempre, happy birthday kay Vince Marcelo.
21: Happy birthday!
1: Ayon, happy birthday Vince at syempre sa ating kaibigan at kaklase natin ito dati, si Edwin Tamayo.
21: Happy birthday! Happy birthday!
1: At happy birthday din kay Romer Bantuyan, Alvin Andanar, kay Boss Alvin, at syempre kay Richard Guillermo.
21: Happy birthday! Happy birthday.
1: Maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Ang ating po mga nakasama, sina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, at ang ating po mga executive producers, sina May Vidania, Isabel Silang, and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho.
3: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
22: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
4: 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Collab.
23: FM.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab.
2: Tayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radio Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
4: Marinela, sa Radio Magazine at The Capital FM.
3: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At sa ating FM technical engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-download na din po or paki-like and share ang ating social media platforms.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Ganon din po, paki-download ang ating mobile app na PBS Receiver.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: At ngayon naman po, ano, tatalakayin natin yung mga mahalagang usapin na kinakaharap ng ating mga senior citizens. Mula yan sa benepisyo, sa kalusugan, hanggang sa kanilang proteksyon at karapatan, ano. At para pakinggan po natin, ano, yung mga konkretong hakbang at solusyon. Mula po sa ating panauhin ngayon, ang chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Walang iba kundi si Attorney Merceditas Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney.
16: Hi, magandang hapon naman, Marinela. At magandang hapon sa lahat ng mga senior citizens na nakikinig ngayong hapon.
3: Ayun, ano, simulan po natin, Attorney, ano, doon sa mga discounts ng mga senior citizens, ano. Madami po kasi ang nagrereklamo, ano, tungkol sa hindi po nasusunod na senior citizen discounts. Ito yung 20%, ano po. Ano po yung mga konkretong hakbang, ano, ng inyong ahensya para po mapanagot, ano, yung mga establishmento na lumalabag po?
16: Marinela, meron tayong 16 regional offices, no, nationwide. At ang ating mga regional directors ay aktibo na inire-report nila sa DTI kung mayroong mga paglabag sa mga diskwento na dapat na makuha ng ating mga senior citizens. At tayo din ay nag-refer naman din sa OSCA para makapag-imbestiga. Dahil ang OSCA din ay may mandato na mag-imbestiga sa mga ganyang mga violations.

0: Napakalaking tulong po kasi attorney ano yung 20% discount ano na nakukuha.
1: Yes,
0: oo.
1: Malaki yan sa gamot,
0: opo.
1: No?
0: Mm-mm.
1: Aha. Kaya lang kailangan laging may reseta.
0: Opo.
1: O, nadala.
0: Mm-mm.
1: At saka sa mga restaurants, pakita lang yung
0: pagkain.
1: ID. Oo, meron pa dyang VAT exemption na kasama. So, malaking bagay sa ating mga senior citizens yan.
0: Opo, ano. At pagdating naman po ano, sa pension at yung financial assistance attorney, may mga ulat po na delay daw or kailangan na kakulangan sa pension at financial assistance nga. Ano. Paano nyo po ito tinutugunan at kailan po kaya makakaasa ng talagang konkretong solusyon ang mga senior citizens natin?
1: Kasi sa ngayon, ang social pension ay nanggagaling sa DSWD.
0: Apa.
1: Kaya kung nakakarating sa amin ang mga complaints, no, reklamo tungkol sa hindi natatanggap ng mga social pension benefits, ay inire-refer namin yan sa DSWD. At ang social pension na yan ay ang nakakatanggap lang ang mga indigents. Hindi lahat ng mga seniors ay pwedeng tumanggap ng social pension. Ang inaasahan natin na magkakaroon ng pension ang lahat kung mapapasa ang universal social pension na hinihintay natin. So, ang ano naman, tayo naman nakikipagtulungan lagi tayo sa Kongreso, sa ating mga miyembro no na miyembro doon na nakasangga natin na sana kung maaari ay makapagbigay pa ng kung ano man ang mga serbisyo na nararapat sa ating mga senior citizens.
0: Ayun, ano.
1: At ang binibigay lamang, Marinela, ng National Commission of Senior Citizens, yung tinatawag na cash gift.
0: Mm-mm.
1: Ito yung pag narating mo ang age 85, 90, 95, makakakuha ka ng 10,000. At pag 100 years old, makakakuha naman ng 100,000. At mayroon pang counterpart na binibigay dyan ang LGU na bukod pa sa amin, sa National Commission, nagbibigay din ang LGU. Kaya lang, kailangan mag-apply. Mag-apply sa OSCA offices kung saan sila nakatira. May mga OSCA naman sa lahat ng ating mga munisipyo. Apply sila at pagkatapos, titingnan yung kanilang mga papeles, may requirements, at isusumiti yan sa atin sa commission para maibigay namin yung 10,000 na due sa kanila or 100,000.
0: Ayun, ano, napakaganda rin nun, ano? Cash
1: oo,
0: gift. Oo, ang laking tulong po. Ano? Oo.
1: Malaking tulong. Tapos yun pang ating mga LGUs nakakapagbigay din ng counterpart kung ano man ang makakaya nila, tumutulong sila at nagbibigay sa ating mga kababayang seniors.
0: Mm-hmm.
1: So, na lahat yan, mayaman,
0: mahirap,
1: lahat.
0: Mabibigyan.
1: Ay, itong cash gift,
0: mm-hmm,
1: lahat. Ano, qualified basta na-reach yung milestone age.
0: Oo. At basta nakapag submit po sila no ng mga requirements.
1: Basta nakapag-apply, importante
0: mag-apply
1: kasi wala kaming basis naman, Marinela, 'di ba?
0: Sa dami po ano, oo, sa dami ng seniors, oo.
1: Kasi ngayon, ano, marami na tayong matatanda.
0: Mm-mm.
1: Yung aging population ngayon is almost, ano na tayo, 11 million.
0: Wow, dami.
1: Ano? So marami na din na nagki-claim ng ano, yung mga 80, 85, 90, 95 dahil mas mahaba ngayon ang buhay ng mga seniors, mga tao, at kasi mababa na ang mortality rates. At ang fertility rates naman, mababa din. Kaya nagkakaroon na tayo ng aging population.
0: Opo, ano. So, pagdating naman po attorney ano sa benefits at healthcare ano, yung patuloy po na pagtaas nga ng presyo ng mga gamot at healthcare ano, sa tingin niyo po ba ay sapat pa no yung kasalukuyang benepisyo para sa mga seniors?
1: Lagi natin nakikita na dahil sa malaking gastusin ano, parang kailangan pa rin ng kaunting tulong na manggagaling sa gobyerno. Kaya nga yan, inumpisahan dito sa universal social pension. No? Basta kung ano man ang mga kailangan pa, ang komisyon ay handang tumulong at mag-recommend sa ating mga mambabatas kung ano ang pwedeng maibigay sa ating mga seniors.
0: Ginagawa ng paraan ano, ni na-chair kung paano madadagdagan ano, yung tulong. Mm-hmm.

0: para sa mga matatanda, ano?
1: O tsaka kung pwede pang malakihan yung discount, ano pa ang pwedeng maibigay ng mga may kagaya sa tubig, meron tayong discount.
0: Discount.
1: Sa electricidad, meron tayong discount. Baka posible din na mataas na tumaas yung discount na yan, di ba?
0: Opo.
1: Yun, yung mga ganong mga
0: tulong.
1: bagay na pwede
0: Opo.
1: Makatulong ang komisyon.
0: At paano rin yun na pampu sinisigurado, attorney, ano? Yung na naaabot po, lalo yung sa mga malalayo, sa mga liblib na lugar, ano? Na mga senior citizens natin, ano? Na hindi rin po sila napag-iiwanan naman ng mga programa ng ating pamahalaan.
1: Hindi talaga sila maiiwan dahil kasi meron tayong 16 regional offices nationwide at aktibo naman itong ating mga regional directors. Masisipag naman sila at meron tayong mga tao dyan na masisipag din. At in fact, lagi silang busy sa pagbibigay ng gift sa ating mga senior citizens. Libo-libo ang binibigyan natin nationwide. Bukod pa sa kanilang pag-aasikaso, sa mga reklamo na dumadating at sa mga programs, mayroon sila mga programs na na ka-partner ang ating mga different agencies in government, like halimbawa na sa livelihood, sa health, sa DOH, yun sa livelihood, sa DOL, marami silang ginagawa para mabigyan ng serbisyo ang ating mga seniors.
0: Ayun, ano, talagang walang pagpapabaya at talaga naman ang kapakanan ano ng mga seniors talaga namang sinisigurado ng ating pamahalaan At pagdating naman po, alam naman natin ngayon na digital na, attorney, ano, paano po, dahil alam naman natin maraming seniors po ano ang nahihirapan pagdating sa digital system, ano, yung mga online bookings, yung mga ganun po, ano naman po kaya ano ang nga ginagawa ninyo para gawing mas accessible po ang mga services para sa ating mga seniors?
1: Yung ating mga regional offices, nagsasagawa ng digital literacy at cyber security training para maturuan ang ating mga senior citizens kung paano gamitin itong makabago itong teknolohiya na ito. No? So, at katunayan, yung ating mga regional offices ay nagsasagawa na nga nitong training program nito at ang katuwang natin dyan, ang DICT. Dahil itong ating mga senior citizens, eh, hindi sila digital literate, di ba? So, sana makatulong yung kanilang mga anak, apo, na makapag-assist sa kanila. Makapag-assist, no? Kahit na doon sa pag-register sa ating website para maging para malagay sa ating database, dapat makatulong sila. Ngayon, meron tayong inilunsad na Digital National Senior Citizen ID sa eGov.ph app. At katuwang natin ang DICT para dyan sa ID na yan. Na kahit sa mobile phone, sa mga mobile phone, sa mga telepono lang, mabilis at mas accessible na ang pagkuha ng benepisyo, mga diskwento, dahil mayroon na tayong digital ID. Kailangan lang makapunta dyan sa eGov.ph app para magkaroon ng ID.
0: Makapag-register, ano?
1: Para makaregister.
0: Sabi nga ni attorney, kung siguro naman may apo, may anak, ano? Or ano na makakatulong. Kung hindi, sabi nga ni attorney, may mga regional offices naman na po pwedeng lapitan, ano? Para mahinga ng tulong din, ano? Kung sa kasakali.
1: Saka Marinela, gusto naming mailunsad at in-urge natin ang lahat ng mga local government units na magtayo ng Senior Citizen Center. Kasi nasa batas na yan since 30 years ago. Dahil pagka may Senior Citizen Center, may mapupuntahan ang ating mga seniors. Kung sila'y nalulungkot, pupunta sa center. Kasi magpuprovide dyan ng mga recreational activities. Tapos kung may mga problema sila, pwede may makatulong, na siguro may na pwedeng tumulong, magbigay ng legal assistance. O kaya kung gusto magtrabaho, magpunta sa center at sabihin na gusto kong magtrabaho, malakas pa ako at makikipag-coordinate naman ang center at ang komisyon sa Department of Labor and Employment. Kasi mga 60 years old, malakas pa yan eh.
0: Opo.
1: Pwede pa yung magtrabaho. At in fact, nakapag-train kami ng mga tour guide.
0: Tour guide.
1: Yes.
0: Opo.
1: At sila ngayon kumikita at happy. At i-replicate natin yan sa ating sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism. Kaya importante magkaroon tayo ng senior citizen center at yung aming pinagkakabisihan na kumbinsihin ang ating mga LGUs na magtayo. Mandato nila yun eh, nasa batas na yun eh, for every city or municipality.
0: Opo. At Chair, isa nga sa inyong mga naging tour guide ngayon, ano? Ang dati pong station manager ng Radyo Magazine.
1: Yan! Oo. Alam mo, nag-i-enjoy na siya, kumikita pa.
0: Mm-hmm.
1: At natutuwa naman ang mga tourists dahil marami siyang kaalaman tungkol sa history ng Pilipinas.
0: Opo. At attorney, ano, kung meron pong pagkukulang na maituturing ano ang kasalukuyang sistema para sa mga senior citizens, ano po kaya yon at paano nyo po ito tinutugunan?
1: Bago pa lang ang komisyon, no? Kaya kung ano man ang mga pagkukulang, nakikita natin tungkol sa mga benepisyo ay nagpo-focus tayo dyan. Ano pa ba ang mga dapat gawin ng komisyon? Ano pa ba ang dapat ng mga programa na dapat na maipatupad kasama yung mga ating mga kasamahan sa mga ibang agencies of government? Dahil kasi nasa batas yan eh, na kailangan magkaroon ng mga programa, ang mga tinukoy na mga ahensya na programa para sa ating mga senior citizens. Yan. Kaya tinitingnan natin isa-isa lahat na ngayon, yung mga mandato, para mapalakas natin ang komisyon.
0: Ayan. At meron din pong mga ilang cases ano, ng pang-aabuso at neglect sa mga senior citizens. Ano, ano po kaya yung mechanism ninyo para maprotektahan sila at mapanagot po yung mga nang-aabuso?
1: Kasi yung mga ganyang complaints, no? Ang dapat mag-imbestiga yung OSCA. Ngayon, kung ang OSCA ay magiging proactive, no? At talagang gagawin nila yung kanilang tungkulin na kasama naman kami dyan sa komisyon kung kailangan nilang assistance, ay mababawasan siguro yung mga nangyayaring elder abuse kasi walang masyadong nagre-report. Dahil kasi ang mga naaabuso yung mismong miyembro ng pamilya. Oo, parang napapagod sa pag-aalaga o nagsasawa at dahil nandiyan na lang sila sa bahay at
0: wala nang pakinabang.
1: Hindi na nakakatulong. Pero dapat isipin nila na ating mga kapamilya na noong kabataan nila, sila ang nagpaaral, sila ang tumulong upang sila ay magkaroon din ng pamilya. At dapat naman tayong magbigay ng kaukulang respeto at pagmamahal. Palitan natin ang pagmamahal, yung binigay ng pagmamahal sa atin na ating mga magulang. So mayroong elder abuse bill na sa Kongreso na kung maaari ay sana agad makapasa. Dahil ang DOJ, Department of Justice naman, basta pagka mayroong nagkaroong investigasyon at na-file, mandato ng DOJ na i-prosecute itong mga mga reklamo na to, mga kaso na to. At itong aming elderly data management system, ito medyo may kulang pa na kailangan natin ding mapalakas, no? Dahil ang registration ngayon ay out of 11 million, 9.2, more than 9 million pa lang. Dami na nating mga senior citizens. Kami pala, I don't think, Marinela, na senior ka pa. Kami
0: malapit na po.
1: Na.
0: Hindi pa naman po, attorney. Malapit pa lang.
1: Kami mga seniors, may kulang pa na pagpaparehistro. Dahil pagka yung universal pension, aprubahan na yan, makakatulong ating database.
0: So sa mga hindi pa nagre-rehistro, nako, magparehistro na kayo.
1: Oo, sana sa mga nanonood, magparehistro na. At saka pagka magpupunta sa OSCA, sabihin na, malapit na akong mag-80, mga months before, o malapit na akong mag-85, months before mag-apply na para ang gusto namin sa komisyon, matanggap nila ang kanilang cash gift. Tawag natin dyan, cash gift.
0: Apo.
1: Matanggap nila sa birthday nila.
0: Para may pang-birthday, ano po,
1: para
0: Chair?
1: May pang-birthday.
0: Oo, para masaya ang birthday.
1: Oo, lalo na kung centenarian. Marinera, nakakatuwa. Pag binigyan mo ng 100,000, aba, mayroon pang counterpart sa LGU na posibleng 100,000 din.
0: Ako, ang ganda na.
1: Talagang, talagang natutuwa itong ating mga centenarians na kahit na kung dahil sa katandaan, medyo konti na lang ang ngiti. Pero pagka nakita naman yung cash gift, napapalaki ang ngiti.
0: Sa laki ba naman po ng halaga, talaga namang matututong ngumiti, ano? Sabi nga natin, talagang ang mga, sabi nga, hindi na po, hindi naman sa ano, no? Lalo yung mga centenarians na, no? Konting panahon na lang, biruin mo, makakatanggap ng 100,000 kung may counterpart pa, abay, napakalaki nga halaga nun, ano?
1: Oo, pero yung 10,000, ano mo, kahit na hindi naman masyadong malaki, malaking tulong pa rin.
0: Pa rin, opo.
1: At masarap ba yung makatanggap ka ng regalo sa iyong pamahalaan, di ba?
0: Opo.
1: At meron pang ano, congratulatory message si President Marcos. So meron kang letter na magagaling from the President.
0: Yun pa lang, panalo na eh, ano po. May kasama
1: na,
0: pang cash. Oo.
1: Yun, may kasamang cash.
0: At attorney, ano, paano nyo naman po hinihikayat, ano, ang ating mga seniors na maging active po sa advocacy para sa kanilang mga karapatan?
1: Yan ay nangyayari at mangyayari kung yung ating kasama sa media ay tutulong sa atin sa awareness campaign.
0: Apo.
1: No, halimbawa na, may mga senior citizens tayo na na-scam. Kung na-scam, pwede tayong mag-report, paalam sa amin, at i-re-report naman namin yan sa CICC ng DICT, yung cybercrime. At kung makikinig sa ating programa, sa ating radio magazine, no? Nag-iimbita tayo ng mga representatives from PhilHealth, representatives sa mga ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay paliwanag kung ano ba yung mga matatanggap na ating mga senior citizens. Kagaya noon, yung galing, meron kami from the Energy Regulatory Commission, nag-invite kami. Yung sa PhilHealth nga, yung sa YACAP, na pwede kang magpunta sa YACAP Center and then makakuha ka ng libreng gamot, libreng medical advice. Yung mga ganun, iniimbita namin para malaman ng ating mga senior citizens ano ba yung mga pribilehyo nyo. Ano ba yung mga discount na makukuha nyo. Kaya sa susunod na, ano, merong, sa susunod na, na ano natin, na, na show sa Radio Magazine, nag-invite kami ng taga, ano naman, taga SSS para dun sa mga pensioners, no? Na kumukuha ng pensyon sa SSS. Yan. Through our program, nakakapag, paalam kami sa mga ating senior citizens kung ano ba ang yung mga karapatan, kung ano ba ang pwede niyong pakinabangan sa ating mga ahensya ng gobyerno at lalo na dito sa komisyon.
0: Ayun, ano. At panghuli na lang po, attorney, ano, ano po kaya yung pinaka-importanting paalala nyo para sa ating mga senior citizens?
1: Oo, sa ating mga pinakamamahal nating mga senior citizens. At kayo po ay haligi ng ating lipunan at patuloy namin isusulong ang inyong kapakanan. At umasa po kayo na ang komisyon ay patuloy na magsusumikap para mapalakas ang inyong benepisyo at maprotektahan naman ang inyong karapatan. At hinihikayat namin kayong mga aktibo sa pakikipag-ugnayan sa aming mga tanggapan para mas mapabilis naming matugunan ang inyong pangangailangan. At ang lagi kong sinasabi, mag-register para makuha ang inyong ang mga benepisyo at kung ano man ang mga tatanggapin pa mula sa ating pamahalaan.
0: Ayun, ano. Abangan nyo po ang Golden Heart
1: Yes, ito po
0: Every
1: yun.
0: Friday po yan, 2 to 3 in the afternoon. Ayan, kasama po si Attorney Merceditas Gutierrez, ang chairperson po at CEO ng National Commission of Senior Citizens, para po nalalaman nyo, na-update po kayo no, sa mga karapatan, sa inyong mga benepisyo na maaaring matanggap at mga padating ano, na biyaya. Ano? Ayan, makinig po kayo tuwing Biyernes yan, 2 to 3 ng hapon. Muli po, Attorney Merceditas Gutierrez, chairperson and CEO, maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din, Marinela.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home eka nanay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
12: Mula sa Radyo Magazine.
13: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eka Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
18: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Tayo po'y dadako na para sa wise tips ni Nanay. Ang pagre-retiro po ay isang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng tao. Hindi lamang ito tungkol sa pagtigil sa trabaho, kundi pati na rin sa paghahanda sa pananalapi, kalusugan at emosyonal na aspeto ng bagong yugto ng buhay. Bago magdesisyon, mahalagang tanungin ano ang sarili ng ilang critical na katanungan para masiguro na magiging maayos, masaya at kapaki-pakinabang ang inyong mga retirement. So una dyan, ano? Tanungin, handa na ba akong huminto sa trabaho? Kasi ang retirement po, malaking pagbabago yan sa araw-araw. Kung hindi ka handa sa emosyonal o mental na aspeto ano, ng hindi pagtatrabaho, maaaring maramdaman ang kawalan ng direksyon o yung tinatawag na boredom. Nandyan din yung may sapat ba akong ipon? Nako, yan, napakahalaga niyan para sa retirement. Kailangan mo ng financial security ano, para syempre sa mga gastusin, sa emergencies, long-term health care. Mahalagang malaman kung kakayanin or sapat na ba yung ipon mo ano, kasi titigil ka ng magtrabaho, wala ka ng monthly income. So yung mga naipon mo nung mga panahon na yon na ikay nagtatrabaho, sasapat na ba ito? Or ano ang gusto kong gawin sa oras ko? Ayan, ako, napakadaming gustong gawin, ano? Maraming retirees ang nalulumbay dahil daw sa kakulangan ng purpose. Pagpaplano ng hobbies, volunteer work, or bagong proyekto ay nagbibigay ng fulfillment. Kasi dati pumapasok ka halimbawa 8 to 5, o di ba? Eh ngayong retired ka na, eh hindi na ganoon, ano? Usually yung paggising mo ng 5 o'clock, eh kapos pa 'yon pag minsan nalilate ka pa, eh di ba? O ngayon at hindi ka na papasok at retired ka na, anong gagawin mo doon sa oras na 'yon mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon? Nako, mahaba-haba 'yon, ah. 9 na oras 'yon, araw-araw 'yon, ah. So, dapat napaplano din. Paano ko mapapanatili ang aking kalusugan? Mas maraming oras sa retirement, kaya critical ang exercise, tamang pagkain at regular check-ups. Ayan, dapat kailangan yan, ano? Ang kalusugan po ay pundasyon ng masayang retirement. Ayan, baka retired ka, ang dami mo ng oras, eh hindi ka naman maka labas dahil sakit naman ang katapat nito, ano? So dapat siguraduhin malusog, ano, ang ating pangangatawan. Paano ko haharapin ang pagbabago sa social life? Maapektuhan ang social circle mo kapag hindi ka na nagtatrabaho, syempre, no? Mahalaga yung pagpaplano kung paano mo mapapalago or mapapanatili ang friendship at support network. Ayan, yan yung ilang pinoproblema ng ilang magre-retire, no? Paano na? Sino nang katsikahan ko? Wala na kasi, kumbaga, dito lang sa office, ano, do sa pinapasukan lang sila may mga friendship. Paano na? Eh, syempre, may mga pasok yung mga friendship mo. Eh, ikaw lang ang nag-retire. May plan ba ako sa aking healthcare at insurance? Ang medical expenses po ay tumataas habang tumatanda. So, siguraduhin may sapat na health coverage para maiwasan ang financial stress. Kaya nga ba ako pinag-iisipan ko, hindi ba, Seth? Kinukulit ako ng aking friend, eh. Parang malapit-lapit na, konti na lang, konting pilit na lang. Handa ba akong mag-adjust sa lifestyle changes? Ayan, baka kailangan mong bawasan ang gastusin or lumipat ng mas simpleng pamumuhay. Diba, ang adaptability ay susi po sa komportabling retirement. So, kasi hindi na regular ang kita mo, eh. Diba, buwan-buwan. Kung nung ikay nagtatrabaho, eh, kaya mo. Eh, parang itong nag-retire ka, eh, yung pension mo, syempre, maliit na lang kung ikukumpara mo sa buwan ng sweldo mo. So, dapat medyo adjust-adjust din, ano? Para sumapat ang pension. Ano ang plano ko sa oras ng pamilya at mga mahal sa buhay? Ayan, napakahaba na ng oras mo, ha? Mas maraming oras ng kasamang pamilya. Pagpaplano kung paano magtutulungan or magiging involved sa buhay ng pamilya. Ayan, ha? Eh, syempre, kapag alam naman natin na kapag lumabas, eh, pera ang katapat, ano? Pag nagbakasyon, diba? Pera. Pag kumain sa labas, pera. So, paminsan-minsan, ano, pupwede yan, ano, pero hindi sa lahat. Pwede naman bonding sa loob lang ng bahay, kwento-kwentuhan, movie marathon. At handa ba akong harapin ang emotional at psychological na aspeto na ng retirement? Ayan, ang mga retirees po ay maaaring maramdaman ng loss of identity, loneliness or anxiety, ano? Pag-isipang maaga kung paano harapin ang mga ito at makatulong sa smoother transition. So, matapos po ang lahat ng tanong ko, ang tanong, handa ka na bang mag-retire? Kung positive lahat ng sagot mo, ay pwede na, no? Malapit na. Tanong, eh, handa na ba ako? Pinaghahandaan ko na yan. May ilang panahon pa ako, eh. May ilang taon pa ako. Ang retirement kasi, no, sa gobyerno, early retirement is 60 years old. Ang forced retirement naman is 65. So, may panahon pa, no? para mapagplanuhan ang lahat. Samantala,
17: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: World-class na tanawin. Explore na natin!
22: Love the Philippines.
21: Likhang sining na proudly Pinoy.
22: I-flex na yan!
21: Radyo Magazine
23: 1278.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
17: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
18: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Samantala, ano? Babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Siyempre yan sa pangunguna ng aking ating nenet at kuyang Andy. Watching daw from Pinambaran. Ako kasi ang ate ko, retired na to eh. Ngayong May. Kaya kung saan-saan na to nakakarating. Ako, hindi pala natin nabasa kanina, no? Yung mga viewers and listeners natin na nag-comment kay Chair at CEO ng NCSC. Ito, kay Fernando Sumundong. Ayan, watching daw Region 9. Naku, sayang, may mga tanong, ano, pasensya na po, hanggang ngayon ko lang napansin, ano, kay Dercilas Gutierrez. Ayan, yan mo po, ipo-forward natin sa NCSC, ano, ang inyong mga katanungan, ano, para mabigyang sagot ang mga tanong ninyo, ano. Kay Maria Divina Fial Alcera, ayan, watching. Kay Ambet Untalan, watching from Oscar Salayan, Occidental, Mindoro. Kay Nena Metrilio. Ayan, nagtatanong ng payout, ano, kailan daw? At sa ating mga ka-seniors, ano, abangan nyo po, every Friday po ang Golden Heart, Puso. Para sa mga senior. Ayan, with Attorney Gutierrez yan. 2 to 3 in the afternoon po yun. Every Friday. Samantala, meron po tayong isang aabangan nyo to every month. Once a month, ano? Bakit once a month? Medyo para po medyo nabibitin kayo, ano? Eto, aabangan nyo to. Ma, anong ulam? Tampok po yung isang special, ano? At masarap na potahe. Eto yung kare-kare, beef strife. Alam, Ma'am, si Marinella yan, ano? Pinasimple, pinadali, ano? Isang lutong bahay na punong-puno po ng pagmamahal. Ayan. Tara na at alamin kung paano po gawing mas simple at masarap ang paboritong ulam ng pamilya. Ayan na, panoorin natin ang Ma, anong ulam? Hello mga Mamshi, ako ang inyong Mamshi Marinella. At welcome sa ating bagong segment, ang...
1: Ma, anong ulam?
2: Ma, anong ulam?
3: Ma, anong ulam?
0: At ngayong araw... Magluluto tayo ng kare-kare tray. At ang ating mga gagamitin: bawang, sibuyas, talong, sitaw, bagoong, kare-kare mix, at saka beef tray. Siyempre, una, bawang. Babalatan natin ang ating bawang. Matapos natin balatan ang ating bawang, ipit-pitin natin ito para mas maging malasa. Sunod naman natin ang sibuyas. Kailangan din natin ng sitaw. Hihiwain din natin ito. Tatanggalin natin yung sungot. Ayan. Pagkatapos, hihiwain natin ng mga 2 inches para maganda. Pantay-pantay. Tuhugasan natin bago natin yan lutuin. Ang susunod naman natin, talong. Hihiwain din natin itong ating talong. Mas maganda pahilis ang hiwa ng ating talong. Turuan natin ang ating mga anak na kumain ng gulay. Pampahaba ng buhay. Ayan, mga nanay. Ayan, kumpleto na ang ating gulay. So, huhugasan natin to. At tuloy-tuloy na tayong magigisa ng ating kare-kare. Magigisa na tayo ng ating kare-kare. Pipirituhin muna natin ang ating mga talong.

susunod naman natin ang sitaw. At eto na, maggigisa na tayo. Unahin natin ang sibuyas ah. Kasi mabilis na luto ang bawang eh. Pero sa iba, inuuna nila ang bawang. Pero ako, unahin natin ang sibuyas. Idagdag ang ating bawang. Ayan, bawang. Pwede na natin isunod ang ating beef tripe. Or tuwali yan ng baka. Ito, pinalambutan na natin to bago pa natin na igisa kasi medyo matagal ang pagpapalambot eh. So, ginisa na natin kanina pa yan ah. Lalagyan na natin ng konting pampalasa. Lalagyan natin ng konting bagoong ah, pampalasa. Pero mamaya yan, mas masarap yan kapag luto na yan at gagamitin nating sausawan mamaya. Kasi hindi buo ang ating kare-kare kung walang bagoong. Lalagay na natin tong ating kare-kare mix. Dadagdagan na natin ng konting tubig. Pwede na rin natin ilagay ang ating gulay. Or pwede nyo pa siyang lagyan ng seasonings kung gusto nyo. Titikman muna natin kung tama na ba yung lasa nito, no? Baka kulang pa. Nako, tama na. Luto na ang ating kare-kare tripe. Eto na. Luto na ang kare-kare a la Mamshi Marinella. Kainan na!

0: Ayun naman, ano, nakita nyo kung gaano kahirap nabuo ang ating anong ulam. Ayan, syempre sa tulong yan ng ating mga staff, ano, sa Radyo Magazine. Nakita nyo kung paano nakaakyat pa sa upuan yung isa. Ayan, maraming salamat din sa Acecape, ano, at tayo'y hinayaang makapag-shoot, ano. Kaya po, minsan lang sa isang buwan nyo, mapapanood ang maanong ulam. Medyo mahirap-hirap po, ano. At saka isa pa yung location. Siyempre, naghahanap tayo ng magandang lokasyon, ano, para masarap ang kainan. Kaya abangan nyo po yung susunod nating episode ng Ma, Anong Ulam? At sa pamamagitan po niyan ay tayo unti-unti nang magpapaalam ngayong araw na ito, no? Maraming salamat po sa naging panauhin natin kay Attorney Mercedes Gutierrez, ang chairperson at CEO ng NCSC. Ganon din sa mga nakinig at nanood, ano? At sa ating technical side, kina Julius, kay Sam, Mary Shol, Rona Camille sa Marulas Transmitter, kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May, at syempre sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera, at syempre sa buong staff ng magazine sa Ma, Anong Ulam? At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Eco Nanay. At syempre, ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
3: Collab.
4: FM2, The Capital.

0: Siguro pagkatapos ng nangyari nung Monday, nagdala na ako ng mga ekstrang damit sa toiletries ko dito para handa nang dito na lang
1: mag-campo. Mariosa tayo. Para kayong bayanihan to the people niyan, ha?
0: Yes, so good bahay kami.
1: So good senado kayo dyan. Okay. Sige, ganda na staycation nyo. Sige, balita mo kay Nipa ha, sa iba pa mga developments yan. Ingat kayo dyan.
0: Sige, mula Senado, ito si Ming Fasensyon para sa Radyo Pilipinas.

0: Ayan na nga po ang round 2 ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Robin Padilla.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Samantala, supply naman ng petroleum products sa Pilipinas na nanatili daw humatatag. Ayon sa pamahalaan, nagbabalik si Raquel Bayan. Raquel!
2: Walang dapat na ipangamba ang publiko sa supply at buffer stock ng petroleum products ng Pilipinas sa gitna ng sigarot sa gitnang silangan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na nitong Biyernes lamang na nanatiling matibay o matatag ang supply ng langis sa bansa. Ang gasolina, sapat pa anya hanggang 53 araw. Ang diesel ay nasa 48 araw, habang ang kerosene naman ay nasa 165 days. Ang LPG ayon sa opisyal ay nasa 35 araw, habang ang aviation fuel ay sapat pa hanggang 73 araw. Kung tutusin ayon sa opisyal, bahagyang mas mataas ang supply sa kasalukuyan kumpara sa average supply ng bansa. Ang kakayahan ng storage capacity ng Pilipinas para sa petroleum products ay nasa higit 60 araw lamang. Ibig sabihin, malapit ang mga pigurang ito sa itinatakdang volume na iniimbak ng bansa. Dahil dito, walaan niyang dapat ikabahala ang publiko, lalo't ang kailangan lamang naman tiyakin ay magtutuloy-tuloy ang importasyon ng langis ng Pilipinas na hindi anya problema. Lalo't wala namang refining countries sa Asia-Pacific region ang huminto o nagban sa pagbebenta ng krudo.
3: It, ano, wala ho, ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia Pacific region ng mga refined products na huminto or nagban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And,
2: mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report! Mark in! Mark out!
0: Sandali, bago ho tayo magtapos, nagpalabas po ng anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines at sinabi po nga posible daw po magpatupad ng manual load dropping o yung rotational brownout sa ilang lugar po ngayong araw na ito upang mapanatili daw po ang integridad ng sistema ng supply ng kuryente. Kasunod na rin po ito ng pagpapadupad ng red alert status sa Luzon at Visayas Grid. Mangyayari po ito sa alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa Visayas. Inisa-isa po rito yung mga electric cooperatives na magpapatupad po ng rotational brownout. Dahil po rito ay posible na po makancel kung sakaling mag-improve na po ang kondisyon ng supply ng kuryente. Inihikayat po ng NGCPN lahat na maging masino po sa paggamit ng kuryente.
1: Mark in! Mark out!
0: Ay, salamat po sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan na tinatawagan lamang po muna ng pansin ang nanay na si Jiba Malong Bayhaki. Siya po ang nanay ni Lawrence Michael Bayhaki. Siya po ay nasa pangangalaga po ng St. Rita Orphanage Incorporated dyan sa Paranaque City. Magpag-ugnayan lamang po kay Miss Lani Batulayan sa lalo madaling panahon para ho sa kapakanan itong ating ipinapanawagan. Tumawag lamang po sa numero B sa numerong 725-47891.
1: 725-47891. Mark in! Mark out!
0: Maraming salamat sa ating mga nakasama, Engineer Marvin.

0: Tulad na ating co-pilot ang mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero hindi kasing init ni Mayon. Oh, kalmado ito, chill lang to. Si Engineer Matet Segovia, si Myla, si Aiza at si Isabel, ang ating pong mga patnugot ng palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Bye!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ilan ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
5: Worry no more!
4: Worry no more!
5: Recap tayo
4: dito sa post-game.
5: Walang mintis!
4: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Mga kaganapan ngayon sa Senado tutukan. Sino-sino mga kongresista ang magsisilbing prosecutors kapag isinigawa na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilabas na ang dalawang executive order para sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno at pagpapaigting ng pakikipagtulungan ng bansa sa developing countries. Meralco, inanunsyo na ang pawasingil sa kuryente ngayong buwan kung magkano alamin. At silipin ang makulay na selebrasyon ng Saulog Tagpilaran sa Bohol.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakahanda na umanong isilbi ngayon ng mga otoridad ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay naman kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, wala silang natatanggap na koordinasyon mula sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police kaugnay ng umano'y pag-aresto sa senador. Itinanggi rin niya na naka-lockdown ng Senate compound. Pero pagtitiyak ni Aplasca, hindi nila uulitin na mangyari ang insidente noong Lunes kung saan nagkaroon ng habulan sa pagitan ni De La Rosa at ng mga ahente ng NBI. Ang iba pang detalye tungkol dito, iulat namin maya-maya lamang. Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pa sa isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali sa International Criminal Court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Muling nabuhay ang usapin ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang mga diskusyon hinggil sa posibleng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon, bagay na nilinaw ng Malacanang. Sa kasalukuyan, hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Pero hindi umano nito tuluyang isinasara ang posibilidad ng pagtalakay dito sa hinaharap.
4: Ang huli naming pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po, sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin, sa mga susunod ng araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli naming pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
3: Una nang iginiit ng palasyo na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nananatili pa rin umiiral ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Matatanda ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Matapos magsagawa ng paunang investigasyon ng ICC kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng kanyang gobyerno. Punto pa ng Malacanang, hindi naman kailangang magkagulo sa pagpapaabot ng suporta sa senador.
4: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga suporta ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangan magkagulo.
3: Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, binigyang diin ng palasyo na accountability ang nais ng pamahalaan.
4: So kung sabihin na the palace is for the holding of the trial, ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot.
3: Umapila na rin ang Simbahang Katolika sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente at bumoto ng naaayon sa ebidensya at sa ngalan ng hustisya. Hindi rin dapat anila madelay ang trial at dapat itong masimulan sa lalong madaling panahon dahil ang pagpapaliban dito ay pagpapaliban din sa hustisya para sa mga Pilipino, pati na sa bise. Samantala, nagpaalala ang Malacanang sa publiko na manatiling mapanuri at mapagmatsyag sa gitna ng mga kumakalat na usapin tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa Pangulo. Ayon sa Palasyo, wala pang namomonitor na aktibong plano para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Gayunman, sinabi nito na batid umano ng publiko kung saan nanggagaling.

0: at TCO Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng pamahalaan ng anumang tulong sa sinumang Pilipinong nangangailangan. Anuman anya ang kulay sa politika, laging kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin at hindi ang pansariling interes. Matatanda ang humingi ng tulong si De La Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court matapos itong mag-issue ng arrest warrant laban sa senador dahil sa muna'y pagiging co-perpetrator sa war on drugs ng panahon ng Duterte administration. Binawi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang inihaing subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isang araw ito bago ang nakatakda sana niya ang pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG sa Campo Crame. Ito'y para magsumite ng sworn affidavit, mga dokumento at magbigay ng mga impormasyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na naganap noong siya pa ang Police City Director at Regional Director sa Davao. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, respeto ito sa pagsasailalim ng Senado kay Bato sa protective custody matapos sa maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senador.
1: Iginiit ng Justice Department na nasa batas na maari umanong isuko ng Pilipinas ang isang individual sa International Criminal Court. Samantala, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakapagpalit na ng bagong lead counsel. Yan ang ulat ni RR Tubisic.
2: Muling iginiit ng Department of Justice na maaari umanong isuko ng Pilipinas sa isang international court ang isang individual ayon sa Republic Act 9851. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na nanatili ang posisyon ng kagawaran na walang batas na humahadlang sa gobyerno na makipag-ugnayan sa anumang korte sa ibang bansa. Ang RA 9851 ay ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na ginamit ng pamahalaan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng mga otoridad sa isang international court ang Pilipinong sangkot sa crimes against humanity. Samantala, sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya ay kikilos lang kung may hawak na siyang legal na dokumento. Ang hawak umano kasing papel ni dating Senador Antonio Trillanes ay mula sa International Criminal Court, ang korte kung saan nag-withdraw na ang Pilipinas. Kaya anya, wala na itong visa sa Pilipinas. Irerespeto niya lang daw ito kung ito ay galing na sa Interpol. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na hindi kailangan ng anumang domestic paper para ipatupad ang warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa. Ito rin ang posisyon ng ICC dahil nangyari ang mga umano'y extrajudicial killings noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Samantala, sinabi rin ni Attorney Melvin Matibag na handa silang iserve ang warrant of arrest kay De La Rosa anumang oras. Pinayagan na rin ng ICC ang request ni Nicholas Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte. Ang British lawyer na si Peter Haynes ang magiging bagong lead counsel ni Duterte. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Silipin naman natin ngayon ang mga kaganapan sa labas ng Senado. Live ngayon doon si RR Tubise. RR, kamusta dyan ngayon?
3: Dayan, nandito nga tayo sa labas ng Senado kung saan maigpit ang seguridad dahil halos isang libong kawanin ng Philippine National Police ang nakadeploy. Kasunod dito ng mga ugong-ugong na ngayon na aarestuhin si Senador Bato de la Rosa ng NBI. Sa aking kanan, makikita natin na nandito yung mga pulis, binabantayan nila ang mga relayista para hindi makapasok dito sa Senado. Na ayan yung mga relayista na ayan yung mga nananawagan para ipakulong si Senator Bato de la Rosa, pati na yung ipinapanawagan din nila ang pagpapakulong kay Sara Duterte, pati ang kanyang impeachment. Sa akin naman kaliwa, makikita natin dito na dito yung mga taga-suporta ni Bato, pati yung mga suporta ng kampo ni Duterte. Makikita rin natin sa kanina pa, kanina kinumpirma ni Bato na nakatanggap na siya ng mga balita na nakaabang na sa kanya yung NBI, yung National Bureau of Investigation, pati yung CIDG, dahil anumang oras ay maaari na nga raw siyang arestuhin.

0: kanina din, nauna niya na rin sinabi na nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wag siyang isuko sa International Criminal Court. Dayan, ngayon hinihintay natin yung desisyon ng Korte Suprema kung pagbibigyan yung kanyang panalangin na TRO para hindi siya ipakulong o isuko sa International Criminal Court. At sa ngayon, mahigit nga, ulitin lang natin, mahigit 1,000 pulis mula Northern, Southern, Eastern District ng NCRPO ang nakadloy sa labas ng Senado. Sa ngayon, seguridad, safe pa rin yung mga tao na pa namang naiuulat sugatan o mga pagkakagulo. Dayan?
1: Maraming salamat sa update, RR Tubise. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na kaganapan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kanya-kanya rin ang pananaw at opinyon ng taong bayan hinggil dito. Alamin ang POV ni Juan sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Nasa Senado na ang susunod na yugto ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Habang hinihintay ng publiko ang magiging direksyon ng proseso, sari-sari rin ang pananaw at tanong ng mga Pilipino tungkol sa nakaambang impeachment trial. Para kay Father Robert Reyes, mahalagang pairali ng mga mambabatas ang pagiging patas at huwag hayaang manaigang politika sa pagdedesisyon sa impeachment ng bise.
3: Kasi nga, ang accusation sa kanya ay abuse of confidential funds. Ayan po yung gusto namin malaman. Ano ba talaga? Bakit talaga merong tinatawag ng betrayal of public trust, abuse of authority, unexplained wealth, at yung waste of people's money, waste of opportunity.
2: Dagdag pa ni Father Robert,
3: si Sarah, kailangan managot kayo kasi ang daming lumabas eh. Kapag hindi po naging matino ang paglilitis kay Sarah Duterte sa Senado, madadagdagan ang galit ng taong bayan.
2: May ilan namang nanawagan na gawing mas malinaw at bukas sa publiko ang pagdinig para mas maunawaan ng taong bayan ang mga ebidensya at proseso na kakaharapin ng pangalawang pangulo, katulad na lamang ng vendor na si Nanay Gloria at housewife na si Maria.
4: Ang akin lamang kung ano yung mga gap, malaki man o maliit, madadala sa pag-uusapan, maging patas lamang dahil nangangailangan din kami ng tulong.
5: Sana nga po managot yung mga taong may sala sa mga pera na yan na ginagastos nila na walang pakundangan. Sana naman, tawag ba nitong maging patas sila sa paghusga sa kung sino man ang may sala.
2: Kaisa naman si Jasper sa hiling ni Nanay Gloria at Maria, maging makatarungan at nararapat ang pag-aksyon sa oras na maipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment ng Bise.
6: Sana maging pantay yung maging pag-ano nila kay Sara Duterte, na sana maging successful. Sana maging pantay at maging practical sila sa gagawin nilang plano.
2: Matatanda ang noong May 11, bumoto ang mga miyembro ng House of Representatives para i-impeach si Vice President Duterte sa pangalawang pagkakataon, kung saan 257 ang in favor, 25 ang against, habang 9 naman ang abstain. Kabilang sa mga iniuugnay sa impeachment na paratang ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at iba pang isyung may kaugnayan sa public trust. Dahil dito, ang Senado na ang magsisilbing impeachment court na tatalakay sa kaso habang inaasahan ang magiging paglilinaw sa mga susunod na hakbang ng proseso. Bukod sa mensahe sa mga mambabatas, nais ding malaman ng sambayanan kung ano ang magiging basihan ng hatol ng Senado at kung paano masisiguro na magiging patas ang impeachment proceedings. Umaasa naman ng marami na magiging malinaw, patas at makatarungan ang magiging pag-usad ng impeachment trial para rin sa kapakanan ng sambayanan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sa iba pang balita, nasa Office of the Ombudsman na ang Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa opisina ni Senator Ping Lacson kaugnay ng investigasyon ng komite sa isyu ng flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ito sa mga grupong nakatoka sa iba't ibang kaso ng flood control para sa kanilang pagsisuri at magamit kung kinakailangan. Patuloy naman ang investigasyon at paghabol ng Office of the Ombudsman sa mga sangkot sa maanmalyang flood control projects sa bansa. Siniguro naman ni Lacson sa publiko na hindi masasayang mga naging findings ng Senate Blue Ribbon Committee kahit may pagbabago ng literato ng Senado. Ayon kay Lacson, nakatulong ang komite sa ilalim ng pamumuno niya sa preliminary investigation ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ayon niya, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng testimonial at documentary evidence. Sa kasalukuyan, hindi pa sapat ang bilang ng mga nakapirmang mga senador dito para ito ay matalakay sa plenaryo. Bukod kay Lacson, lumagda dito sina dating Senate President Tito Soto III, Senator Erwin Tulpo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Rafi Tulpo. Una nang naibahagi ni Lacson ang nilalaman nito sa pamamagitan ng Chairman's Progress Report. Bago pa ang naging pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi ni Lacson na magpapatuloy ang investigasyon ng komite.
9: We will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas.
8: Sa naging privilege speech ni Lacson, sinabi niyang reincarnation ng flood control scandal ng PDAF scam. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan Mayon. Mahigpit ding itinatutupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
10: Muling nagbuga ng makapal na ash plume ang lava collapse pyroclastic density current na naitala sa bahagi ng Miisigali ng Bulkang Mayon sa Albay kaninang alas 11:22 ng umaga. Ayon sa FIVOX, bunsod ito ng patuloy na pagdaloy ng lava sa bulkan na nagiging sanhi ng pagguho at pagbuo ng PDC. Patay sa FIVOX Mayon Volcano Observatory, mas maliit ang naturang ash plume kumpara sa naitala noong May 2.
11: So, nagkaroon po tayo ng around 3 kilometers po na run out dito sa Miisi. So, 3 kilometers po yung inabot niya mula po na, sa kung susukatin po mula sa crater. At nag-form po ito ng ash plume na umabot din po sa 4,000 meters o 4 kilometers po from mean sea level.
10: Dahil naman sa mahinang ihip ng hangin sa itaas ng bulkan, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo. Kaya naman ang pamahalaan patuloy na minomonitor ang sitwasyon upang agad na maabisuhan ng mga residente sakaling lumala ang aktibidad ng bulkan. Ang Daraga MDRRMO nga agad na nakipag-ugnayan sa mga barangay na sakop ng Mayon Unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mahigpit na ipinapatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
12: As of now, negative ang LGU Daraga for ashfall as per report ng aming monitoring team. So, continuous ang coordination with the barangay DRRM committee headed by their punong barangays para sa alertness ng kanilang residents doon sa Mayon Unit.
10: Muli namang pinaalalahanan ng FIVOX sa publiko na manatiling handa sa posibleng panganib na dulot ng patuloy na pagdaloy ng lava at pagbuo ng pyroclastic density current o PDC. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kasabay ng panawagan ng lahat na manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas na abiso. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad sa Albay ang pagpapatupad ng price freeze sa harap ng umiiral na state of calamity sa ilang bayan. Activated na rin ang Local Price Coordinating Council ng LGU sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
13: Para sa tricycle driver na si Kuya Bernard, malaking kagaanan sa araw-araw nilang gastusin ang ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay.
14: Panahon ng crisis natin ngayon, kailangan talaga na kahit papano, mas mura man lang ang ang mga bilihin.
15: Kaya kung ganyan ang mangyayari, medyo makakagian-gian po sa amin. Lalo na sa amin ang mga para-tricycle.
13: Si Kuya Jules naman, positibo na malalampasan ang problemang dinaranas nila dahil sa mahal na presyo ng langis at pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito'y sa tulong na rin ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa kanilang mga magsasaka.
16: Laban lang tayo mga farmers hanggat kaya natin. Kakaroon, crisis ngayon, dahil lang yan, di yan habang buhay. Hanggat may sumusuporta sa atin na gobyerno, makakaroon tayo niya.
13: Isa ang bayan ng Daraga kung saan nakatira sina Kuya Bernard at Kuya Jules sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa muling pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Nasa ilalim din ng state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayun din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo at Ginubatan. Dahil dyan, epektibo na ang price freeze sa mga naturang bayan at lungsod sa lalawigan. Ibig sabihin, bawal magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ang mga negosyante sa loob ng 60 araw.
17: Ito po ay makakatulong dahil ang ibig sabihin po lang namin ito na yung calamity hindi po masasamantala yung price and supply situation natin sa isang lugar na nandun na nga yung state of calamity ay mayroon pang nagsasamantalang mga negosyante.
13: Babala ng DTI Albay, 5,000 piso hanggang 1,000,000 pisong multa at pagkakakulong ang posibleng kaharapin ng mga nahuhuling lalabag sa price freeze. Sa ngayon, naka-activate na ang mga local price coordinating council sa bawat LGU sa Albay upang bantayan ang presyo ng mga bilihin at maiwasan ang pananamantala habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pero paglilinaw ng DTI Albay, hindi lahat ng produkto ay sakop ng kanilang ahensya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Umalo na sa mahigit 14 milyong piso ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay Department of Agriculture Assistance Secretary at Deputy Spokesperson Joycel Panlilio, nagpaabot na ang DA ng 49 milyong pisong halaga ng agricultural inputs, gaya ng mga buto, pataba at farm tools. Mahigit 648,000 pisong halaga ng tilapia fingerlings at feeds naman ang inilaan ng BFAR para sa mga mangingisda. Para sa mga nais magsimulang muli, may naalok na zero interest loan ng pamahalaan na may isang taong palugit bago bayaran.
18: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po.
19: Inilatag ng Baguio City Disaster Risk and Management Office ang hakbang para tugunan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa lungsod. Yan ang ulat ni Jadril Kate Lapizal ng PTV Cordillera.
20: Nagtatag ng El Nino Task Force ang Baguio City Disaster Risk and Management Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino. Layunin ng task force na palakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para agad na matugunan ang mga posibleng problema kaugnay sa kakulangan ng tubig, pagtaas ng kaso ng heat-related illnesses at banta ng sunog sa lungsod. Kabilang sa hakbang ng task force ang mas pinaigting na information campaign, monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tagtuyot at paghahanda ng contingency plans para sa mga residente. Inaasahan naman ang pagsasagawa ng El Nino Summit ngayong buwan kung saan lalahok ang mga residente ng lungsod ng Baguio upang mabigyan ng karagdagang kaalaman sa paghahanda sa banta ng El Nino.
21: I-advise tayo niya, ti residentes tayo, agtipid tayo lata. Isunga DJT Aramidan tayo o summit tayo on May 29. Alaan tayo dagito yung barangays. Inya ti suggestion da in everything. DJT Aramid tayo, i-concretize tayo as a plan. But as of for now, ti advice tayo dagito yung residentes, tipid, tipid, tipid.
20: Kasama rin sa El Nino Task Force ang Baguio Water District na siyang pangunahing opisinang magbabantay sa supply ng tubig sa lungsod. Ayon sa tanggapan, posibleng dumanas ang lungsod ng water shortage dahil nasa mataas na lugar ito. Ngunit patuloy namang pinagsisikapan ng tanggapan ang pagmonitor sa supply ng tubig sa lungsod at paghahanap ng mga bagong water sources. Isinasagawa naman ang mga rehabilitasyon at pagsasaayos sa mga reservoir at deep wells sa lungsod para matiyak na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Sinisiguro rin nito na maprotektahan ang mga watershed sa lungsod, kabilang na ang kanilang pagtatalaga sa mga magmomonitor at magbabantay sa mga ito.
0: Agtitinulong tayo nga sangon na giting challenges. No, adaman ti problema. Just let us know. Ibagayo ti problema yung ti district na agawaan mi, no, at ti remedyo na. Otherwise, no, talaga awang kaya mi nga iremedyo, i-back up mi na kita water deliveries tayo.
20: Ipinapaalala rin ni Royeca ang kahalagahan ng water conservation, pag-iimbak ng tubig at iba pang paghahanda para malabanan ang matinding epekto ng El Nino. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Mas mainit na panahon ang ramdam bukas lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Hindi man umiiral ang hanging silangan o yung easterly wind sa bansa, karaniwan ang mas mainit na panahon sa buwan ng Mayo. Samantala, ang low pressure area po na dating bagyong Kaloy ay wala pong direktang epekto sa ating bansa at posibleng mag-dissipate o malusaw yan sa Biyernes o sa Sabado. Samantala, nasa 40 mga lugar ang mga nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Karamihan dito ay sa silangan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ay posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang ilang bahagi sa silangan ng Luzon, maging dito rin sa parte ng Tugigaraw City, Isuechague at CLSU Muñoz, Sangley Point, ang Bulong at sa Dumangas, Iloilo, Giwan, Eastern Samar, Depolog at sa ilang parte ng Leyte, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Ibig sabihin ng mahigit 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, base naman sa heat forecast ng mga pangunahing lungsod sa bansa, bukas ng hapon, maglalaro sa 39 to 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. At dyan naman sa parte ng Mactan International Airport, maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 41 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses sa mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanunin.
19: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas ng executive orders para sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno at pagpapaigting ng pakikipagtulungan ng bansa sa developing countries.
1: Meralco, inanunsyo na ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo.
7: At pulis na nanulak ng isang motorista habang nagmamaneho, sinibak na sa pwesto. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
3: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: BBM at work.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. Yan ang ulat ni Kenneth Pashen.
1: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael na kapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
2: Malaking tulong siya in a sense na sa ngayon, yung anak ko po as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng, ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naka-discount naman kami ng, parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
1: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik.
3: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-aabil ko yun through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong kailangan po dito ay na-ano naman po ng PhilHealth.
1: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
4: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Pasok din sa yakap ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
6: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2 executive order na layong pabilisin ang serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang pakikipagtulungan ng bansa sa iba pang developing countries. Sa ilalim ng Executive Order No. 117, ang Department of Social Welfare and Development na lamang ang magiging pangunahing kagawaran sa pag-credit ng Social Welfare and Development Organizations na tumatanggap ng tax-deductible donations. Kikilalanin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang accreditation ng DSWD para mapabilis ang proseso para sa non-profit organizations. Layunin ng EO na mabawasan ng requirements para sa mga non-stock at non-profit organization na tumutulong sa mga Pilipino. Inilabas din ng Executive Order No. 115 para palakasin ang Technical Cooperation Council of the Philippines. Layunin naman itong palawakin ang technical assistance ng bansa sa iba pang developing nations sa ilalim ng programang Development Philippines. Sa bagong setup, pamumunuan ng Department of Foreign Affairs ang TCCP habang Vice Chair naman ang Department of Economy, Planning and Development. Kabilang din sa konseho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nakaayon ang mga proyekto sa development goals at foreign policy ng bansa. Pinuri ng ilang eksperto mga napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Yan ang ulat ni Cristel Ramizares ng IBC News.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News.
0: Good news naman para po sa mga consumer dahil bababa na ang singil sa kuryente ngayong Mayo ayon sa Meralco. Kasabay niyan, ipatutupad na rin ang refund rate. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
11: Magandang balita para sa ating mga kababayan. Maglalaro na lamang sa 14 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour ang kabuuang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Nabawasan ng 1 sentimo kada kilowatt hour ang singil mula sa dating 14 pesos and 34 centavos noong nakaraang buwan. Nakatulong ang mga inisyatiba ng Energy Regulatory Commission o ERC para mapagaan ang epekto ng posibleng mataas na singil dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ng Meralco, pinabilis nila ang pagpapatupad ng refund na nagkakahalaga ng 14.17 billion pesos. Dahil dito ay tumaas ang refund rate para sa mga residential customer ng 25 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan. Ayon sa Meralco ay nakatulong din ang pagpapababa ng transmission charge na halos 5 sentimo kada kilowatt hour. Malaki rin ang naging ambag ng interventions mula sa ERC sa pagpapababa ng singil.
12: Yung pinakamalaking impact ngayon, yung pinayagan kami ng ERC na i-implement immediately yung isang mechanism sa mga ERC-approved power supply agreements ni Meralco. Ito yung pag-reimburse ng line rental amount from the spot market. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Pero dahil sa pag-implement kaagad ng line rental adjustment, na pinayagan ng ERC, nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers, and that 2 billion pesos was absorbed by the generator suppliers of Meralco.
11: Samantala, tumaas naman ang generation charge ng 40 sentimo kada kilowatt hour dahil sa pagmahal ng singil sa wholesale electricity spot market. Kaugnay nito ay makatitikim din ng bahagyang benepisyo ang mga customer sa value-added tax o VAT exemption para sa kuryente mula sa indigenous natural gas. Ayon sa Meralco, ang refund ay magiging isang hiwalay na line item sa bill na may label na actual weighted average tariff o AWAT refund. Hinimok naman ng ERC at ng Meralco ang publiko na patuloy na maging masinop sa paggamit ng kuryente, lalo na ngayong tag-init. Nananawagan din ng pamunuan ng Meralco na i-follow ang kanilang mga legitimate pages at makipag-ugnayan sa hotline para sa tamang gabay at impormasyon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Nakatakdang taluhan ng 4,000 mga leader at iba pang personalidad mula sa ASEAN ang Manila Tech Summit sa Hulyo. Layon aktibidad na matalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa ekonomiya at industriya ng ASEAN countries. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
13: Nakatakdang idaos sa bansa ngayong Hulyo ang Manila Tech Summit na siyang pinakamalaking fintech at digital economy sa bansa. Tinati ang 4,000 global leaders, policymakers, regulators, innovators, investors at technology pioneers mula sa ASEAN at iba pang mga bansa ang inaasahang magtitipon-tipon sa nasabing summit. Ayon sa founding chairperson ng Fintech Alliance PH na si Lito Villanueva, layo ng nasabing summit na patibayin pa ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang convening hub para sa digital future ng ASEAN.
14: The world is paying attention to what ASEAN and the Philippines in particular chooses to build next.
13: Para kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mahalaga ang pagkakaroon ng digital economy sa bansa para mapaganda ang mga negosyo at industriya. Gayun din ang mga micro, small, medium enterprises na mapaganda ang market access, makaakit ng mas maraming namumuhunan at makalikha ng mas marami pang trabaho.
15: Digitalization is the backbone of our trade strategy. Our push for the digital-ready Philippines has already made us attractive for high-tech investments. From hyperscale data centers to green manufacturing, global investors are choosing the Philippines because we are building the infrastructure of tomorrow.
13: Isa rin sa mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ay ang paglagda sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ayon pa sa kalihim, mabilis na umuusad ang mga negosasyon at inaasahan na posibleng malagdaan ng ASEAN member states ang DEFA pagsapit ng Nobyembre.
15: We want every Filipino to benefit from the opportunities of the digital economy. Not only large companies in Metro Manila, but also MSMEs, startups, farmers, and young entrepreneurs across the region. For us who are already on the higher level of the digital space, let's try to continue to help our MSMEs so they can level up. Because most of them are still hesitant to really use the digital space. So let's continue to mentor them, not just in NCR, but actually all over the country, so they can also level up as quickly as they need to. Because for ASEAN, especially when DEFA is implemented, this will really open now the digital space all across ASEAN.
13: Tatlong free trade agreement ang patuloy rin na tinatrabaho ngayon ng Pilipinas na maisakatuparan. Ito ay ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union, free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile, at free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa pamamagitan nito, lalo pang lalawak ang market access ng Pilipinas pagdating sa mga exports o mga iniluluwas nitong mga produkto. Bukod pa sa DEFA, nakatuon rin ang mga pag-uusapan sa summit sa agentic AI at intelligent automation, stablecoins at cross-border finance, seamless digital payments, cybersecurity at digital resilience, at data governance at digital infrastructure. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagpapatuloy pa rin ang special payout para sa TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
16: Mabilis at maayos, Ganyan inilarawan ng 4 na buwang buntis na TNVS at delivery driver na si Sheila Cinco ang proseso ng special payout ng DSWD para sa mga drivers sa San Juan Arena ngayong araw. Galing pa siya sa San Jose del Monte sa Bulacan at isa siya sa mga nakaschedule ngayong araw na tatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance ng pamahalaan para sa mga transport workers. Anya, malaking bagay ang ayudang matatanggap pandagdag ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin.
17: Maganda, tsaka hindi siya hassle. Tapos very hospitable yung mga nag-a-assist. Mabilis yung process, hindi mahirap kumuha ng payout. Very good. Sobrang makakatulong, syempre. 5,000 is 5,000. Pambayad ng bills, ang taas ng Meralco ngayon, di ba?
16: Ayon sa TSWD, mula noong unang araw ng special payout noong Lunes, nasa 15,000 drivers na ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang payout site sa Metro Manila. Tugon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwan sa pagbibigay ng suporta at tulong sa transport sector na lubhang apektado ng kasalukuyang energy emergency sa bansa. Hindi lang panandali ang ayuda ang inihahanda ng gobyerno. Umuusad na rin sa Kongreso ang Kalinga Bill. Sa pagharap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa House Lead Committee, binigyang diin niya ang kahalagahan na mapag-isa at i-link ang mga database ng gobyerno gaya ng PhilSys at Community-Based Monitoring System o CBMS upang mas mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na economic shock.
18: The mechanisms or the groundwork is already there. CBMS is a law. We just have to maximize it.
16: Sa pamamagitan ng proposed framework na ito, maaalis na ang proseso ng mano-manong pag-verify sa mga listahan ng benepisyaryo. Ang panukalang ito ay kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan upang patatagin ang crisis response ng gobyerno, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Arestado na ang pulis sa viral video na nanulak sa isang motorista sa Pasig City. Sinabak din agad sa pwesto ang suspect at mahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
19: Bumulagta sa kalsada ang motorcycle rider na ito matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Pero hindi ito simpleng disgrasya. Sa video na ito, makikita na tila tinulak ng isa pang motorista ang biktima. Ang tumulak, isang pulis, batay sa suot nitong uniforme. Ang nakakaalarma, itinulak na nga, hindi pa tinulungan. Nagtamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nangyari ang insidente sa bahagi ng C5 Road. Sa salaysay ng biktima, nagalit umano ang pulis na may ranggong staff sergeant matapos siya maunahan sa kalsada. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO agad nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa pulis na nakatalaga pala sa Regional Mobile Force Battalion ng QCPD. Naaresto na ang suspect at agad na ring sinibak sa pwesto. Bukod sa kasong administratibo, ay maharap din ito sa kasong kriminal. Tiniyak naman ng NCRPO na magsasagawa sila ng masusing investigasyon at magsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis alinsunod sa mga patakaran ng NAPOLCOM at ng PNP. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagahatid ng mas mabilis na biyahe at malaking kita para sa mga magsaka ang bagong Farm to Market Road sa pinakamalayong sitio sa South Cotabato. Yan ang ulat ni Aurea Marie Salguera ng Philippine Information Agency, SOCSAGEN.
20: Tinatamasa na ng mga residente ng Barangay Palo, Tampakan, South Cotabato ang benepisyo ng bagong 550-meter concrete farm-to-market road na ipinatupad sa ilalim ng Support to Barangay Development Program o SBDP ng Department of the Interior and Local Government katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tampakan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, target ng pamahalaan na mailapit ang mga malalayong komunidad sa mga pangunahing serbisyo at mapaunlad ang kabuhayan ng mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Ayon kay Sotero Castellanes, punong barangay ng Palo, matagal ng problema ng mga residente ang maputik at madulas na daan, lalo pa nagiging delikado tuwing umuulan at nagpapahirap sa paghahatid ng mga ani patungo sa mga pamilihan.
21: So before siminto ni Dalan, kanina nga Dalan is no-go terrain. So dili siya maagyan sa sakyanan, four-wheel vehicles. The same time, ang mga motor nag-lisod sa pag-agi diri nga dalan. Ang means of transportation sa mga tao diri is kabayo. hasta dito sa sentro sa barangay. 30%, almost 30% sa farm area, agricultural area na mo isari diri sa Salod. O karon nga na siminto, so nabawasan ang dilema sang or kalbaryo sang mga mag-uuma sa pagpagawas.
20: Dahil sa bagong kalsada, mas madali nang nakakapasok ang mga sasakyan direkta sa mga taniman, kaya nababawasan ang gasto sa transportasyon at mas napapabilis ang pagdala ng mga gulay at prutas sa pamilihan.
2: Nya karon kay nanang mga kontrakto nga dalan, narag okay na jud kayo ang ilang paglakad padong sa eskwelahan, labi na ang katong namuyo sa sitio bang lawaan. Dili na ingon nga mga lubong, dili na ingon nga may stranded pagtungod sa kanang puk nga nagbaha na good siya.
20: Ala, umaasa naman si Castellanos na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong nagdudulot ng tunay na pag-unlad sa mga liblib na komunidad.
21: For the government, continue lang natin yung ano, yung services, lalo na sa mga parplang barangays.
20: Sa Barangay Palo, ang bagong kalsadang ito ay higit pa sa isang imprastruktura. Ito'y naging daan tungo sa mas ligtas na pagpasok sa paaralan, mas mabilis na paglabas ng mga ani at mas matatag na kabuhayan para sa mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, Soxargen.
6: At kaugnay pa rin ng umunay pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, silipin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Villamore Airbase sa Pasay City. Naroon si Elijah Canlas para sa detalye. Elijah?
3: Audrey, nananatiling normal at payapa ang sitwasyon dito sa Villamore Airbase sa Pasay City sa kabila ngayon ng balita tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ngayong gabi. Sa ngayon ay wala pang namata ang anumang unusual movement o pagdami ng tao sa paligid ng Villamore Airbase. Nasa white alert status o normal na operasyon lamang ang pasilidad ayon sa pinakahuling ulat mula sa loob ng base militar. Dahil dito ay pinabulaanan ang mga spekulasyon sa social media na may naka-standby na eroplano para sa paglipat sa nasabing opisyal. Ang mga ulat na ito ay nag-ugat matapos ilabas ang International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest kaugnay sa investigasyon sa war on drugs. Samantala ay nananatili ang senador sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay kung saan ito ay nasa ilalim ng protective custody. Ang mga larawan ng mga eroplano na kumakalat online ay sinasabing mula pa sa mga lumang operasyon at hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay nito ay wala pa rin mga supporter o rallyista na nakikita sa mga gate ng airbase para magpahayag ng anumang simpatya o protesta. Hinimok ang publiko na maging mapanuri sa mga balitang mababasa sa internet upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Para sa seguridad ng lahat ay patuloy na nagsasagawa ng routine patrol ang mga security force sa loob at labas ng compound. At Audrey, sa kasalukuyan nga ay wala pang opisyal na kumpirmasyon kung kailan o paano isisilbi ang nasabing warrant sa nasabing otoridad. At hinihintay din natin na nanatili tayo ditong nakabantay sa labas ng Villamore Airbase para nga sa mga pagbabago at sitwasyon na magaganap ngayong gabi. Audrey.
6: Maraming salamat, Elijah Canla.
0: Nananatiling sapat at matatag ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na kayang tumagal ng 50 araw. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, walang dapat kabahala ang publiko sa gitna ng tensyon sa Middle East dahil tuloy-tuloy ang importasyon at pag-beef up ng supply sa bansa. Iginit din niyang malaking tulong ang naging pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya ng langis para mapataas ang national inventory. Tiniyak din ng opisyal na walang nararanasang export ban mula sa mga tradisyonal na pinagkukuna ng bansa sa Asia, habang tuloy-tuloy din ang operasyon ng Petron Refinery sa Bataan.
22: Kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. Wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
6: Dinagsa ng mga turista at mga lokal na manonood ang street dancing competition sa Saulog Tagbilaran 2026. May ilang aktibidad naman ng kapistahan ang ipagpapaliban muna ng lokal na pamahalaan dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Namayagbag ang makukulay na costumes, nagpasiklaban sa choreography at formations, papunggahan ng mga props at paangasan ng kanilang dance routine. Ang 15 dancing contingents para sa street dancing competition ng Saulog Tagbilaran 2026. Dinagsa ito ng mga manonood na hindi iniinda ang siksikan, mapanood lang ang iba't ibang performances na alay sa patron na si San Jose. Kabilang sa mga nanood ang banyagang si Rafi na naninirahan na rin sa Bohol mula pa noong 2010.
4: How's your experience so far of Saulog Festival street dancing?
5: It's fantastic. Yeah, very beautiful, lots of effort, lots of color. Yeah, really
4: What are
5: nice.
4: The other things that you're looking forward since you've been living here since 2010?
5: Oh, well, I'm a diver, so it's the sea that I'm here for. Scuba diving with fish.
1: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tagbilaran City, bagamat ipinagpatuloy pa rin nila ang selebrasyon ng kapistahan, ilan sa mga aktibidad ang ipinagpaliban muna dahil na rin sa krisis sa petrolyo.
23: Mga na-reschedule like our Mutya sa Tagbilaran, our Maoy sa Mayo, this will all be rescheduled because of the crisis. So that was what came out from the emergency meeting na to sa atong Crisis Management Committee together with our barangay captains and all the city department heads. We found it more better nga i-move na lang or i-reschedule na lang because of the ongoing crisis nga itong Geto Bangkaron.
1: Samantala, nagliwanag ang entablado sa pasiklaban ng dancing contingents sa ritual showdown ng Saulog Tagbilaran 2026. Maliban sa cash prize para sa mga nanalong contingents, makatatanggap din sila ng proyekto para sa kanikiniyang mga barangay mula sa tanggapan ng First District Representative. Mula sa Tagbilaran City ng lalawigan ng Bohol, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carrera ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
24: Ito ang PTV4, the People's Television Network, sa Capital 104.3. Capital 104.3. Susunod na ang Sports Radio. Sports Radio 918. Dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.

sisipon na ang aking alaga. At alam mo yan, makasilip na rin kita. Pero mukhang imposible yan. Kaya ito ako, ang ganda sa lalang.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, ECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: po si Joshua Alaba, chairman sa City Fishery and Aquatic Resources Management Council at the same time, usa ka trabahante. Akong partner,
1: Luigi Alaba, usa ka estudyante.
0: Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong pagmangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, nahisgutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunaan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
2: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter
3: ug naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months.
2: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000 kini among ipadako ug nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
0: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pond ug para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og finger links. Monthly basis.
4: Ako dai si Gford Candelasa, komprador og taga Magyangkang. Dako kay akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto maglisod kami og tilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakatilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian og presko og walay lasang lapok og makamasa nga presyo.
5: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay Luna May Luna nga dapin sa tubig nga gi-project ni Joshua Alaba. Tungod ni Ana, malipay ko tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
0: Usa sa among mga plano, buhatan namo og mga payag-payag ang among ang mga fish pond kay himuon kanina mo og experiential tourism site.
2: Ang among area gwapo kayo, gumikan kay Luna May flowing water og amo ang fish pond isagol na isagol nga limestone na nirisulta siya og dili bahok og lapok ang lasa sa amuang tilapia products.
0: Mauni nga area ang among giplanuhan nga expandan sa amuang fish pond. Siguro sa akong estimate mukuha pa siguro ni og mga more or less 3000 square meter.
3: Nang hinaot mi nga ang Alaba Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali og patuman ang among mga plano bahin sa ekspansyon ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
6: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng assistential.
7: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa aming sakahan.
8: Ito po ay gagamitin ko pambili ng medisina, pesticide.
9: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
10: Ito pong natanggap kong pera ay pambili po ng mga fertilizer.
11: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
12: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito ng isang sako.
13: Makakadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
14: Dagdag po ito ng bili namin ng abono sa kakrodo.
15: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin pambili ng fertilizer.
16: Pambili ko ito ng medisina sa palay.
17: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
18: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayuda ngayong araw. Kakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
19: Makakatulong rin po sa pangangailangan ng aking mga pananim.
11: Ako po'y lubos nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa binigay na assistance.
7: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
20: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
8: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka. At saka po, salamat po kay BBM.
7: Malaki na po itong maiambag doon sa pambili ng abono o kaya insecticides para sa mais. Sana po may kasunod pa ito. Tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda.
1: Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
9: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
10: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
16: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay nyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
21: Salamat ako kay family ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki na tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
17: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM, sa tulong na pinagay sa amin.
22: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa inyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
18: Para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong...

0: yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
1: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Agapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Usapang agrikultura ho ito, hindi usapang putukan ho. Matindi, may mga putukan ano ho, doon sa mismong lugar kung saan ay nagbabalangkas at gumagawa ng batas. Mga lawmaking body na yan. Pasok naman ho ng mga lawbreaker. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po kapitbahay ng Huwebes ngayon. Sabing apat sa buwan ho ng Mayo pa rin, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Mamang Chupel, paigising lang. Baka pupungas-pungas sa manibela ho yan. Iwas disgrasya. Iwas ako na tayo. Ito kagad tayo sa pag-asa ho. Alamin natin na magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Init, insangan, sinado, yun din. Tayo sa pag-asa, nasa linya natin si Lori de la Cruz, Galicia ng pag-asa. Ma'am Lori, magandang umaga po sa inyo rin.
3: Rancho Pilipinas.
2: Good morning po, Ma'am Lori.
4: Yes po, good morning sir at sa lahat ng ating mga taga-pakinig. At sa kasalukuyan nga po yung LPA na minomonitor natin, huli nakita sa line 685 kilometers silangan ng Veracatanduanes. Pero ito po ay walang epekto sa atin ngayon in terms of mga pag-ulan. So, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa buong bansa at walang inaasahang malawakang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay mainit at manisang panahon pa rin ang inaasahan natin sa maghapon na ito. So, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index today. So, nasa danger level. Huyan, pwede magdulot ng heat stress, heat cramps, and even heat strokes. Kaya ingat po at iwasan po ang dehydration. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Lori de la Cruz ng pag-asa. Ano ho? Hindi natin, wala tayong direktang bagyo ho, sa banta ng LPA na lamang yan. Ho? Yung kaloy, LPA na lamang yan. Pero ganyan pa man, asahan po yung mapanganib at matinding init, yung danger level heat index na yan. Maraming lugar sa bansa, kasama na ho ang Senado. Net, ano, talagang mainit. Wala nyo, dyan lang sa Cagayan, sa Isabelang, mainit. Ho, huwag na kayo lumayo. Sa Senado, mainit na yan. Kaya yung pagtataya po ng init na yan, yung sinasabing matinding alinsangan, nako ho, natatili po sa ilalim ng danger category, 42 degrees Celsius hanggang 51. Ang heat index ay pwedeng bahagi ng bansa. Kasi Senado, ilang kaya ang heat index dyan? Nagsamang epekto ng tag-init at mataas na halumigmig. Sa Cavite City, maaaring umabot na po sa 44 degrees Celsius. Lawan, 44 din. And Fanta Quezon, nasa 43. Alabat Quezon, na nasa 42. Ang Hinatawan at Butuan, simpleng pumalo na hong alinsangan hanggang 47 degrees Celsius hanggang sa ilang bahagi po ng Mindanao. Metro Manila, inulit natin, naranasan ang bahagyang may ulap at hanggang sa madilim na kalangitan. Biglang pag-ulan, may mataas na chance ang localized thunderstorm. Biglang buhos po ng ulan, pagkidlat at panlalakas sa hangin lalo po sa dakong hapon at gabi. Paminsay, mamutok-mutok. Paminsay, mamutok-mutok. Mutok, nasa 10, 13. Ilang eh. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa sabay-sabay tayong napapahinga sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Minsan pa, magandang morning, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatabang ho nating mangingisda, tagus ho yan. Nila mga marasabuhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? at pipit-pit pa at mahanap ng singal sa mga malalayong lugar. Ilang at sa mga motorista natin, ingat po lamang ho. Sa mga medyo inaantok-antok at hindi kaya yung long drive na dire-direcho, kilid-kilid lang muna tayo ho. Power nap, importante ho yan. Natin balikan yung manibela. Siguradong ligtas po ang maghapon natin at makababalik ng buo sa piling ng mga mahal sa buhay pagdating ng hapon, pagdating ho ng kinahaponan, maghaponan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muna tayo sa ating mga headliners. Maraming mga balita ngayon sa labas-labas ng ating bansa. Dito lang sa atin, napaka-eksena na ano ho. Nalo ang Netflix kahapon. Ha? Parang walang nanood yata ng Netflix kahapon, ano? Saan ba ng Netflix kahapon? Wala. Puro local. Sa mga headliners natin, mga magsasakang abektado ng asphalt sa Albay, tumanggap na ho ng emergency cash transfer sa DSWD.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: 50 pesos na kada.

0: per social welfare development sa mga apektado ng matinding ash falls, albay, kinakutyan ang mga magsasaka. Ayon po sa DSWD, muli itong nagpabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ash falls sa Tabaco City, albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan po ng tig 10,230 sa ilalim po ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Ayon po ng ayuda, matulungan ang mga magsasakang nawalan ho ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil po naman sa kanilang mga pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid po naman ng pagkain iba pang pangunahing pangailangan ng DSWD mga apektadong komunidad dyan po naman sa Bicol Region.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Pantala, abirmado na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang executive number na 118. O ang kautosan po, nagtatakda po naman ng price ceiling a 50 pesos kada kilo sa imported na bigas po yan. Iiral ito sa loob po ng 30 araw, maliban na lamang kung babawin po ng palasyo ng mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council or NPCC. Ang hakbang na yan, ang pamahalaan ay upang masiguro po naman na walang nananamantala presyo ng bigas. Upang matiyak ang availability abot kayong bigas sa merkado, upang pinananatili ang katatagan nito. Inatasa naman ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture sa may magtulungan ng DILG para po naman sa mahigpit na implementasyon ang price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda ang pagtakda ng price ceiling sa imported na bigas kasi po ng pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs dahil po naman sa global tension na nagdulot po ng pangamba sa lokal na merkado ng ating bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makaka-apekto talaga yung global tension sa presyuhan ng bigas. Ano ho? Ang Senate tension, maapektuhan doon dyan. Yung batas ang pwede maapektuhan. Hindi yung pagdinig ho ng mga hearing-hearing ng Senado. Ang magsasaka natin, nasayang ang kanilang pagod at gasos pagpunta dito sa Metro Manila. Hearing dapat sana yan, di ba? Lalong pinagtibay ho ng Pilipinas ang may magtulungan ito sa mga bansang nasa Pacific Region. Matapos lumagda sa 2 kasunduan sa larangan po ng pangisdaan sa Port Moresby, Papua New Guinea. Pinangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglagda ang Memorandum of Understanding sa Papua New Guinea at Memorandum of Cooperation sa Marshall Islands sa Melanesian Ocean Summit. Layunin po ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa fisheries trade, aquaculture, technical exchange, technology transfer at capacity building pati na rin ang mas pinahigting na laban kontra illegal, unreported and unregulated fishing. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chi Laurel Jr. ay good morning, Seg. Mahalagang sama-samang pangangalaga sa karagatan dahil nakasalalid ng food security, kabuhayan at oportunidad ng mga mamamayan. Samantala, binigyan din naman ng mga opisyal ng Papua New Guinea at Marshall Islands ang kahalagahan po ng mas matibay na koordinasyon para sa pangmatagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapaunlad po ng blue economy.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito pa sa ating mga balita sa labas ng himpilan sa mga lalawigan. Binawi na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat po ng poultry products mula naman sa California, US of A. Ang import restriction ay sumasaklaw sa domestic at wild bird na karne ng manok, day old chicks, itlog at similia. Una itong ipinatupad bilang proteksyon laban po naman sa highly pathogenic avian influenza. Atay po sa ulat ng US Veterinary Authority sa World Organizations for Animal Health, diniklara na wala nang aktibong kaso ng HPA1 o HPA1 dyan sa California. Ayon po kay Agri-Secretary Francisco Chi Laurel Jr., mahalaga ang hakbang para sa seguridad sa pagkain habang pinangangalagaan po naman ang lokal na industriya. Tinabi pa rin ho ng kalihim na masisiguro na ang tuloy-tuloy na supply ng poultry nang hindi masasakripisyo ang biosecurity.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Doon daw sa Senado, ano daw yun? Security lapses ba yun? 21 minuto na kami naman makalipas ang 5 ng maga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Webes. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho. Sabi natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan, halos 1 milyong customer. Ang Meralco, apektado ng pinatutupad na rotational burnout. Makarang itaas po naman ang red alert status sa Luzon Grid. Sabi natin ang mga detalye, nakatutok po dyan si J-Moy Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Wild pit na binabantayan ng Manila Electric.

0: Company Meral Constitution at kanilang tinutugunan ang epektong dulot ay pinatutupad na rotational brownout. Ito ay makarang itaas sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status hanggang kaninang alauna na madaling araw, habang yellow alert naman hanggang alas 2 ng umaga. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga apektado ay ang mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Nabatid na tumagal ng mula 2 hanggang 3 oras ang rotational brownout upang mapagsapat ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Batay naman sa abiso ng NGCP, ilang mga planta nagpatupad ng rotational brownout hanggang madaling araw, habang ang Visayas Grid naman ay nagbalik na sa normal ang supply ng kuryente mula pa kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, J. Mike Dagala. Oras na natin kapit may 22 minutos na ho. Alipas ang alas 5 ng magagalaw-galaw para hindi pumanaw sa mga balita pa rin. Price cap sa imported rice supportado ng QC Market Development Administration Department. Detalye, tutok naman tayo kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tabayan natin si Mary ho. Okay, kahapon eh, talagang ginulantang ho tayo. Pinakamalaking breaking news ho talaga kahapon dyan sa Magdamag. Kanina madaling araw, nung tensyon, nung lockdown, at naganap na putukan na. Ano sa Senado? Ngayong umaga, sigurado mas marami pa mga magiging detalye para ho dyan. Ano ho? Mayo at 13. At 13, nakailang boto ang nagpatalsik kay Senate President Sato? Tatlo. Yan yung putukan kahapon. 13 ba? Ilan ba? 13 rin? Ilan ang putok? Balikan natin si Mary Ann Bastasa, Price Caps Imported Rice, supportado ng QC Market Development Administration Department.
1: Good morning, Mary. Rancho Pilipinas Report.
3: Pahayag ng suporta ang Quezon City Market Development and Administration Department o MDAD sa inisyong EO-118 ng Malacanang para sa pagpatupad ng price cap sa imported na bigas. Sa ilalim ng kautusan, itinakda ang 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ayon naman kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bakatan, mahalaga ang hakbang para maiwasan ang manipulasyon sa presyo ng bigas sa lungsod at matiyak na may abot kayang supply sa merkado. Sinabi rin ni Bakatan na noong Marso pa lang ay naglabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan sa Quezon City para palakasin ang monitoring sa presyuhan sa mga pamilihan. Dagdag pa niya, maaari silang magrekomenda sa DTI at DA ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga mapapatunayan nagmamanipula ng presyo. Kaugnay nito, nakikipagpulong na rin umano ang QC Local Government sa mga Rice Association para magkaroon ng direktang supply ng murang bigas sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maging itong si dating Senate President Tito Soto, hindi ho nakaligtas doon sa mga pagsasalita ng hindi magaganda. Ginasgas ang pasasakyan niya. Mamaduba. Bala nagmamanehol ang bodyguard. Medyo dismayado rin no kahapon si Senator Soto. Ano ho? Sa PNP dahil hindi rin kayang kontrolin yung mga realista na nambato sa kanyang sasakyan. Yung Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Junior po naman ay waga na kalmado lang. Tiniyak na imbisigan po pang malaman kung sino ang nagpaputok ng baril.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pinang iba, bakit yung CCTV, akala ko ba sinecure? Ilabas nyo na yung CCTV kung para magkaalaman na nagpaputok, may tinamaan ba? Kader lang ang tinamaan. Nga ba yung CCTV, sabi nila?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Okay, palin tayo sa ating mga balitaan. Dadako naman tayo sa Davao. 17 milyon pisang halaga po ng pagkasira ng agrikultura sa Davao Region. Inaitala dahil po sa matinding init ho ng panahon. Bawang mainit o hindi ho ang Senado ho. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok naman si Armando Fenequito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagtala ng 117 million pesos na halaga ng pagkasira sa sektor ng agrikultura sa Davao Region dahil sa moisture stress dala ng matinding init ng panahon. Inilahad na Department of Agriculture o DA-11 Regional Disaster Risk Reduction and Management Focal Person Joe De La Liza na ang nasabing danyos ay natala sa Davao del Sur at Davao City. Ayon kay Liza na kadalasan sa mga nasira ay mga palayan dahil sa matinding init simula pa noong Enero ngayong taon. Sa ngayon, namahagi na ng seedlings, fertilizer at iba pang farm inputs sa mga magsasaka, lalo na sa mga apektado sa rehiyon. Patuloy namang nakamonitor ang kanilang tanggapan dahil inaasahan na madadagdagan ito dahil sa papasok pa lang ang El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Yung pinsala ho dyan sa Alba, yung asphalt ho dyan, abay umabot na ho sa ano eh. Ay isang 1,300 na hektaryang palayan. 1,300 na hektary pong ipapangpananim. Makapal na abo mula po sa pagkaalboroto ng Sibulkang Simayon na yan. Noong nakalaki ho yung lawak niyan. Abot na ho sa bilyong piso, 10 bilyon na ba? Ano? Sige. DA Ilocos Region naman, magadid po ng RSBSA at iba pang agri-services sa 2026 Ease of Doing Business Fair sa isang ball. Dyan po naman sa La Union. Ito guys, sa detalye, dyan po naman si Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magsasagawa ng iba't ibang agricultural registration at updating services ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa gaganaping 2026 Ease of Doing Business Fair ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Mayo 17 sa SM La Union. Kabilang sa mga serbisyong maaaring i-avail ng publiko ang RSBSA enrollment at updating, registration at renewal ng livestock at poultry handler's license at transport carrier, gayon din ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System registration para sa mga agri-enterprises. Ayon sa DARFO1, layunin ng one-stop shop na mapabilis at mapadali ang pagproseso ng mga dokumento para sa mga magsasaka, mangingisda, handlers, carriers at mga negosyong pang-agrikultura. Pinapayuhan naman ng mga magpaparehistro o mag-update ng kanilang RSBSA records na magdala ng valid ID at photocopy ng titulo, tax declaration o barangay certification bilang magsasaka. Samantala, kinakailangan din ng business permit, tax identification number at iba pang kaukulang dokumento para sa livestock at poultry handler's license at FFEDIS registration. Bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan upang gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampubliko para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Maraming salamat, Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pamamahagi po ng mga binhi at pataba sa Tayog Pangasinan para sa wet season. Simula na ngayong araw ho. Mga detalye, tutok tayo kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanunsyo na ang special na schedule para sa pamamahagi ng hybrid at inbred rice seeds sa inorganic fertilizer at biofertilizers para sa mga magsasaka ng tayuga ngayong wet season 2026. Ang malawakang distribusyon ay magsisimula ngayong araw at magpapatuloy hanggang May 28 sa iba't ibang barangay ng bayan. Ang pamamahagi ay hatin sa dalawang lokasyon. Ito ay sa Barangay Banglis at Barangay Lawak. Ang publisyon si Agno Carriedo, Amistad at Ligaspi ay magsisimula May 14 hanggang 15 sa Barangay Banghilista. Simula May 20 hanggang May 28 ay lilipat ang distribusyon sa Lawak Gymnasium para sa mga barangay ng Lawak, Santo Domingo, Zamora, Saleng, Silechoco, Panganiban, Tuketec, Ibanghilista, Libertad and Trinchera, Baranguban, Gozon, Magallanes and Poblacion D at Poblacion A and Poblacion B. Ang pamamahagi ay gaganapin sa dalawang shift sa umaga mula 8 a.m. to 12 at sa hapon mula 1 to 4:30 p.m. Depende sa nakatalagang barangay. Pinapaalalahan ng mga magsasaka na dumating sa tamang oras at sundin ang schedule upang ma-check ang maayos at mabilis sa proseso ng pagkuha ng kanilang mga farm inputs. Ang inisyatibong ito ay pinamumunuan ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan ng Tayug sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Samantala, official na itinas po o inilip po ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon Grid kaninang alas 2:03 ng madaling araw matapos ang serye ng manipista supply ng kuryente dahil po naman sa mga nag-shutdown na power plants. Ang 52 anyos na lalaki naman ang nasawi matapos masuffocate. Tumakalang na po ng makapal na usok habang sinusubukan tumulong sa pagkapula ng sunog na sa bahay ang kanyang kapatid sa may barangay Pasong Putik, Quezon City. Abot naman sa ikatlong alarmang sunog sa Verlesting Street. Bigla pasado alas alauna ng madaling araw kung saan hindi po naman bababa sa 15 bahay ang natupok. 25 pamilyang nabalan ng tirahan bago itutuloy ang napula ng Bureau of Fire Protection. Oras na natin, 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw. Walang tutulog-tulog sa mrebala. Walang pikon sa kalsada. Balik po kami, sandali lang. Walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangan may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila.
12: Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: Shoutout lang kila Ricky Tubalia. Sabi niya, good morning po. Sana malampasan natin lahat-lahat. Magkaisa na lang. Good morning din kay Kuyang Ray Anthony Ang. Good morning and happy birthday pa rin. Kang Han Yuji. Ano, Grand Family, dyan po naman sa Santa Cruz, Laguna. Ninita Mendoza, good morning din. Ano ho, kay Ayoma. At kay Mampia Olsak sa Concepcion, Tarlac. Nakikinig dyan ng ano ha, Red Ink Family. Red Ink Family nakatutok dyan sa Papua New Guinea, sa Africa. Good morning, good morning, good morning. Or tayo, may license to operate ay gawad ng NMIS sa Buhi Abattoir. Parang Abattoir. Buhi Camarines Sur. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok sa Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas Naga.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mal nang naigawad ng National Meat Inspection Service ang license to operate sa Buhi Abattoir sa Buhi Camarines Sur na personal na tinanggap ni na Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Buhi Mayor Ray Lacoste. Sa paggawad ng LTO, hudyat ito na maaari ng makapagkatay at magbenta ng karne ng baboy sa mga pamilihan sa buong bansa ang nasabing pasilidad. Alinsunod sa mga pamantayang na itakda ng Republic Act Number 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Ayon kay NMIS Bicol Regional Technical Director Dr. Alex Templonuevo, makakatulong ang pasilidad sa pagpapataas ng kalidad at kalinisan ng karne hindi lamang sa Buhi kundi sa buong Bicol Region. Nagpasalamat naman ng LGU Buhi sa pamamagitan ni Angelito Philip Ignao, ang Municipal Agriculturist sa Department of Agriculture at NMIS, dahil malaking tulong anya ang Buhi Abattoir sa ekonomiya ng kanilang bayan, gayon din sa mga karatig na local government units. Nabatid na nagkakahalaga ng 43.96 million pesos ang Buhi Abattoir na matatagpuan sa Barangay San Rafael sa nasabing bayan. At ito ang ikatlong slaughterhouse na napondohan ng DA Philippine Rural Development Project na nabigyan na ng license to operate ng NMIS sa buong Pilipinas. Tatagal ang provisional LTO na naigawad sa Buhi Abattoir hanggang sa October 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat dyan sa Naga City. Sa Cebu City, may nakatutok ngayon sa atin. Maraming salamat dyan kay Kuya Alan Abukay, kay Nerisa and Joyce Abukay, Harold Abukay Store dyan sa Kansaga Market, Kansaga Consolacion Cebu. Ay, maraming salamat sa mga nakatutok dyan. Kaya kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Zapatera Hall, barangay chairman niya, matagal na. Ito naming network manager nung araw, way back 90s. Good morning, salamat po. Samantala, pamamahagi ng emergency cash transfer round sa mga conformer sa Isabela, oy, patapos na raw. Tok tayo sa detalye sa April Jan sa Lukong Radyo ng Radyo Pilipinas sa Gagaraw.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umaabot na sa halos 350 million pesos ang halaga ng cash assistance na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell sa lalawigan ng Isabela. Mula sa 35,444 na target na magsasaka sa buong probinsya, Nasa 34,529 na benepisyaryo ang nakatanggap na ng tulong sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng ahensya. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay dumaan sa assessment at verifikasyon ay sinagawa ng City at Municipal Agriculture Offices sa mga apektadong lugar. Layunin ng programang matulungan ang mga magsasakang lubhang naapektuhan ng kakulangan ng ulan upang makabawi mula sa paggalugi at masuportahan ang muling pagtatanim sa kanilang mga sakahan. Ang ECT ay bahagi ng mas binalawak na disaster response at recovery initiative ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mga sektor na tinamaan ng matinding init ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw! Ito ba ito sa langit? Ang tamay, huwag magagalit. Itinamahan kahapon, eh, hindi na magagalit yung patay. Ay samantala, ano ho, meron tayong pag-uusapan. Ang Cagayan Valley po ay talagang matinding naapektuhan po ng El Nino. Saan, itiniklara po ang buong lalawigan ho ng Cagayan na nasa state of calamity na. Po sa pinsala sa agrikultura at maging krisis po naman sa enerhiya. Abot na ho sa bilyong-bilyong pisong halaga ang pinsala sa mga pananim sa palay at mais. Nagpapahirap pa rin sa kabuhayan po ng mga magsasaka dyan noon sa nasabing rehiyon. Ang mga pangunang epekto at pinsala, malawak ang pinsala sa agrikultura, kulang sa tubig, state of calamity, krisis sa enerhiya, panganib sa food security. Pag-usapan natin, nasa linya natin, makasama natin si Kay Olivas, Technical Director for Research and Regulations and DRRM Officer, Department of Agriculture, Cagayan Valley. Ano, pag-usapan natin yung lawak ng pinsala at ano pa ba ang pwede idagdag sa atin dyan. Eh, magandang umaga po, Ma'am Kay. Good morning po at welcome po sa Radyo Pilipinas Usap Agrikultura. Ma'am Kay, magandang umaga po sa inyo.
16: Isang magandang at mapagpalang umaga din po sa inyong lahat at sa inyong tagapakinig, Sir Christopher, Radyo ng Pilipinas, Manila.
2: Si Kahiro na po ito, si Hiro na po ito, yung anchor na ho mismo. Oho. Okay. Kamusta po ang una? Kamusta yung kumunan lagay ng panahon dyan habang nag-uusap tayo? Kamusta po dyan sa Cagayan Valley ngayon?
16: Okay naman po, gaya pa rin ng dati, medyo mainit-init pa rin po, sir. Good morning.
2: Gaano na po kalawak yung pinsalang dulot po ng El Nino sa sektor ng agrikultura? Sinasabing bilyong-bilyong piso na eh. Paano ba natin ma-itemize o yan?
16: Sa ngayon po, ang naitala po sa ating losses at damage nito sa agrikultura ay umaabot na po sa 5.7 billion po. 5.7 billion ang total base sa validated report po natin yan sa na nakatala sa the Disaster Risk Reduction and Management Information System natin po. Yun po yung pinaglalagakan ng mga report ng Department of Agriculture. Yun po yung nag-umpisa po ito na report magmula po pa po ng January hanggang April nitong year na ito. So umaabot na po talaga yan ng 5.7 billion, sir.
2: Okay.
16: At ang pinakamalawak na pinsala ay ang nanapinsala ay yung mais, mga kamaisan po na umaabot ng halos ng 260,435 metric tons ang volume of production na nasira po.
2: Oh, kinasabi nga ho yung pagkasira ng sektor ng mais at mga high value crops natin diyan. At tuyo at bitak-bitak na maisan eh. Oh, pinaka tinamang produkto daw ho sa diyan sa rehiyon yung mais, ano, libo-libong ektarya pa. At meron din daw ho yung mga namumulaklak na mga mangga, mukhang isa pa rin ito na naapektuhan yung mga mamumulaklak ng mangga natin diyan sa mga lugar na yan. Pero ma'am, bakit nga ma sabi nga double whammy, krisis sa langis at irrigation. Kamusta na po yung mga parte niyan?
16: Alin po yung sa meron nga po kaming tinatawag ng crisis management sa ngayon po at ito nga po ay yung pinag-aalalaanan namin po ng mga bagay-bagay kagaya po ngayon ang mga affected farmers po natin sa ngayon sa buong lambak ng Cagayan ay itinala po na 99,879 po doon po sa sinabi ko po kanina kabuuan ng 5.7 billion po. So hindi lang po yung mga magmamais at saka magugulay, kundi po yung mga rice or palay farmers po yun.
2: Oh. Ma'am Kay, tama ho ba na yung buong Rio nakaranas ho talaga ng matinding tagtuyot? Pero yung lalawigan ho ng Cagayan at ilang pahagi daw ho ng Isabela ang nakapagtala ho ng pinakamalaking pinsala. Sa katunayan, dineklara ng lalawigan ng Cagayan sa ilalim po ng State of Calamity dahil sa tindala, tindi ho ng pinsala sa kabuhayan daw.
16: Nag-chappy-chappy po yung dating mo, sir. Pero ang pagkakit ko po,
2: Ganun ba? Okay.
16: Natutuhan po si Isabela. Magmula po noong January hanggang sa April po. Yeah, kaya po sila naitala nila na nasa state of calamity sila. Dahil pati po sa Cagayan nito, sa probinsya ng Cagayan. Ang probinsya po ng Cagayan ay umaabot na po ng total na
2: nawala sa linya natin si ma'am. Ating balikan nga natin.
13: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sinasabi nga sa mga report ang gagaling huron, ano, umabot na sa may git 10 bilyong piso eh. Ay yung kabuang halaga ng pinsala sa sektor ho ng agrikultura, artikular sa mga pananim, maging sa mga palaisdaan, mga agamitan sa pagsasaka sa buong lalawigan po ng Cagayan pa lamang. Balikan si Ma'am Kay. Ma'am Kay, nandiyan ka na po ba uli? Isang natin yung signal natin.
16: Nawawala po yung aking wifi.
2: Okay. Ma'am, so ang pinakamatinding na nasira sa tagtuyot dyan, so sa pananim natin, yung mais at palay talaga. Mais at palay talaga mga naging problema.
16: Opo. Sa, lalong-lalo na po sa mais.
2: Lalo na sa mais. Okay. Oho. Okay.
16: Opo, 53, almost 50%. 53% ay galing po sa Cagayan. Yan. 35% sa Isabela. Almost ganun po.
2: Yung matinding init daw ho ng panahon dyan, yung heat index umabot ng 44 degrees Celsius hanggang 47, eh nagpapataas ho ng temperatura ng mga sapa, maging ng ilog, maging mga fishman ho natin. Kaya nawawalan ho ng oxygen, nagiging sanhi ng mga insidente ng fish kill at mababang ani ng ating tilapia. Kamusta po yung sektor ng pangingisda, yung aquaculture, kamusta?
16: Ang tungkol po sa aquaculture, sir, ay hindi natin masyadong nakuha sa ngayon dahil sa yun po ay sa sektor ng ng fisheries. Kaya lang, yun naman po sa capture fisheries ay hindi na pa po siya naapektuhan. Marami po ngayon fish cuts at mura po ang mga fish dun sa malapit sa dagat natin. Ito naman po sa opo, sa mga fish pond ay siyempre, lalo na yung mga nasa malapit sa Magat Dam, yun po ay bumaba na po ng konti ang tubig doon at mainit. Siyempre, yung mga sinabi nyo po kanina na may posibleng magkaroon ng fish kill, ay yun po mangyayari kung tuloy-tuloy po ang ganitong panahon, sir.
2: Nabanggit nyo nga yung dam, yung Magat Dam, bumaba yung antas ng level ng tubig ko dyan at sinasabing malapit na sa critical level. Kaya napilitan yung National Irrigation Administration na mag-rasyon ho ng tubig at limitahan yung supply na nagresulta naman sa kawalan ho ng patubig sa mga dulo ng linya ng irrigasyon. At kamusta? May epekto ba yung tagtuyot sa supply ng kuryente sa rehiyon? Kamusta? Apektado ba yung kuryente natin dyan kasi nga nabawasan yung supply ng tubig?
16: Ang kuminsan po, sir, meron po tayong mga brownout. Pero yung sinasabi naman po ng NGCP ng maaga-aga, kung meron pong brownout ang buong Region 2, Iselco, Nagagelco, ganun po. Meron pong mga scheduled brownout.
2: Nga yung Magat Dam, nagpo-produce po yan ng hydroelectric power eh. Kaya yung pagbaba ng antas niyan, sigurado magpapababa ng supply ng kuryente. Kaya ang mangyayari dyan, mga rotational brownout at power fluctuations sa ilang bahagi ng Cagayan. Pero kamusta po naman yung mga solusyon na tinututukan ninyo dyan, yung mga alternatibong pagsasaka na binabanggit? Meron sinasabing tinatawag na alternative cropping na sinusulong ho yan ng Department of Agriculture. Kamusta po yung parte niyan?
16: Yes po, kami po ay patuloy na nakipag-uugnayan sa National Irrigation Administration sa mga araw na ito at ini-encourage po natin ang mga farmers natin na magtanim po ng mga short gestating crops sa mga at saka mga drought-resistant varieties po. So yung po mga sahod ulan na parte or yung rain-fed areas na hindi po napupuntahan ng irrigasyon ng NIA at wala pong mga irrigasyon na mga farmers, pwede po silang magtanim ng ibang crops instead of corn or rice. Lalo na sa mga sandilom areas, ang klase ng lupa ay pwede po ang libre, bibigyan namin sila ng libreng mga seeds ng mani, ganun po, or peanut, kamote, pakwan din po, pwede dun sa malapit sa mga river banks. So, dun sa Sandilom, saan Sandilom naman po, pwede yung pong balatong nga, at saka, or mango, mung bean, kaupi, pwede rin po ang sibuyas. So, yun po yung mga sinasabi namin, tintulak namin sa mga farmers natin na malulugi din lang naman po sila pag nagtanim sila ng rice or corn doon sa mga ganong area, hilly land at sahod ulan. So, pwede po yung mga ganito pong na crop. So, magbigay po kami ng mga libreng seeds ng mga ganito, peanut, mga mung bean po or munggo.
2: So, okay po. Yeah, Ma'am Kay, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan hanggang sa muli. Magkaugnayan po tayo. Marami pong salamat. Stay safe and God bless. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Kay.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ina si Ma'am Kay Olivas sa direktamente mula dyan sa Cayenne Valley, ating kaugnayan. Ano? Dako na tayo sa ating editorial.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Aho, alam nyo yung problema ho natin dito sa... Aha, hinahanap ko lang yung aking ano... Muli, maraming salamat. Maraming salamat muli kay Ma'am Kay Olivas. Aho, natin yung nakaugnayan at... Alam ho ninyo, dito sa nangyari dyan sa Senado, marami pong bagay na antala. Kasama po dyan yung pagdinig. Sana, doon sa mga usapin, may kinalaman no sa agrikultura. Ang isa ho sa tinututukan ho dyan, yung pong problema naman, dito po sa Lagana pa rin smuggling, na dapat sana merong nasasampulan. Yan ang hinihintay. Kaya ho ang sabi ng mga magsasaka, nakakadismaya, nakakagalit at nakapangihina po ng loob. Ito ang sentimento ng ating mga lokal na magsasaka at mangingisda matapos ang mga balitang hindi ho natuloy yung nakatagdang pagdinig ng Senado hinggil po sa patuloy na pagbaha ng smuggled agricultural products dito sa bansa. Sa kabila ng banta ng agri-smuggling na may tuturing ng national security crisis at pag-atake sa food security, tila nagiging political theater na lamang ang aksyon ng mga ilan dyan. Sabi na obserbasyon, habang naghihintay ang mga magsasaka ng sampulan, agarang pagpapakulong sa mga big-time smuggler, ang tugon ng ilang nasa kapangyarihan, kanselasyon ang pagdinig dahil po sa reorganization sa Senado. Hindi lang presyo ng sibuyas o bigas ang usapin dito, kundi ang buhay ng ating mga magsasaka. Sa patuloy ho na pagpasok ng mga puslit na produkto na mas mura kaysa sa lokal na ani, napipilitan yung mga magsasaka. Benta na lamang yung produkto sa napakababang halaga, okay, itapo na lamang. Ang mga sindikato na kadalasang may kasabot na tiwaling opisyal ay nagpapasasa habang ang tapat na nagbubungkal ng lupa, siya na ho namang naghihirap. Totoo po yun. Yung Agricultural Economic Sabotage Act, nagtatakda ho yan ang habang buhay na pagkakabilanggo at walang piyansang parusa para sa mga smuggler. Pero hanggang Pebrero, nang taong kasalukuyan, ilang mabagal at ang pagpapatupad dito. Sinasabi ko wala pang malalaking sindikato ang nahuli, nakukulong man lamang. Bakit na ho kinakailangan kansilahin ang pagdinig kung talamak ang katiwalian? Ang pagkadismaya po ni Senator Kiko Pangilinan sa kabiguan ng mga otoridad na panagutin ang mga smuggler ay sumasalamin po sa ganito ng publiko. Ang mga pagdinig ay hindi dapat nagiging paulit-ulit na palabas, wala namang konkretong resulta. Ang bawat kanseladong pagdinig ay nagsisilbing senyalis po sa mga smuggler na maaari silang magpatuloy. O kaya hayahin na naman sila eh. Kung seryoso ang Senado at ang administrasyon sa pagpaprotekta sa lokal na agrikultura, hindi dapat pinapatagal o kinakansira ang mga imbestigasyon. Ang mga magsasaka ho natin, pagod na ang pangako. Kailangan ho nila ng aksyon. Hindi po sapat ang batas kung ang magpapatubad naman ay tila natutulog o kasabwat. At doon, magpatuloy ang pagdinig. Pangalanan ng mga smuggler, kulong ang mga dapat ikulong. Ang laban po contra smuggling ay laban para sa pagkain ng bawat Pilipinong antabay. Paghayaang mamatay ang sektor ng agrikultura, mamay ang mga kurakot.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kaya dito sa pagkakasuspin din yan sa pagdinig, eksenang nang meron pang political theater dyan sa Senado, makikinabang pa rin ho dyan yung mga elemento ng mga smuggler. Naho. Na kaming oras. Nila mga nakasama na sila Roger, sila Jomary Rolly, Alvin Roban, Diyan pa rin po natin sila Nida Susan Gemard. Diyan pa rin po sila Summer, Julius Camille at Rona. Alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Kung naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Ay minsan pa ho, huwag tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
13: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado nagkaroon ng tensyon at putukan matapos tangkaing pasukin ng armadong grupo.
4: Headlines.
3: Interior Secretary John Vicremulla kinumpirma na ligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado.
4: Headlines.
3: Full alert status tinaas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nagyaring tensyon sa Senado kagabi.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Headlines.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado.
4: Headlines.
3: Supply ng petroleum products sa Pilipinas nananatiling matatag ayon sa pamahalaan.
4: Headlines.
3: Malacañang walang nababalitaan na bagong destabilization plot.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng tensyon kagabi sa Senado matapos pasukin ang armadong grupo ayon kay Interior Secretary John Vicremulla. Tinangka ng armadong grupo na pumasok sa ikalawang palapag ng Senado. Dahil dito, nagpaputok ng warning shot ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms upang mapigilan ang mga armadong individual na makapasok sa gusali. Ayon kay Rimulya, naganap ang insidente bandang alas 7:46 ng gabi. Matapos sa mapigilan, umatras umanong mga ito sa likurang bahagi ng gusali at doon nagpaputok ng baril sa ere.
8: We do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one was wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe one nation.
3: Si Interior Secretary John Vicremulla.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, iniimbestigan ngayon ng mga otoridad ang pangyayari. Kanilang sinusuri ang mga CCTV footage upang matukoy kung ilan at kung sino-sino ang sangkot sa insidente. Nangyari ang insidente habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pumasok na rin sa loob ng Senado ang mga tauhan ng Philippine National Police. Scene of the crime operatives of PNP Soko. Bahagi ito ng standard operating procedure para suriin ang lugar na pinangyarihan ng barilan kagabi sa loob nito. Ayon pa sa ulat, tumaas ang tensyon matapos hindi aprubahan ng Supreme Court of the Philippines ang inihing temporary restraining order ni De La Rosa laban sa arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla naligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa at may kasamang security personnel kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado sa panayam ng media sa loob ng Senado. Sinabi ni Remulla na pinabot nila kay De La Rosa na ang kanilang presensya ay upang tiyakin ang seguridad ng Senado. Gayon din ay bilang proteksyon ng lahat ng senador na nasa loob ng gusali. Nilinaw din ang kalihim na wala silang planong arestuin si De La Rosa sa kabila ng umiiral na tensyon kaugnay ng usapin laban sa senador.
8: Senator De La Rosa has been informed that they are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay. I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may apat na senador na nakatanggap ng babala ilang minuto bago ang insidente. Ayon kay Cayetano, habang nagpupulong ang mga senador, may impormasyon silang natanggap na babala na kailangang umalis agad sa Senado dahil may posibilidad dumanong may mangyaring kaguluhan. At kalaunan, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms ang mga ulat tungkol sa putukan malapit sa gusali ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa nila masabi kung ano ang tunay na motibo ng mga nasa likuran ng nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Sa ngayon na anya, ay nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay nito.
7: One reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa, there's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also, what you call this, telegraph
9: Bunsa investigation.
7: We're all doing what we can. And USA is there, the PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions.
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Full alert status tinas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Walang dapat ikamahal ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi, lalo on top of the situation ng pamahalaan. Ito ang tinuran ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili ito subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawang pagkumantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mahigit sa 1,500 na tauhan sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Ayon sa ulat mula sa mga personnel na nasa ground, nananatiling nakadeploy ang mga pulis habang nagpapatuloy ang verifikasyon at ang assessment kaugnay ng napaulat na insidente ng pagpapaputok sa loob ng Senado. Layunin ng pinaigting na presensya ng pulisya na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng gusali. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba't ibang security units upang mapantayan ang sitwasyon at maiwasan ang sinuma o ang anumang posibleng banta sa seguridad. Sinabi pa ng PNP na maglalabas pa sila ng karagdagang detalye sa oras na makumpirma ang lahat ng impormasyon kaugnay ng insidente.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hiniling ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang tulong ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa Senado. Ayon sa AFP, layunin ang presensya ng mga Marines na tiyakin ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng mataas na kapulungan sa gitna ng umiiral na tensyon sa lugar. Nauna lang pinaliwanag ng Armed Forces na bahagi ng kanilang regular na deployment ang paglalagay ng mga tauhan sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad sa mahalagang pasilidad ng gobyerno. Dagdag pa ng militar ang mga sundalong nakitang nasa loob ng gusali ay mga miyembro ng Marine Security and Escort Group na naatasan o nakaatas sa perimeter security ng Senado. Sinabi rin ng AFP na mismong OSAA ang humiling sa mga Marines na tumulong sa pagbabantay at pagtiyak ng kaayusan sa loob ng pasilidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nangyaring gulo sa Senado kagabi. Imbestigahan kapwa ng PNP at ng Senado ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punong ekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan pong balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Inigyan-diini Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok, partikular sa ikalawang palapag ng gusali nito. Ay sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na magsasagawaan niya ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Uugatin, sabi ng Pangulo, kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ba ay bahagi lamang ng destabilisasyon. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maring tinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may kinalaman sila sa operasyon sa Senado kaugnay ng napaulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tensyon at putukan kagabi. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi siya nagtungo sa Senado matapos makatanggap ng direktiba na ihinto ang anumang operasyon kaugnay ng insidente. Nilinaw din ni Matibag na walang mga agent ng NBI sa loob ng Senado nang mangyari ang kaguluhan. Anya, ang hiniling lamang sa kanilang ahensya ay tumulong sa pagsusuri ng seguridad sa paligid ng gusali. Ayon pa sa opisyal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Senator Loren Legarda tungkol sa ulat na may armadong tauhan umano ng NBI na nasa Senado. Ngunit agad niya itong pinabulaanan. Dagdag pa ng NBI chief, wala silang nilabas na kautusan para arestuhin si De La Rosa at giniit niya na walang operasyon ng NBI sa Senado kagabi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: at lugar ng kapanganakan. Samantala, nilarawan din ng ICC si De La Rosa bilang dating opisyal ng Philippine National Police na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa Davao Region. Naging hepe ng PNP at kalaunan ay naging Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Ayon pa sa ICC, nilabas ng lihim o secret ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong November 6, 2025 at sinapubliko lamang nitong May 11, 2026. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng Supreme Court of the Philippines kaugnay naman ang petisyon ng Senado o ng mga senador matapos na hindi pagbigyan ng kanyang hiling na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado. Ang detalye atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Shelloy Garafil ang House Justice Committee Report number 261, Resolution number 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makompleto ang reproduction, pagsasaayos at beripikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna lang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinala sa Senado ang mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint kagabi habang umiiral pa ang tensyon sa Senado. Noong May 11, inaproba ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Duterte. Lumabas sa botohan na 257 na kongresista ang sumuporta, 25 tumutol habang 9 naman ang hindi bumotong pabor o kontra. Kasunod ng formal na pagsusumite ng impeachment articles, inaasahang kikilos ang Senado bilang impeachment court upang simulan ang pagdinig sa kaso laban sa Vice Presidente. Una lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magtitipon ng Senado kapag natanggap na ang mga dokumento.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon ng Malacanang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo kaugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang ganitong mga ulat bagamat walang tinutukoy ng mga tao. Sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang ganitong mga pagpaplano dahil mayroong nais na iluklok sa pwesto. Samantala,

0: Nagpaalala rin si Yusek Castro na sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa mga fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno, pero even before naman eh, hindi lang naman ngayon yan eh. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
0: Si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasundo ang magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia, nakatakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Yan po ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Game changer. And ito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya, kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa $2 trillion pagsapit ng 2030. Palalawigin kasi dito ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang kasunduan at inaasahang mapagtitibay sa ilalim ng liderato ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng mga digital platform na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo, bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque sa media conference ng Fintech Alliance PH itong Miyerkules sa Pasay City.
4: Let's try to continue to help our MSMEs so they can level up because most of them are still hesitant to really use the digital space.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang chair ng ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC, sinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ASEAN Family Development Network o ASEAN FAMNet upang mapalakas ang karapatan, kapakanan at kalidad ng buhay ng mga pamilya sa rehiyon. Sa ginanap na ASEAN Conference and Workshop on Family Development Network, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas na layunin ng ASEAN FAMNet na palakasin ang kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagbuo ng family-centered na mga polisiya at welfare program na katuon ng 5 strategic priorities ng programa sa pagpapalakas ng buhay pamilya, suporta sa mga magulang sa digital age, partisipasyon ng mga kabataan, pagtugon sa climate change at migration, at pagpapatibay ng evidence-based policy making. Kapag naaprubahan, patutupad ang ASEAN FAMNet mula 2026 hanggang 2030 bilang gabay sa pagbuo ng mga polisiya at programang tutugon sa nagbabagong sitwasyon ng mga pamilya sa ASEAN.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
0: Kiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa ngayon. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, abot sa 53 days ang nakaimbak nating gasolina. Abot naman sa 48 days ang diesel, 165 days naman ang supply ng kerosene, 35 days sa liquefied petroleum gas o LPG, at aviation fuel na abot ng 73 days. Sa average anya, abot ng 50 days ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa.
5: Medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
0: Sinabi pa ni Director Abad na wala namang napapabalitang ban na mga importing countries sa pagsusupply ng langis sa ating bansa. Tuloy-tuloy din ang domestic production ng refinery ng langis sa Pilipinas, kaya inaasahang sapat ang magiging supply ng produktong petrolyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas, umiiral na. Maigbit na implementasyon nito, pinatitiyak naman ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 o ang kautusan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ng Malacanang na mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot-kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natasang magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasan naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iba't ibang collection district ng Bureau of Customs na higitan ang target nilang kita nitong buwan ng Abril. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang collection district ng Bureau of Customs matapos maalampasan ang kailang revenue targets mula January hanggang April 2026. Kabilang sa mga port na lumagpas sa target collections, ang Manila International Container Port o yung MICP, Ninoy Aquino International Airport, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan de Oro, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark at Port of Apari. Ayon sa BOC, malaking ambag ito sa pagpapalakas ng revenue collection ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Lumagpas din sa kanilang target collections itong Abril 20 o itong Abril ang MICP na IA, Port of San Fernando, Batangas, Iloilo, Surigao, Cagayan de Oro, Davao, Subic, Clark at Apari. Sinabi ni Pomoseno na sumasailalim sa magandang koleksyon sa disiplina, pagtulungan at dedikasyon ng mga kawanin ng BOC sa iba't ibang pantalan sa bansa. Hinimok din ng opisyal ang lahat ng collection districts na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng collection efficiency, trade facilitation at institutional reform sa ilalim ng integrity, accountability and modernization o yung IM agenda ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaloob ng 60 million pesos na tulong puhunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagsusulong ng sustainable livelihood sa Zamboanga del Norte. Dahil dito unti-unti nang matutupad ang pangarap ng pagkakaroon ng sariling negosyo para sa libu-libong Pilipino dahil sa tulong ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover ceremonies ng 16 million pesos na capital assistance para sa may git sa 100 SLP associations sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Binubuo ito ng halos 3,000 partner beneficiaries mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang bawat organization ay tatanggap naman ng 300,000 pesos hanggang 600,000 pesos bilang puhunan para sa mga pangkabuhayang proyekto sa nakanilang itatayo. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kakayahan ng mga komunidad na makapagsulong ng pangmatagalan at sustainable na kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas ng listahan ng mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakapag-claim ng fuel subsidy. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinikait ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakatanggap ng kanilang fuel subsidy na i-claim na ang subsidiya sa ilalim ng fuel subsidy program. Ayon sa LTFRB, maaaring i-check ng mga operator ang listahan na kanilang ipinaskil sa kanilang Facebook page ng mga beneficyaryo at personal na magtungo sa tanggapan sa Kalayaan Avenue sa Diliman, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Webes. Kabilang sa mga kailangan dalhin ang Secretary's Certificate of Board Resolution, photocopy ng valid ID ng authorized representative na may tatlong pirma at deed of undertaking para sa driver check. Dagdag pa ng LTFRB, patuloy na ina-update ang listahan kaya hinihikay din ng mga operator na regular itong suriin para sa mga bagong pangalan na maaaring maisama. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Basasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Commemorative stamp series kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Narito ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bilang pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulungan ng Filipino Heritage Festival ang commemorative stamp series at official first day covers para sa pagdiriwang na pinamagatang Places of Memory, Places of the Heart, Plazas in the Philippines. Nagtatampok ito ng mga litrato na kuha ni urban planner at landscape architect na si Paolo Alcazaren na may disenyo ng layout ni Jose Antonio Jaime ng PhilPost. Itinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing, at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
0: National champion Nash Lim, tinanghal na pinakamahusay na Pilipino sa MPTC Tour of Luzon na pinaghariyan naman ni Nikita Shulchenko ng Russia. Mula sa radyo o sa Sports Radio 918 kHz, narito report ni Judith Karingal.
10: Sa ikalawang pagkakataon, dayuhan ang tinanghal na kampiyon ng Tour of Luzon, si Shulchenko ng LCWUAE, na pumigil sa paghahabol ng Frenchman na si Anton Yubi sa huling yugto na natapos sa Camp Chanhae. Sapat na ang halos 4 na minuto na naibangko ng Ruso sa mga naunang araw ng kompetisyon kay Yubi na nauna sa finish line sa Baguio. Naibulsa ni Shulchenko ang 1,000,000 piso na premyo habang nakontento si Yubi sa kalahating milyon. Samantala, impresibo ang pagtapos na 4th ng 21 taong gulang na si Nash Lim ng MPT Drive Hub na nakaungos kay Ronnie Lankita ng 7-11 at iba pang mga paboritong Pilipino. Sa team classification na bumawi ang Pilipinas nang angkinin ng 7-11 Road Bike Philippines ang 2,000,000 piso bilang pinakamahusay sa 13 koponan na mga sumali. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Karingal, nag-uulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo.
12: I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
11: Pero, paano kung wala kang mask?
12: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
13: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Kalinga, opisyal nang deneklara bilang insurgency free matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security Seal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Amelia.
16: Opisyal nang idineklarang lalawigan ng Kalinga bilang insurgency free o malaya na sa impluensya ng Communist Terrorist Group matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security o SCIPSEAL sa isang seremonya nitong May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ang deklarasyon ay batay sa Resolution No. 2026-203 ng Sagunayang Palalawigan na kumikilala na nakamit na ng Kalinga ang isang mapayapa at matatag na kalagayan. Formal ding ipinasa sa PNP Kalinga ang pangunahing responsibilidad sa internal security operations mula sa Philippine Army. Bahagi rin ng programa ang unveiling ng SCIPSEAL at paglagda ng mga lokal at security officials at ahensya sa Pledge of Commitment bilang patuloy ng kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Sa kanyang mensahe na ibinahagi ni DILG CAR Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr., sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang deklarasyon ay bunga ng matagal ng pagsisikap at pangako ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kapayapaan na kung saan mas ligtas na ang mga pamilya at mas umuunlad na ang mga pamayanan. Samantala, ang bagong katayuan ng Kalinga ay naasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa patuloy na paglago nito. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paitan Dam Project na pakikinabangan ng mga magsasaka sa tatlong lalawigan. Nasa 60% nang natatapos ayon sa Pangasinan Irrigation Management Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Verna Beltran at Daban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
17: Umabot na sa 60% ang konstruksyon ng Lower Agno River Irrigation System o Laris Paitan Dam Project sa lalawigan ng Pangasinan na nagkakalaga ng 950 million ayon sa National Irrigation Administration. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jan Mulano, Division Manager ng NIA Pangasinan Irrigation Management Office, na halos 75% ng tapos ang mga kanal ng tubig, kaya maglaman ng 18,000 cubic meters per second ang mga kanal at makapagpatubig ng mahigit 12,000 hektarya ng sakahan hanggang sa ikatlong cropping kapag ganap nang natapos. Aminado si Mulano na bagyang bumagal ang konstruksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, ngunit target pa rin nilang makapagsagawa ng dry run na operasyon ng dam sa Disyembre ngayong taon. Saklaw ng proyekto na mapatubigan ang mga sakahan sa mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan, San Miguel at Moncada sa Tarlac at Quiapo sa Nueva Ecija. Di natin aabot pa sa 385 million ang gugugulin para sa natitirang bahagi ng proyekto. Ibinahagi nito sa kabuang 950 million na pondo ng proyekto. 250 million ay mula sa Department of Agrarian Reform at ang natitirang 250 million ay mula sa NIA. Kung matatandaan, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony nung nakaraang taon kung saan aasahan na magiging mahalagang bahagi ang Paitan Dam sa pagpapataas ng ani ng mga palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon, nakatanggap na ng financial assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
18: Tumanggap ng financial assistance sa mahigit 15,000 mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa pabalitan ng Department of Agriculture, tumanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang mga benepisyaryo bilang bahagi ng 10 bilyong pisong programa ng pamahalaan. Nilalayo ng programang ito na matulungan ang maliliit na magsaka at mga isda na nahaharap sa mataas na gastusin sa produksyon at pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa kabila ng mataas na operational cost. Magpapatuloy ang PAFFP sa pamamahagi ng ayudang pinansyal sa agricultural sector sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang lungsod ng Puerto Princesa, formal nang turn over ang bagong tanggapan ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jillian!
19: Formal nang itinurn over ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ang bagong tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC nitong Martes. Matatagpuan ang bagong opisina sa Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, layunin itong mabigyan ng mas maayos na lugar ang ahensya habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng Edward S. Hagidorn Coliseum na dating lokasyon ng COMELEC. Ipinaliwanag ng alkalde na bukod sa renovation ay hindi na rin mainam ang dating opisina dahil sa ingay tuwing may mga malalaking kaganapan o kombensyon sa Coliseum. Personal namang nagpaabot ng pasasalamat si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa suportang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Garcia na ang ganitong uri ng tulong mula sa LGU ay dapat suklian ng mas tapat at maayos na serbisyo publiko. Pinasalamatan din ng opisyal ang pagpapahiram ng LGUs ng mga casual employees upang makatulong sa operasyon ng komisyon. Kasabay nito muli nagpaalala si Garcia na hanggang 20 ng Mayo na lamang ang voter registration para sa 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Sa aspeto naman ng seguridad, diniyak ni Puerto Princesa City Police Office Director Police Colonel Dennis De Leon na manatiling mahigpit ang kanilang ugnayan sa COMELEC upang masiguro ang kaligtasan ng mga registration sites. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Banwa pens ng Iloilo City, kinumisyon sa paggawa ng ball pens para sa ASEAN Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP!
25: Kinumisyon ng Banwa Pens ni Nonoy Vallejo mula sa Iloilo City upang gumawa ng mga ball pen na gagamitin para sa 48th ASEAN Summit. Unang napansin ng ASEAN National Organizing Council ang Banwa Pens sa pamamagitan ng likha. Isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagtitipo ng mga artisan sa Pilipinas upang may pakita ang galing ng Filipino craftsmanship at lokal na negosyo. Ang katawan ng mga ballpen ng Banwa Pens ay yari sa Sungay ng Kalabaw, habang ang tagip nito ay gawa naman sa kahoy ng Madre de Cacao. Bawat produkto ng Banwa Pens ay nagpapakita ng presisyon, tiyaga at husay ng kamay ng mga Pilipino. Ang pagdadala ng obra maestra ng Iloilo sa ASEAN Summit ay nagpapaalala na ang craftsmanship ng mga Pilipino ay hindi lamang panglokal, kundi karapat dapat ding kilalanin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Eastern Samar State University System nakapagdala ng 5 top-notchers at halos 400 bagong LPTs sa March 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pomida.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
26: Nakapagdalang Eastern Samar State University o ESO ng 5 national top-notchers at 358 bagong licensed professional teachers sa March 2026 licensure examination for teachers o LET. Batay sa inilabas na resulta ng PRC, may 224 na bagong licensed secondary teachers ang ESO na may 70.66% institutional passing rate, habang 134 naman ang bagong licensed elementary teachers na may 60.36% passing rate. Ayon sa PRC, ang March 2026 LET para sa secondary level ang may pinakamataas na national passing rate sa kasaysayan ng pagsusulit. Naging makasaysayan din ito para sa ESO dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagluwalang universidad ng 5 top-notchers sa iisang licensure examination. Nanguna si Marian Luchim ng ESO Borongan Campus bilang top 5 sa elementary level na may 93.80% na marka. Kabilang din sa mga top-notchers, sina Jomi Mark Ubina ng Maydolong Campus bilang top 7 sa elementary level, Carmina Villaruel ng Salcedo Campus bilang top 7 sa secondary level, at sina Ayan Cabria ng ESO Giwan at Michael Ida ng Salcedo Campus bilang top 9 sa secondary level. Nagpahayag naman ng pagbati si ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. sa mga bagong guro dahil sa karangalang ibinigay ng mga ito sa universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Currency exchange program sinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lalawigan ng Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Alwidad Bashir.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Alwidad.
6: Isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP o Samis City ang implementasyon ng currency exchange program sa lalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte kasama ang mga sakop nitong bayan ng munisipyo. Layunin ng programang ito na maging exchange centers ang mga tanggapan ng treasuries sa bawat lokal na gobyerno sa lalawigan upang makapagpalit ang mga mamamayan dito ng unfit currency na hindi na kakailangan ng pangdalhin sa opisina ng BSP. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng pagsasanay mula sa BSP o Samis City ang mga kawaniin ng gobyerno na katalaga sa tanggapan ng Treasurer's Office ng Provincial Government of Lanao del Norte at ang bawat Treasurer's Office rin ng mga munisipyo sa lalawigan. Ang mga cashiers at tellers sa bawat opisina rito ay titiyaking magkakaroon ng kaalaman at matutunan ang proseso ng programa. Sila ay sasanayin sa currency security features upang maging eksperto sila sa pagpapalit ng mga nasirang pera o barya o tinatawag na banknotes or coin. Ito ay nakaangkla sa dikain na maobserba ang pagsunod sa pulisiya ng clean note and coin policy sa ating bansa. Kasama rin sa mga programang isinusulong ng BSP sa probinsya ng Lanao del Norte ay ang Paling QRPH program kung saan naglalayong itong hihikayat ang mga mamimili sa buong lalawigan na trihiyon sa paggamit ng cashless o ang QR code standard. Kaakibat nila ang tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samantala, ito ay lahat na inilahad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang 30-day visit sa tanggapan ni Governor Mohammad Kilig Gibran sa Dimapuro na siyang nagpakita ng suporta para sa matagumpay na implementasyon ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang kalahating milyong pisong halaga ng livelihood assistance pinamahagi ng Dole Surigao del Sur Field Office bilang bahagi ng kampanya kontra child labor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni May Diaz.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: May.
7: Nasa 57 mga magulang ng identified child laborers ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur Field Office. Sa naturang bilang, 23 ang mula sa bayan ng Cortez habang 34 naman mula sa bayan ng Lingig. Umabot sa 1.5 milyong piso ang kabuang halaga ng ipinamahaging livelihood assistance. Ayon sa ulat ng DOLE Surigao del Sur, isa sa mga magulang ng identified child laborer ay nagsabing napilitan lang sa pagtatrabaho ang kanyang anak dahil sa kahirapan. Kaya naman, labis ang pasasalamat niya na nagkaroon sila ng disenteng hanap buhay. Bukod sa tulong pinansyal, inihandog din ang accident insurance coverage sa loob ng isang taon para sa mga benepisyaryo. Iba't ibang livelihood ang itinayo gaya ng broiler production, rice retailing, carinderia, pagtitinda ng barbecue at mga street foods, pangingisda, kakanin production at car wash services. Layo ng ahensya na matulungan ang bawat pamilya na magkaroon ng mapagkakakitaan para makapag-aral ang mga bata at hindi makapagtrabaho at upang mabawasan ang child labor cases sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Ang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Webes na, Webes, Webes. May 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kababayan nating bibiyahe, ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang ating traffic update mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
2: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dito sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Apple Street hanggang dito na rin po yan sa may Guadalupe Bridge. Then makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Captain M. Reyes sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, medyo makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Moderation ulit po sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may United Street hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderation naman po simula po dyan sa may pagbaba po ng Ortigas, C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderation lang din po simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may pababa po ng C5 Levis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderation simula po dyan sa may Camaro hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayong ipinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, nagbigay po ng matibay na pahayag ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Tiniyak po ng Pangulo sa publiko na walang utos mula sa pamahalaan para magsagawa ng anumang operasyon sa loob ng Senado. Inatasan din ng Pangulo ang magkatuwang na investigasyon ng Senado at ng Philippine National Police. Iyan po ay para matukoy kung sino ang responsable sa insidente at kung may nagtatangkang magasik ng kaguluhan o destabilization. Narawagan din ng Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan na manatiling kalmado habang kinukolekta naman ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya upang malaman ang buong katotohanan.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, update mula sa Department of Agriculture. Ha? Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Ha? Siyempre, ito po ay meron pong mga mamimili na nagpahayag na rin ng pagpabor dito sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Mga kaibigan, maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 12 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na yung binabanggit ko, latest mula sa Department of Agriculture. Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Pabor sa mga mamimili. Radyo Pilipinas. Metro Manila pala yung Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ha? Mula sa Quezon City, daritong balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mary!
9: Ala, na-approve nga sa ilang mga consumers sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice. Ito'y sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinatakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price sa 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan nating namimili sa Mega Q-Mart ay karaniwan daw bumibili na mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang kantin. Sa kasalukuyan, 58 pesos kada kilo yung presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito umano ang mas gusto rin ng kailang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, Alan, sinabi ni Christian Laza na pabor sila sa price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon sila ng mas murang pagkukunan din ng supply ng imported rice. Anya, sa kasalukuyan kasi ay mataas pa ang puhunan ng mga retailer kaya mahirap ibaba agad sa 50 pesos kada kilo ang pintahan. Tingnan natin ang pahayag ng nakausap natin customer at mamimili kanina.
10: Opo, malaking tulong po pag gawing 50.
11: Oo. Bakit, kasi, sir?
10: Kasi lalo sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
11: Ilan ang binibili yung kilo, sir?
10: Ito, bali, 25 kilo, tapos ito, 10.
11: Malaking bawas din yun, sir, ano? Kung mababawasan yung 8 piso, kumbaga, ano? Opo. Bakit, sir, medyo mahal pa rin yung binibili yun, sir? Bakit hindi yung medyo mas mura ang binibili yun?
10: Gusto kasi ng customer yung masarap din yung kanin.
11: Oh, yun.
12: Kaya yun kung makukuha namin ng mababa. Kaso pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin.
11: Oo.
12: Oh. Papatak na hindi kaya sa 50. Kasi ang kuha namin dun 1-3 na ang iba.
11: Oo.
12: Kapag may 50 yun.
11: So,
12: Thai rice yun, yung Thai rice.
11: Magkano po siya lang dapat nakuha nyo para kaya nyo ibenta ng 50?
12: Pwede naman na kahit na parang planted, parang ito.
11: Ayan, sir.
12: Parang tao dito.
11: Pero ito kasi sa ng gobyerno to, no? Tulong po yan.
12: Kasi kung ipipipte din natin yung mas mataas na yung Thai rice kasi mas mataas lumalabas ang kuha namin. Itong binhi, ito, Vietnam ito. Madali na lang ibenta ng 50 to kahit 40-50 na. Kasi may tubo kami. Pero yung Thai rice, hindi palagay ko maaaring ibenta na 50. Malibang kung
11: bibigyan kayo sir,
12: bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang binne, parehasin nilang presyo, pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
9: Nananatili naman available, Alan, yung ilang sa ilang mga rice retailer dito sa Mega Q Mart, yung binhi rice. Yan ay mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated o FTI para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po'y direkta mula dyan sa NEPA Q Mart, Quezon City.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 16 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Good morning sa inyo. Siyempre, Sports Radio 918, the institution in sports broadcast. Yan ho yan, ha? 104.3 The Capital FM. At sa pamamagitan din ng Radyo Magazine 1278 kHz. Sabay-sabay ho tayo napapakinggan.

0: Italia tungkol dyan. Direkta mula po sa Director ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Alan, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Yes, sir. We understand, of course, para mas mapalawak ang matulungan, ika nga, ng mas mababang presyo ng petroleum products, magbebenta raw ng diesel sa mas mababang halaga doon sa mga tinatawag na off-grid communities na pinaglilingkuran naman ng ating National Power Corporation, Director Rino, sir.
1: Ito, if you're referring siguro dito sa binili ng Philippine National Oil Company na diesel.
0: Opo.
1: Ang total mo kasi niyan is around 1.1 million barrels or around more than a little bit more than 160 million liters, no? Itong diesel kailangan hong ma-dispose at pinag-aralan na lang ho na ang pinakamaigi ho ngayon dahil sufficient naman ang supply dito sa commercial stock ng ating private oil companies.
0: Opo.
1: Ay alalayan na lang ho natin yung Napocor. Alam naman ho natin na ang Napocor ang siyang nag-susupply ng mga kuryente sa mga SPAG areas, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito'y kadamihan or halos lahat ng kanilang power gen equipment ay puro diesel based. Sa isang parte wala rin hong flexibility ang Napocor doon sa approved na budget sa kanya.
0: Opo.
1: At pinakamaigi ho na i-maintain na lang ho ang kanyang original na budget na hindi naman ho yan naka-angkla doon sa unexpected na drastic change or increase in price.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun ho ang hinabol. Otherwise, pag hindi humahabol yung per liter na budget na yon, ay liliit ho ang mabibili niyang
0: yes.
1: liters.
0: Oho.
1: O, at pag ganun, magkakat siya ng mga oras ng kanyang power supply dahil hindi nakakayanin ng kanyang fuel.
0: Mm-hmm.
1: So yun ho ang hinabol dun at naging basis kung bakit hindi intentional na ibaba ang price but hinabol ho na ma-serve yung full maximum na pwede niyang makuhang per liter.
0: Opo.
1: Stock.
0: Yes, okay.
1: Yun ho ang story ho.
0: Okay, so Director Abad, sir, when we say na magiging available ang diesel dito sa mga off-grid areas na ito, mga power providers natin ng mas mababa, we're talking of more or less how much na mas mababa kesa sa prevailing price sa ating mga gasolinahan, Director, sir?
1: Sir Alan, dahil hindi pa ho on the table na ho yan, nagdi-discuss ho ang Philippine National Oil Company at ng Napocor at posibleng ito'y mag-graduate into a final contract. Hintayin na lang ho natin. Opo, hintayin natin. At ang pinakamaigi dito na mag-discuss siguro later on ay ang ating Philippine National Oil Company na siyang namamahala ho talaga nung detalye ng kanilang pagbili nito versus doon sa pagbenta nila.
0: Okay. At syempre, patuloy din po ang pagpupush, ika nga, para sa tinatawag na balanced power sector reforms, ano? Dahil nandyan ang ilang mga pagdidebate pa o pagtatalo pa na may kaugnayan sa value-added tax at patuloy din sa tumataas na global energy pressure sa kasalukuyan, Director Rino, sir.
1: Ang sa atin talaga, ang malaking exposure ay yung mga fuel natin na
0: opo.
1: Halos lahat ini-import.
0: Mm-hmm.
1: So, ang usapin ho talaga dyan is ano ba ang magagawa para pag may mga unexpected na nag-i-increase ang price ay hindi naman gaanong umepekto sa ating consumer, no? At the same time, alam na ho natin na kailangan na ho natin talaga mag-transition to away from fuel-based na imported product. So, directly, sabihin na natin, it's really oil, no? At mga fossil fuel. So, marami ho tayong push dyan sa electric vehicle. Padamihin pa na

0: natin yung mix ng renewable energy at of course yung efficiency. So ito ho yung paraan lang talaga na papababa natin ang exposure sa mga imported fossil fuel.
1: Okay, you made mention, Director Abadzel, na yung mga renewable energy at yung, syempre, yung kahit papano mabawasan ang dependence natin sa mga fossil-based fuel. So, you mentioned electric vehicles. So, iba pang mga renewable energy, halimbawa, yung instead na traditional na pinagmumulan ng kuryente, nandyan yung mga solar-powered facilities natin, Director?
0: Tama ho kayo. Unang-una, nakakatuwa hong isipin na, for example, in China, ang kanilang average sales no ng between conventional vehicle and electric ay umaabot na ng 50-50, meaning 50% to versus 50%. E tayo, umaakyat na ho tayo to 10%. At of course, at nagsusurge pa yung sales ng mga electric vehicle. Mm. At sana umabot ito. Kung aabot ito ng 20%, pag-usapan na natin, around 500,000 vehicles ang sales natin in a year.
1: Mm-hmm.
0: Eh, meron ka na ho dyang 200,000 ano, na
1: units
0: na electric vehicle. If that is the trend, then probably later on, kung tuloy-tuloy yan, mababawasan ho talaga ang ating conventional or fossil-based na mga sasakyan. At coupled with renewable na palaki ng palaki dun sa mix natin, medyo wala ho ibang epekto niyan, Sir Alan. Mapapabawas ho ang exposure natin, vulnerability, doon sa imported fossil fuel na wala ho tayong gaanong control.
1: Opo, okay. Nabanggit nyo kanina, tuloy-tuloy o constant ang pagtaas ng bilang ng mga electric vehicles sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na ikanyo ng 10% ng mga sasakyan, pawang mga electric vehicles sa ngayon, Director Sir?
0: Opo, yan ho ang lumalabas na report. On a monthly basis, nag-sales tayo ng around 40,000 to 50,000 vehicles. At at least yung 10% dyan, yung 5,000 dyan, ay electric vehicle na on a monthly basis. So kung tuloy-tuloy yan at mag-i-increase pa into 10,000, halimbawa,
1: opo,
0: hanggang 20 na lang siguro, makaabot pa sa hanggang 20, then malaki na hong bagay yan.
1: Napakalaki, yes.
0: Mapapabawas natin, kasi kada kabawasan ng conventional vehicle, ibawas ho yan ng consumption ng oil.
1: Yes. Okay. Well, syempre, pinag-uusapan natin ang petroleum products. Sa ngayon, makikibalita kami, Director Abadzel, pagdating ho dun sa aspeto ng inventaryo ng oil supplies natin sa bansa, like good for how many days ang stock ng Pilipinas ng gasolina, diesel, and LPG, itong mga ganito po. Update lamang po, sir, please.
0: Well, mataas ho pa ang level natin ng supply. Simulan na lang ho natin muna sa minimum inventory na 15 days.
1: Opo.
0: Except LPG, nasa 7 days lang ang ating minimum inventory requirement. Ngayon ho, ang ating supply averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement ay umaabot ho ng halos 40 days supply. So, 15, 7 versus what's happening sa ating stock is above 50 at saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, no? Mga 3
1: yes,
0: times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin. At pang magandang balita pa na pangalawa, wala ho tong tayong reported na refining countries, kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore, no? Dahil sa mga bansang to ay hindi nagde-declare ng export ban. Lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Okay, ibig sabihin dito sa mga bansa na regular na pinagkukunan ng Pilipinas ng mga petroleum products, eh walang iniuulat na magbaban sila ng kanilang importation o kaya magbabawas ng kanilang oil o petroleum products production, sir, ano?
0: Yes, opo. So, dalawang aspeto ho, healthy ang supply sa bansa at maayos naman ho ang supply sa ibang bansa.
1: Okay, isang puntos na lang, Director Abad, sir. Kumusta po ang monitoring natin doon sa mga gasoline stations, yung mga outlet na nagbebenta ng mga petrolyo? Wala namang napapaulat ho ba na mga biglang nagsasara dahil sinasabing wala silang supply o walang supply na nakakarating sa kanila, and other similar reports, Director, sir?
0: Well, kung tingnan natin ang nangyari sa equation ng business na to, ang isang factor lang ho naman talaga na nagka-problema sa experience natin ay hindi talaga supply.
1: Mm-hmm.
0: Ay supply ho, ang nagmahal lang ho talaga. At talaman ho natin, kung ang major brands ang pag-usapan, wala ho talagang napabalitang nagsasara ang mga major brands. Kasi sila mismo ang nag-i-import, silang nagkukontrol ng kanilang supply.
1: Yes.
0: Ito ang may problema, itong napapabalitang nagsasara. Dahil hindi makakuha ng supply, hindi ho totoo na makakakuha sila ng supply. Dahil ang problema lang nitong mga independents, hindi naman sila gaano kalaki at structured yung company na yan.
1: Opo.
0: So yung tinatawag na namamalingki o yung nag-sort out lang ng mga supplier kung saan siya makakakuha. So ang problema, nitong nakaraang buwan na sobrang taas ang ating diesel from 50 pesos up to 140 pesos per liter.
1: Opo.
0: Hindi ho sila preparado dun sa availability ng kanilang working capital, no?
1: Mm-hmm.
0: At yan ho ang major reason bakit sila nagsara. Hindi dahil intentional yung pagsara, dahil kinukulang ho ang kanilang puhunan. So, ngayon na bumaba na ho, marami na hong report na itong mga nagsara before ay bumabalik na.
1: Mm-hmm.
0: Ang range natin ngayon nasa 70 to, sabi na natin, pinaka-highest is 90, no?
1: Uh-huh.
0: 70 to 90 na lang ang ating diesel from as high as 140. So, sumisigla na uli kahit yung mga independents.
1: Ayun, that's good news. Talagang yun nabanggit nyo. Sumisigla na uli ang industriya ng petrolyo sa bansa. Even yung mga independent petroleum companies, ika nga, ay nakaka-recover na paunti-unti. Director Abad, ano po?
0: At nakaka-afford ho talaga, Sir Alan, na makabili na sila dahil nakakaabot na yung kanilang working capital. Doon sa minimum na kailangan nila for operation. Hindi ho pwede kasi may mga minimum yan. Una-una, yung truck natin, nasa pinakamababang truck natin sa isang delivery ay nasa 20,000 liters. Siyempre, hindi naman pwedeng bumili ka lang ng 5,000, lugi ho.
1: Oo.
0: Kasi ganun pa rin ang rate, ang freight cost mo.
1: Opo, yes.
0: Pa rin. So, yun may mga ino-observe ho talaga yun. Yung bayad mo sa driver, yung bayad mo sa mga empleyado sa tindahan, ng gasolinahan mo, minimum rin ho yun. Kaya, pag bumenta ka lang ng 5,000 instead, 5,000 liters, instead makaubos ka dati ng 3 lorry tanks na umaabot ng 60,000 siguro, ay hindi na ho feasible. Ano? Yan ho ang naging sitwasyon nila. Na kulang ako ng puhunan, kulang ang nabibili kong liter, mukhang hindi ako makakabawi sa aking mga operation at administrative cost.
1: Yo.
0: So, wag na muna. Opo.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Director Abad, sir, salamat po sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sir.
0: Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning. Si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 32 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. ako po si Alan Alyanige. Nagkaroon po ng lava collapse sa pyroclastic density currents kahapon ng magtatanghali na, no, diyan sa bulkan Mayon. At kaugnay niyan mga kaibigan, makibalita naman tayo sa bahagi po ng Kamalig sa Albay. Makakausap natin ang Chief ng Public Information Office ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Florese. Sir, magandang umaga po.
0: Opo, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yes sir, makikibalita lang kami sir sa ating bayan dyan sa Kamalig. Kumusta po kayo dyan sir?
0: Okay lang naman po, settle down na po yung situation dito, pero since alert level 3 pa po ang mayon, ang alert level status ng vulkan, palagi lang po tayong pinag-iingat yung mga residente, lalong-lalo na yung mga malapit sa paanan ng vulkan.
1: Okay, at as we speak, meron pa rin ho bang mga evacuees sa inyong bayan o kaya yung pong patuloy na pagtutok din ng Kamalig dito sa bahagi ng permanent danger zone ng vulkan, sir?
0: May mga evacuees pa po tayo since January 6, 2026. Nasa 205 families or 717 na mga tao po ang ating evacuees dito. Kasalukuyan po silang nagsistay doon sa Tagaytay Evacuation Center, tapos sa ikalawang evacuation center sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center po sa Barangay Bungabong. So, dalawa pong evacuation center. Actually po, yung mga taga-barangay, so yung mga naka-shelter po sa Barangay Bariw na 73 families from Barangay Kirangay, inilipat na po namin noong Lunes sa Sibek, yung Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
1: Opo.
0: Kasi po, yung Barangay Bariw is an elementary school. So, in anticipation po for the upcoming resumption of classes, para hindi naman po maantala yung mga education ng mga students, nilipat na po namin yung mga evacuation center po sa Barangay Bungabong.
1: Okay. So, itong binabanggit mo, sir, 73 families, itong last na binabanggit mo, sir?
0: Opo, 73 families. Yung mga naka-evacuate po initially sa Bariw Elementary School, yun po, nilipat na po namin sa Barangay Bungabong, sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
1: Nasa evacuation center na mismo. So, ibig sabihin, kung sakali pwedeng magamit na yung mga paaralan na previously inoccupy nila bilang evacuation center sir.
0: Opo, in anticipation po sa balik-eskwela po sa June.
1: Okay. At syempre, kumusta naman ang mga food supplies, ang mga non-food items na pinaparating dito sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, Sir Tim?
0: Patuloy po ang kamimigay ng assistance sa ating mga evacuees. In fact po, namigay yung Office of the Vice President sa 800 plus na farmers ng food packs. Hindi lang po yan, bibisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon, payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
1: Uy, okay. Ito yung mga farmers na nariyan mismo sa inyong bayan sa Kamalig, sir?
0: Opo, 834 po siguro yun, if I'm correct. Basta 834, yan po.
1: Okay. At alimbawa, itong mga farmers natin na magkakaroon ng payout ng kanilang tulong mula sa pamahalaan, diyan po sa Kamalig, ano ang pangunahing tinatanim, ika nga, ng ating mga magsasaka diyan sa inyong lugar, sir?
0: Ano po, talay. Yun po ang ano dito.
1: Okay. At,
0: tapos mga gabi, mga kamatis.
1: Gabi, kamatis, and palay. And because of the mga activities ng Bulkang Mayon, ano ang report ng ating mga magsasakain so far as yung kanilang mga taniman is a concern? May mga napinsala ba, sir?
0: Actually po, ang damage report sa mga high value crops nasa 1,341,000. So ganyan na po kalaki yung cost ng mga na damage po talaga ng mga high value crops. So affected po talaga, isa sa mga affected na sectors ay yung ating mga farmers.
1: Opo. Ayan. Okay. Now as we speak then, ang operasyon ng iba't ibang mga tanggapan, ang mga pangunahing kalsada, passable naman lahat at walang mga malalaking ika nga hadlang para yung sa paggalaw ng mga kababayan natin at ng goods around the Kamalig, sir?
9: Wala naman po. Actually po, 1 week after nung May 2 na yung pinakamakapal na recorded na PDC na umabot po sa sentro.
1: Opo.
9: 1 week after, na-clear na po yung mga kalsada po natin, including the national roads and the interior roads, pati na din po yung mga thoroughfares. Pasalamat din po kami sa pwersa ng BFP, ng PNP, ng MDRMO, hindi lang po yung mga dito po sa Kamalig, nagtulungan, nakipagtulungan din po yung mga kalapit nating probinsya ng mga BFP, mga stations, para malinis po ito. So sa ngayon po, smooth po ang movement ng mga businesses, ng mga donations, nakakarating po sa amin sa Kamalig Command Center at asap din naman po na turnover sa ating mga affected population.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Tim, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, lalo na yung mga nariyan sa inyong lugar sa Kamalig Albay. Please go ahead, sir.
9: Opo, as per coordination po sa ating FIVOLCS, sabi ni FIVOLCS, they are not ruling out the possibility na itaas pa po ang alert level sa from alert level 3 to 4 kasi hindi po nag-show signs si Mayon ng pagbababa o paglilay low. So instead, may mga pinapakita po ito ng mga parameters na pwedeng ilalim sa alert level 4. So all we can do now is to pray and always prepare for the worst. Mas mabuti po na preparado po tayo at palaging magdasal. So yun lang po. Kung ito din po na episodes of Ashfall, hindi po natin ito ma-anticipate. So lagi naman po kaming nagdi-distribute ng mga N95 masks. Yung mga hindi pa po nabigyan, we are encouraging them to basain po yung mga towels as alternative kung wala po silang mga face mask. Pero po, regular naman po kami nagpo-post ng mga hotlines through our Kamalig Public Information official page and the page of Mayor Caloy Baldo, the Mayor of Kamalig Albay, ng mga advisories and the mga hotlines kung saan pwede naman po silang mag-contact. So kung may kailangan po ng mga assistance and emergency operations, tawag lang po sila.
1: Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga update, sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Kamalig Albay, sir.
9: Okay po, thank you po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Public Information Office Head ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Florese.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito'y update naman mga kaibigan mula sa Department of Health. Ha? Mula po dyan sa Binangonan Fish Port. Tinawid ng Department of Health at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo, Commission on Healthcare at ng St. Dominic Parish ang kanilang serbisyong medikal sa tulong ng Simba Kalusugan. Yan, karamihan po sa mga naserbisyoan ay mga mangingisda at mga bangkero sa isla. Umabot po ng 353 ang natulungan sa sinagawang medical mission ng DOH at ng CBCP. Diyan po sa Simba Kalusugan sa loob lamang ng isang araw. Sila po ay nagkaloob ng serbisyong medikal kabilang dyan ang TB screening, HIV screening at counseling, mental health, kumustahan at lectures, ECG, medical consultation, dental services, ganun din ang nutrition counseling at libreng gamot. Patuloy naman ang proyektong ito na Simba Kalusugan na maghatid po ng serbisyong pangkalusugan at spiritual sa o na pangangalaga na kailangan po ng ating mga kababayan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay hihingi muna ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Narito po si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
17: Yes, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tigapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Ito ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na dating si Bagyong Kaloy ay huling na madasalayan 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At sa ngayon, inaasahan natin na maaari na yung malusaw sa mga susunod na araw at wala magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ang buong araw nga, ngayong araw makararanas lamang ng mainit at maalinsangan ng panahon at tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilid at pagulog dala ng localized thunderstorm. Wala rin tayong nakataas na gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mga news sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine?
17: Yes po, sir.
1: Okay, sa tala ng PAGASA, anong mga expected na antas ng heat index sa araw na ito?
17: So for today po, yung inaasahan po nating heat index ay maaaring umabot pinakamataas up to 47 degrees Celsius. Dito yan sa may bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Norte. So medyo delikado po kasi medyo mataas itong heat index ngayon na mararanasan sa mga bahagi na yan ngayong araw.
1: O yun, mataas ha. 47 to 48 degrees Celsius ang heat index.
17: Yes po, tama po.
1: At ang kategorya nito ay nandun na sa dangerous level, ganun ba yon?
17: Nasa ano pa rin naman po to, nasa dangerous level, tama po kayo.
1: Yun. So, paalala sa ating mga kababayan, ha? Iwas muna sa direct sunlight pag sobrang init na. Di ba?
17: Yes po, tama po.
1: Okay. Charmaine, salamat ng marami ha, sa mga update mula sa inyo diyan sa PAGASA Forecasting Center. Thank you very much.
17: Yes po, maraming salamat din.
1: Good morning. Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko
14: 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time home muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, May 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomarie Referial, Rolly Bumatayo, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko
14: 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
22: Mahal ang gamot.
21: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
21: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
21: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Ising na bayan, maga na! Bangon! Bangon! Bangon! Po, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong pong mga search bar. Puyat din ba kayo? Okay, sige. Pero yun nga, no? Lahat po ba sa inyo ay nakapanood ng mga kaganapan kagabi sa Senado? Yan. Well, ang tinutukoy natin, kahapon po kasi, habang nasa sesyon ang Senado at inaantay na ma-transmit mula sa House Secretary General ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, malingaw-ngaw ang sunod-sunod na putukan kagabi. Second floor ng nasabing building. Dahilan, no, para i-evacuate yung ating mga miyembro ng media. And of course, yung dahilan kung bakit iba't ibang mga ahensya ng mula po sa ating mga law enforcement agencies ang nagpunta kagabi. Nung una, nung mga unang